ti wo na wo nu ipade ye ko wa wo ti oluwa le se ni ona ti o lero oluwa le dabira ni ona ti o lero oluwa le sise anu ni ona ti o lero oluwa le sise agbara mo bi oni sa iwo na wa ona ko darapo isi to kun fun agbara ni o gba won to ba wa ni ilu ibadan ni aro yi mama fun onukuluku okan to ba wonu ipade yen ni koro sugar kokan gege bi oluwa ti ni kin fi gbadua pelu awe niyan wo bi on to kun fun agbara ni iwo na gba awon iranse olodum ma fun o ni sugar yen iwo na gba pelu igbagbo wa wo ti oluwa le se now mo ma gbadua pelu yin eyin te ba wa ni ilu apete ni ibadan bakan na won ma fi sugar koro sugar gbadua fun eyin na iwo na gba wa wo ti adani waye le se gbogbo ibi ti won ba ti pin sugar yen ni church wa ni ibadan ko si bo ti le ri esa iyanu oluwa yo sele nbe so mo gba niyanju pe iwo na ri po ri gba ni abekuta ni won ati ma bu omi fun awe niyan o si ma ku fun agbara olohun now adua meji loku akoko lele ki to lo gba ito pari e eyi kan wa bi e nilo lati gba ile e pe oruko jesu ke pe mo emi ti ki je kan doki ni bi ta ti bi mi wa ni e siwo ise emi ma doke emi

0: Olúwa wá.
1: Amen.
0: Ito pari elele yi. Ani awon kan tan ba fori se bayi. Tan forun se to ba de igba ti o ye kan ko ire. Esa wa ni won mo se mo. Kusi gbogbo tan se bayi wa ni won mo se. Bi won ba gbe igba wa ni won mo gbe. Ba ba gbe awo wa ni won mo gbe. Inu ile ti won tin gbe tin kan du tele a bere si mo gbona. Esa ibi ise tan wa tawon atoga won ni problem tele wahala ba de igba ti nkan o de ti ma lo daada ko ri be won ki won gba ye awon ni nice guy awon ni won mo seju sugbon nigba ti nkan feju tan o mo se mo esa iwo ni ko ke sara awon agbara kan ki fe ke yan jere ise te yan ba se wa fe ke yan sise le bayi wa fe ke lomi bosi ibi ta ti wa nilo adua niye ebi sise sugbon mo je ebi bere sugbon mo pari e bo ti ma sona niye o lori aye mi e siwo ise o ebi sise sugbon mo je ebi bere mo pari e e siwo ise lori aye mi bo ti ma gba na niye o ebi sise sugbon mo je ebi bere mo pari e e siwo ise e siwo ise e siwo ise e siwo ise e siwo ise o ya adua
1: ode
0: ade bade bade bade bade ya ba ba
1: e mi se ma je
0: e siwo ise
1: As you was,
0: ibikibi to ti gbo mi

0: ara re egbo oro adani waye lenu bi ipele ti won ma dedi le yi ti won ti ma ni japule mo so tele anu ma gbe efu
1: amen
0: anu a gbe efu
1: amen
0: ipele tan ti ma jabo tawon omo logo ti ma jabo ni le babe olorun awon baba mi o ko si mo ti mo se to tan ba de level yen won ba fail ko si mo ti da to sa tan ba de level yen won ba misbehave ko si bi wa won se da to e sa tan ba de ipele yen won ba sise ipele ti omo logo ti jabo ni le baba re mo so aso tele isa bo ba sabe ni o anu a gbe efu
1: amen
0: anu a gbe efu
1: amen
0: anu a gbe efu
1: amen
0: baba ri alagbara okoko ta taye re si lowo bi aba ri alagbara okoko ta fa oro aye re le lowo mo so aso tele be loni baje bu gba o lowo
1: amen
0: baje bu gba o lowo
1: amen
0: baje bu gba o lowo
1: amen
0: eyin te fe dide sugbon ti agbara ile oje lo eyin te fe ri le sugbon ti agbara ibi ta ti bi yin faye seyin bo duo ninu ase oluwa bo so aso tele pe lodi adu tu e
1: amen
0: adu tu e
1: amen
0: okan re bale
1: amen
0: o de ti ri be ko yi pada jesu oluwa wa
1: amen
0: jesu fu o pe to ba ni ori ofe to le gba omi lowo mi ni aro ni ilu abekuta o da gan emi ni ma fi koro sugar kankan sinu omi yen fun yin ni ilu abekuta esa koro sugar na ni ma pin ni ibadan ni aro yi so gbogbo yin ta ba di ori ofe e darapo ni ilu abekuta go mefa si ago mesan ni si wo bi teyan ba de la ago mesan ko le ba wa be ati lo ti wa niye iwo na tete de ko wo ti alagbara le se awe eniyan jeri enikan ni dadi e ba juwe ni boni ibi ipade ni abekuta gbogbo ibi kibi to ba wa sa so po lo si sapon to ba ti de sapon bere post office wa ti ri ogunlogo ero be iwo na darapo eyin te wa ni ilu ibadan o fe darapo ninu isin wa to ba de ori bridge wo road koju bi igba to lo si ojo abi bi igba to lo si general gas ma bo waju be wa koja ilepo akoko ilepo rosuale niye ilepo elekeji ilepo poplar filling station sori egbe ilepo yen gangan ni street church ya legbe ko bere pe o lo si church olohun kankan ago mesan ni sin ni ibadan iyen ni aro yi o de ba di agbara eyi te wa ni ilu apete te ba de oja apete apete ni ibadan egbe okada ni ele e lo si jeje arokoto church oni glass church wa wa be ago be wa ni si ma bere be won ma pe sugar fun iwo na ni aro yi o ma ku fun agbara gbogbo bi to ba ti le darapo iwo na darapo ko wa wo ti adani waye le se anu si fo si be o de sise agbara ko ju be lo number ni ko mu ko ma pe fun ijuwe abi ki wo na darapo mo whatsapp prayer group wa o le send message pe e add mi sinu group 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you
2: La Gelu FM, Jagaba Boboretio, Ma.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo sunday ojo kokanla osu elekewa odun 2026 happy sunday this is the second sunday of the month I celebrate everybody mo ki eyan omo olohun mo lanu pe happy sunday an happy second sunday of the month ni toto oye ka jo oye ka yo gege ba se wi lana ipade toni ipade to yato gedegede ni atana lati so pe fi ebun ranse lana 10 gege ba omo israel se se loni 11 oni ile mebun yin wa mu wa si church bo ba le dana fe nikan na mo ti e oni bo ba le se talika kan lori wa se lori gege bi nta ka lana ma tun ran yin leti pada be ba gbagbe be ba ranti bo ka to se nkan kan sa pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midre market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo lanu ki yin to logun mummy e wa fese tepepe daddy e wa fese tepepe ikan ninu awon ojo omo ni gbagbe loni papa ju loni to tun je ojo sunday ojo kokan lai e ma bo ni bi pepe ja lo dupe e ja lo yin mo dupe temi e mo kunle mo do bale kan gbowo yen soke ni bi pepe be se mo dogbon fokan si be se mura fun sunday service ise meji na ni o ikan ni agomeje la ro yi elekeji o bere ni agomesan ise mejeji emi mo se leri ma to tun so nti mo so lana nton repeat e mo dupe temi e pe pastor mrs temi tayo fun gbogbo awon omo Olorun ti en ba gbianju lati dide won kan lo fese tepepe kin la fe se laaro yi

Jesu to se mi logo lo se mi dada. Gbogbo yen ki gbe pe Jesu mo dupe. Iwo lo se mi logo to tun se mi dada. Mo da ope pada sodo edi to ni. A fi ogo pada fun eni to ni. Ogo ni fun o Jesu. Gbogbo eyan omo Olorun loni ojo kokanla. Osu elekewa. Mi mo bo yo leke hallelujah nla. E kan ke bo ba se wu yin lo sona bi to ba wu yin. Hallelujah yan je meje. Ogo je merin. Gbogbo aje 11. Somebody shout 7 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo merin. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo fun Messiah. Ni ana e je n pada lo sinu ti mo ka. Ati n to sele ni ayaju ana to fi lead wa lo si ohun ta se loni ati n ta se lana. E ranti ti bi beni so ninu we Genesis chapter 8 ni verse 2 3 4 5 oni omi si kan le ni osu kewa. Bi beni so nkan kan ninu we Zechariah chapter 8 verse 19 oni bayi ni Oluwa wi awon omo ogun Oluwa awon omo ogun wi pe awi osu kerin ati se ati osu karun ati awi osu keje ati osu kewa yi kin lo ni yoje yoje ayo iyan tun mo si pe osu yi osu ayo ni osu idunnu osu igbega ati inu didun ati apeju ariya enikan ni kini te le fe ka se o nbe ninu iwe Esther, you were Esther, chapter 9. Ibi ni ma ti ka verse 22. Oni bi oju eyi ti awon Jew ti won simi kuro lowo awon ota won. Gbogbo eyan gbowo lori. Mo pase ni ase lati simi kuro lowo gbogbo awon ota re. So le foke ni igba mewa. Loruko baba

Jesu. Bibeli ni ojo ni bayi ti awon mo Israeli simi lowo awon ota won wa kigbe lowoke ni igba marun ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won simi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu se to bahaladash mi o mo ru banuje ti nbe lara re but bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re lato ni lo yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi o ya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu ke wayi o lohun ba ngbo mi o fe mo bi ibanuje yen se poto bibeli ni osu ni o dayo wa gbo to so tele ati ojo ofo bibeli ni o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase oh binu mi ba se do to to ba le gboran ti wo gangan se ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so to tun ni ka se enikan ni a in wa le dana ki to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dayen awon mo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin igba na ni isin elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mokan labos mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa sui ore keke ko ni benu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na lawe oni kuni oni yo je oju ase ati oju ayo ati ojo ti olukuluku o fi ipin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri o to di woyi tente odun ti nbo ti Jesu ba fa bibo iseyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa aku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbe gba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi so wo fi sami sori eh any kind you come again o se oh binu mi ba se do to ba le gboran ti wo gangan se ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so to tun ni ka se enikan ni a in wa le dana ki to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dayen awon mo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin igba na ni isin elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mo mekan mo kan labos mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa sui ore keke ko ni benu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na lawe egbe ni fe to wi ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo je be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni ko kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bibo re seyin ko to di tente odun ti nbo mo fe ri nkan bayi e ti sun momo mo mo

0: gbẹ yan mo lo ni kan ki mo ngbo ya wa da bi ere odun ti lo sopin odun ni lo sopin emi ire o lo sopin gbogbo eni ti ngbo mi emi e o ti lo sopin o emi e o si ni lo sopin o ni kuku ojiji in the name of Jesus egbo gbogbo eyin te wa sona church e gbianju loni yi toje ojo sunday 11 atana 10 lati kosi wo na mu nkan kan dani se nkan kan dani ma so kan dani mu ibuku kan nkan meji ta mi olorun ni a se loni niyan o tatalika kan na lore olorun gbo to ba le se be mark ibi taye re duro to de dubai ko wa won ti o sele ko to di next year giver never lack giver never die afigba to olorun ba to san ore to se iyan nikan ko mo fe ke ba mi polowo e ke ba mi so fun gbogbo awon eyan eyin te ngbo mi lori facebook youtube ati tiktok e ba mi si are fe eyan merin merin o ti bere na niyan ni ose ti nbo saturday ti nbo o din ose ti nbo bayi o ni graduation fun gbogbo awon bible school o ni graduation o la fun gbogbo eyin te pari bible ni certificate yin but inje je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse olohun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji thursday and friday fun gbogbo eyin te sese daje ole enikan ni won mo la fowo wole ni e fowo wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun thursday and friday lojo friday we je we muni lagbara olohun wa si fi certificate leyin lowo ko si bi to ti le lead we are training 2 days leadership training 2 days for the people that want to grow their church is basically to ba lo mo to fe ko bo mu jo re dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si gbogbo ẹni tó fẹ́ ìdàgbàsókè ìjọ kì í sanwó kan tó wọn o 10,000 péré ni just 10,000 ẹnìkan ní kí ni nọ́mbà kí n lè tètè a fẹ́ búùkù fún àwọn èèyàn 1,000 torí jíjẹ mímu wọn kì í ṣe ìpàdé ìkówójọ ìpàdé fún àwọn tó bá ń pinnu tán ni for leaders and gbogbo ẹ̀yin evangelist is opportunity for you gbogbo ẹ̀yin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor tosin e ma register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni se mo fe sun be yen dola dojo friday ko sin to buru nu e baba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni je wole at all it is only for people that registered onje ojo meji wanu e o bi ogo se nje ti olohun so ko le mo pe ki sowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atun ojo thursday and friday koni si pade fun gbogbo sona church lojo yen ago mewa si ni lojo thursday ago mewa na ni ojo friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni gbogbo eyin te ka bible yin tan to ba wa di saturday ati gbogbo awon bible school a graduate yin lagbara eni to laye atorun
1: oruko mi ni yabo amidu lati apete
0: apete
1: be ni sir mo dupe lowo olorun ojiji to gba osu karu ko lori mi lojiji
0: lojiji lojiji ki osu karu ko lori e sit down
1: ti baba ba se program ti mo ba ti wa se tan ma lo si tiktok tabi youtube ma lo mo wo ni
0: e tun lo wo
1: ma tun wa tun mo gbo agbagba to di lale ana mo wa bere si gbo prayer yen ibi ti baba ti ni lori gun mere rin agbala aye ni to dowo re mo lo ko jule lo gbowo re lo ju lo gba lo gba mo sa gbadura yen daada ni ale ana bo se bo mo se wa kuro nbe ti mo ba wo so pe mo sa ri ti ma nkan ra freezer fun enikan to fun ni owo oni ko lo gba shop ni ah se pa laanu ti e to ku ni orile ti ba ya duro owo ni won ko fun obirin yi e wa sanu emi na emi yen ba ni message mo ba wo message ti mari mo se message ba
0: yi ori bebu e ba message
1: e you ti talk ni lo ba pe ni pada pe ti le fe mo ni oni kini mo nta tele mo ni o kiri pali mo nta tele tele mo ni sugar ba ti oso eko ni mo tin lo gbaru bread mo si ko lo ba mi gbaru ko ba mi yosu pa ru ko lori mi oni da na pe he send the account number mi si ohun bo ba send the account number emi ba reti e data mi tan bo ba lo charge bo se didaji tan boy wa si
0: tan bo so si la
1: so si mo ba mu ko bi mo se ye wo ba mo ba re 100,000 na ti send it
0: eh 800,000

0: wa e fori yen le o ti gonju dide wa se bai baba setu emi na yin ni
1: 800
0: Timothy say be 100 eyin ma gbo program mi ni
1: ah mo ma gbo dada igba ti mo wa lewe laga tori mo kan wa lewere ni tori won ni bo ni mo wa mo ni apete ni mo wa ibade pe eko ni mo tin kiri bread o wa ni pe eko la won si wa pe sugar king send account number ni si awon
0: ere ni awada ni le ba ri 800 se mo ri ni
1: mi mo ri o mi ti e riri rara rara
0: ta lo so ipo lore ti tan ara won kan ta wa ma se lori Facebook re bo ba wu o ma tele bo ba wu o ma tele mama yi ki le beta bayi
1: akube ni mo fe ta
0: akube
1: be ni
0: oye mo wo yin wa owo yin mo fe ri

0: ba ti wa lanfani ati ma wole ni ke lanfani ati mo ba wa pin
1: kiyesi
0: lati lo koja Johnson di nobogun setan
1: be pelu mi lati san fun olukulu bi ise re yo ti ri oni nje mu aba igbagbo laye mo ko seni
0: lati orile de United Kingdom
1: o si wa ni
0: mama wa ade aga abosede
1: jo ti bere
0: ya dua ade aga lati UK mo kiyen ko juma
1: mo n so te mi
0: ni ajo emi leto
1: kede e lo yi pada
0: Abdullahi John seri eko bibeli ta nkon mo so pe nba lure ofe ati ma gbo ni ajo emi e ba ma ago merin lati ma bere igba mi a ma lure ofe ago merin ko ta ago merin ko ja ogun seju igba mi a ma lori ofe ago merin sago merin abo seri eko ta nko eko nu bibeli ta nko eyan gbodo mo lori ofe re o lagbara eko bibeli ke wa la wa eko nu bibeli ke wa study mimo patapata baba ti pari eko yi nta bo si ni eko nu bibeli kokanla eko ta wa mu ni ibam ti si emi mimo a ma so fun yin pe igba ye kristiani ni pele sugba opo wa lawa en to se nlanu to po ni sin ni pe opo wa lawa wa ni waju Jesu wa a dagbanu emi opo wa ni wa tijo wa o kuku lowo wa ko si si ba se fe lo yo fe ati ba Kristi joba lai ba je pe aba ponu wa ati jo on ka kokko te yan ba gba Kristi luwa to lu gba ati ma gba lowo yan ni pe bibeli ni pe sa wo ohun ati jo yo koja lo eyan ko juma ti ran ti bi ti mo ba tan de eta koni ninu igbagbo to ti sun aba t'olorun lo fun idasile ijo aladura apostolic church gboran ika gbogbo agbaye ton le pe ni prayer apostolic church en ti baba so ijo ngba ti baba ti won so ijo ni bere t'oluwa ni won o pe ijo ta towo won gbe kale oni aladura apostolic church e ma pe modernity ngba mi aba ti n kesi pe ya tun aye ti laju omowe ti wa kaakiri ko le ya won ti won ogbo ede yoruba mo ro pe la won alase fi yi ngba na so di prayer apostolic church mo ngbo ya oluwa wa ko si awon alase ijo pada n to hun so na ni ke so eyan ba bere tumo re lowo yin ni ke so tumo re fun yo ba gbo yoruba Aje ma so fun yin pe lori ofe ta jo ninu Kristi pe lagbara Olorun. Awon are Eko nbo wa ba mi lalejo. Ojo oni gangan mo ti ro ke mu file fa awon are Eko lati wa lati wa sugbon ikini itan baba gun itan won si dun oni ni mo ti ro pe won gba lejo apostle Dr. Charles Adebiyi Adebajo the general overseer aladura apostolic church worldwide. Oni ni baba iba Kamila lati number 1 Aremu Baruwa Street off Elebiju bus stop Demurin Road Ketu Leko. Atana ni baba oba ti de sile Ibadan. Mama ni won je tun son waju nta bi won le re npa baba po. ki yen kojuma e je won ate waju se mo ke mo se le ri nje jo pe isele isele alagbara kan won ni pe laba mi isele alagbara kan sele ni mopo isele alagbara kan na tun sele ni sagamu to fara pe nti mo so fun yin e to sele n sagamu yen o fe fara pe nti mo so fun yin ko sele labe okuta no ja sapon gangan ngba ti baba adebajo christopher james adebayo ti won lanfani ati salaba pade arabirin kan ti n pe ni simbi arabirin ti mo n so yi ko gbo be ko le so sugbon lo gan to foju kan baba adebajo christopher james adebayo in wo baba na n wo oro won a dabi n to sele se igbagbe pe nigba ta won re sekunrin meji kan kuro ni temple won ba arakunrin kan lati wo temple won won bo wa won da pe fe wo temple yen ni according to the bible arakunrin won wo ju won enele ni ohun ri ti boya 1000 akan oja bo abi 15 abi 200 abi 100 naira at worst bolo je so fun ni gba arakunrin wa wa daada o cash ani transfer ko si naira ko si lapo be la ni pansa ni dollar won yo kan soso ti ani won yo ndare farakunrin ti an baliti ati wo temple won isele yin na lo sele nu oja sapon labe okuta se ran te odun ti mo lo sele se ran ti odun ti baba wa arabirin yen wo won ana wo awon yen ni ko gbo ko le so ki lo ko re won ni simbi ni bo ki yin be go be se lanfani ati ma kan si mi Abdullahi John ojo ye wole oluom Alex Kenny Ogunsola Michael lati sagamu ya bi je legusi se wa ri be se nwole na ni ke mo ba wa si are sawon okan ti won lanfani ati mo npa rin ajo emi se ran se to lagbara ni se ran se rin ajo emi so eje npari itan eje npari itan ati pe lo se yi lagbara olohun rin ajo alagbara ko waye the 55th annual convention ijo aladura apostolic church gboran worldwide yo be lo la lagbara olohun yo be lo la bo ni o se lo awon wo la reti nbe ehn wo la reti nbe ehn ba ta suko won la finance alaye fun yin be ba lori ofia ati wa la be se ranse nri eyin na le yoju be be won o si ayeye 80 odun ipe baba adebajo christopher james adebayo en to lo n lo fun da sile ijo aladura apostolic church gboran gboran to ejente waju

ti ori Olorun anu re yo di mi ati yin mu awon kankan wa ta wa na lanfani ati se funra wa ani ko kun yera re wo ki won na nse to ki yawo re ofe won ni change ani baba ti change dadan yawo no change Baba wa fe lanfani ati baba soro Pastor Dr. Samuel Olusoya Folabi Yon won jin die o E ba pe won direct won ni fe gbe ori won jawo lodo yin won ja lodo ti won na Baba better ke lanfani ati baba mo soro lori WhatsApp Number ti won fun yin na ni number won o na ni WhatsApp number won Yan ba ti de pada to lede Nigeria won je gbo Gbe li pe won ni isin lori WhatsApp 080-34-12-70-21 ani la koja nu dile yin e pe won olohun ti lo won fun ogun logo po kan e ba wa nto se ba wa lokere mo se la fani ati ba yin soro orilede United Kingdom ni baba wa baba nbe ni UK fun se iranse eyin te ba lo fe ati ma gbe ni UK e le pe won awon to si odo yin nisin o pe te ba lo fe ati ma gbo mi te n gbe ni UK e ke baba de ba ti pe won eyin ati won ojo lori ofe ati ni gbo lo nkan si meji te ejo ma so janfani yen ki won to ku e le ma pin o e ma pin be se lanfani ati wole yen meji mo to ti share program yin la ro eyin yoku ne ba wa share gbogbo kan lanfani ati gbo mo ki wa akojumo akojumo mo lekan si e wa je ma salaye fun gbogbo eyan mo olorun pata ni pataki abi kale ti oluwa gbe ile ise iranse irin ajo emi evangelical and mission ministry lowo irin ajo emi evangelical and mission ministry aranta mo se inu ise iranse irin ajo emi evangelical and mission ministry irin ajo emi evangelical and mission ministry is an interdenominational ministry aranta mo se ni itoju awon akanda tawon to ku die ka to fun lawojo oluwa wa ti sabi ka lori ofe to fun wa lati bi odun bi medogun seyin ni oluwa ti pa lase pe a lori ati idile re won gbodo se kresi ninu ile won nikan mo ise ranse oluwa gbele wa lo lati nse lati bi odun medogun seyin akoko nse e ma labele sugbon gbo odi bi odun oni odun yin lo pe odun kokanla to luwa ni dandan la agbodo bo ta gbangba ati fi bi odun meje se ise iranse yen ni scripture union to wa ni samanda ni badan ibe la ma nlo lododun tele ko to di poluwa ni aye ibe yen o gba wa mo kalanfani ati tusun si gbangba oluwa the more we go to gbangba the more the logistic challenges ta ma ni lododo sugbon oluwa lo bebe ise o si mo bi se mo ngbe gbogbo ogo ko je ti e patapata ko wa sa won ti won ba wa lowo sirin ajo yen lododun ti won ki ni testimony yes amon sa ko jo gbogbo awon akanda opo ilewe awon akanda ti npe mi pa won o ti ri invitation wa o ala mu bo opo ilewe awon akanda homes to je ta awon akanda yi ka ti bo atoro ipinle oyo atawon tan wa outside ipinle oyo ngba mi awon na mo lori ofe ati wa awon akanda egbe awon akanda ni gbogbo awon ijoba bile ta ni ipinle oyo won ma wa lati ipinle mi lati wa si badan inu ogba nta ni ati se todun ilagbara olohun se ma nta ibadan to wa lagodi ibe lati se ni gbangba wa le ani ibe lati wa mo lododun lawon eyan kan ma ndide ta ma npe ni Christmas get together partners awon te ma bo lorun irin ajo lododun gbogbo yin la tun pe lodun yin
eyin te fe bo lorun ni ajo lori rin ajo yen gbogbo yin pata la npe ni odun yin lagbara olohun mo so fun yin pe awon kan ta ni lo lodun a ni lo apo re si bi mewa ati ri meji a ni lo ororo 25 keji abele ti ma pe a ni lo meta a ni lo elerin dodo pack a ni lo bi like 500 pack according to what the committee is saying pa a ni lo lodun yin a ni lo bottle water a ni lo bi 500 pack as well lodun yin olorun si ba mi ran gbogbo yin lowo mo ni akede pe a ni lo mo lu sugbon pelu aso olorun baba kan ti lawon la ma ra awon lawon la ma ra lodun yin sense mo tan yin je awon tan ba wa ndi igbogodugbodu mo lu yen won mo njoju wa pe yo fe ne wa to bi million kan naira sugbon baba wa yen so pe awon lawon ra awon fe fi dupe lowo olorun ni won lawon lawon ra lagbara olorun won lawon lawon ra mo lu odidi kan fun wa ati ri olorun ti se mo so pe ijo akor salvation awon ne ma fun alapo ilubo lododun won ni bi se awon lodun yin awon tun se mo ki baba wa jo laye mi daada ati gbogbo ijo akor salvation akunse oluwa o lagbara olorun Wednesday meje se ko ti bere bayi aha awa no lafani ati wa nbe pe la se olorun ninu ijo akor of salvation ni ati mo nse lagbara olorun mo ni mama mi kan fun anaya po re si won ni a ma da ko awon ati baba mi kan mama wa kan na wa ti mo ijo agbala Holy Michael Church ni Sanyo bi se won lododun apo re si kan yen mo fi pe gbogbo eyin ijo olorun eyin na fe fun wa lapo re si ati ri meji inu mewa e ba de lira kegi ororo kan fun wa eyin 25 liter e je agbo eyin te ba de fe fun wa ni pack elerin dodo eh yes resi wa ti pe meta e ma binu resi wa ti pe meta baba mi kan ba pastor and pastor mrs lati Port Harcourt ni ti gbo wa eh mo ti gbo wa won na ma fun wa ni apo resi kan ati bagi ati bagi paki pure water mewa yes moranti ati aporesi wa ti pe meta ti pe meta pastor mi nda ko won pastor and pastor mrs lati Port Harcourt won na ma gbe aporesi ka aporesi wa ti pe meta oku meje tan wa o ti pe meta asiti ri pure bagi table water ati ri mewa won na ma ra a ma fi sowo si wa bi o si kan wa lara wo site to re to adupe a wa ni lo si eyin te ba fe ba wa je alaba pinu ni ajo yen December 26 ni ma waye e le pe a lore o na ni WhatsApp number mi number te pe mi si ni 08032954191 08032954191 eyin te je pe lagbara ju bi ke fun alegberun mewa lo eyin na le pe wa lagbara ke fun ani bi 20,000 lo agbara nbe fun yin ke fun ani bi 50,000 e le fun 100,000 eyin na le fun ani 200,000 e le fun aju be lo enikan ni mo so pe won se ta ati gbe odidi malu kan million kan naira toru owo ta ni lo po a sanwo bi ta fe lo na gbe nti e ke so fe a si ni lo aga ati tent ani lo re nta ni lo po nta ni lo po bo tolorun ba fe ran yin fun lati munu awon kan dun fo popo sinsin ayeye iranti bi christi odun 2026 ti mo si mo pe olorun to gbe eto yen kale yo ya yin lenu ni gbogbo ona ta fi mo n gba oruko awon ti won ba se nkan fun ani pe awon mo yen gan tan ba wa a mo fi aye ile fun won lati gbadua fun gbogbo okan to ran sharing yen lowo lagbara olorun gbogbo yin la reti e pe a lori number te le pe a lori si ni 08032954191 Christmas get together party with the physically challenged and the less privileged December 26th Saturday lobosi no gba enti ni badan December 26th Saturday lobosi no gba enti ni badan ago mewa laaro ni a si bere pelu aso olorun e pe mi tabi ke send message mi lori WhatsApp number ti mo fun yin na ni WhatsApp number mi 08032

0: Eko oju ma layo fun toni. An kin pe eku oye to la peregede. Ka ki gumelerin agbaye. Nibi ti owo ja kan ni lagilu FM oke to gajoke. To n fe de lo ro ni. Orun ni ku. Iku keke lorun ka sun ka ji awa mari di se eledumare ni o.
1: Be ni o.
0: Edo ki royin to n kile to n hale. O na la tun gbe kai won lati kan ni lagilu FM oke to gajoke. Loni ojo isimi ba se n jade lo sinu ojo Olorun gbogbo yala inu source ni tabi ijo alasalatu gbogbo ebi adura wa e ta ti ko si waju eledumare oba oke yo fi ashe down
1: amen
0: oro si ti wa jade o ashe tele eri o bere si farahan logan be ba ri ami nla kan se latenu paito aboro
1: oli
0: eku oju mo alayo foto ni atun ti ko de o ibe ojo ni awon iroyin okan ojo kan to jade foto ni awon iwe iroyin ojojumo le wa Nigeria sise be won te fada si waju wa iwe iroyin punch o nbe waju ti a foto ni ben tribun ogbeyin ajo akuro injo le wa Nigeria o na wa de o muri daily post n waju temi ba kan na o ni okan ojo ka awon iroyin joko te pon si waju Gbenga Olawola o yato na foto ni a bere si fun lawon akuri e eto wa de ko to di pe a bere si ko abara bo sekere ko poto fun ele saaju on gbogbo temi tayo oye ladun aboro lo ko mi eja pegbon ka ma ba pegbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atimi ani fa kankan je ko osini nje be ko ni tale wa ko ojuma alayo
2: ami ati ami eyin eyan te n gbo wa kaakiri gbogbo bi ti e ti n go ikan ni ileise radio lagelo fm 96.7 ati gbe on te mo je de edo ki iroyin ni o oni ti si se ojo kokan la nu osu kewo odun 2026 gbogbo ire ti n be ninu ojo oni tori pe o si n gbona feli feli bayi gbogbo ire ti n be nu e ti wa ni o se o iroyin la ko wa fun yin gege bi tayo ti so fun yin pe gbogbo iwe iroyin kaakiri lo kun waju wa bakan loni ni Gbenga Olayiwola o yato loruko timi
0: o da be ja bere si fin lawon akori iroyin e to wade foto ni iroyin lo nfidi oro mule wi pe alakoso fun igbokegbodo oko ofurufu to nti idagbasoke re Nigeria Festus Keyamo only o ti tabuku igba keji are le wa Nigeria Oloye Atiku Abubakar to wi pe se ri Oloye Atiku Abubakar pe o ni awon eso kan tin se won o to je pe awon eyan o mo won wa nbere pe ro eso won ni o ni ibanuje okan to lagbara gan won ni kilo fa won bo ni o si mo yi pe ki won da woran wo epo petiro pada la koko yin bi ti nkan de duro Nigeria won ni gbogbo nkan ti won wi wa tawo to ni o punch won loko
2: punch na lo po towo mi sita won ni egbe oselu alatako won ti soro lori owo ipolongo ibo won ni se regbe oselu APC awon ni anfani lati ri owo lati fi polongo ati dibo tori pe akata won gangan ni joba wa
0: o da omi itun re to nbe nwaju temi o won pe ife onu an o waye be lo ka won kan bale pese gege bi ajo eleto dibo le wa Nigeria INEC se ti fi o ko awon oludije fun ipo kan tabo mi ta saju eto dibo 2027 iroyin bo lori e lekun keke fun toni
2: akori eleyi na iwe iroyin Vanguard lo gbe jade o won ni lori awon ti won yo dibo DJ dibo fun ipo gomina ni ipinle Oyo won ni Sarafa Din Adekambi ati ori Yomi loruko won benbe o ati awon 36 mi
0: omi na tore to nbe nwaju temi to won safomo wi pe idire o ti e je wi pe Peter Obi kekere nke Obi pe koni jawe olubori ward kan soso ni ipinle Anambra alaga fun egbe oselu NDC in lo foro ta ki lori lo be te garu owo arin gbogbon edo ki iroyin fun toni ibe na lati jayin tan
2: iroyin yi ko dun mo ni ninu papa julo awon omo orilede Nigeria ti won gbianjo ati lo kawe ni ile Gesi ta mo si United Kingdom o won ni awon ile eko Ifafiti ti nbe ni ile Gesi ni won ti gba gbogbo iwe ipe lati wa keko ni ile eko won e ti won ti fun awon omo Nigeria pada ba pa julo awon to ye kin wo wole ni odun 2026 yi ko si ba mi o tori bi pe won wa ona lati mo adiku ba gbogbo awon ti won japa wa so rile de won
0: o da wo e je kemi na o taju kan kin tumo mi ko yin won pe egbe oselu APC egbe olosisu owo ni ekun arin gbogun ariwa le wa Nigeria saju eto ribo apako 2027 won wi pe baba ku irawo kan loju orun titi are Bola Tinubu la won se o
2: oluko kan o lati ile eko giga Ifafiti ti Ilorin nu o uni Ilorin ni o ni sere mi ti won wo yi looto o mo wi pe online lo wa yen le soro bo se wo ohun sugbon ohun ti ko eko o ohun ti sa sala fun emi ohun leyin igba ti ile ise olopa ti won mu ohun lori ohun to n ko lori WhatsApp community to n si bara ohun ni Kogi
0: ah o ti ada bayi o da wo okan re ti o tun fidi oro mule bayi bi pe igba keje are le wa Nigeria o ti otan ba bo lo baba dokanran kabe yen oloye Atiku Abubakar in lo bere bayi pe to ile ise epo petrol le wa Nigeria NNPCL pe ko wa salaye lori oro wo kan ile ti won wi pe won ora jawale lori epo petrol Nigeria petrol discount iroyin bo lori e lekun keke o
2: egbe oselu PDP ti ipinle ogun ti ni ki awon omo egbe e mo mi kan won ni ke calm down ke fokan bale o lori bi ko se si oruko oludije won yun ni Adebutu ninu oruko oludije ti ajo INEC fi sita lana
0: o da eja tun lo taratara si ipinle Kwara ibe mo ti muroyin kan to nsafomo o wi pe awon to je alatileyin fun egbe oselu PDP egbe alaburada ni ipinle Kwara papa julo ni ijoba abile iwo orun Ilorin lana ti soju aba meta o na ni won se iwode kan to gagangba ni ti buturo awon agbe ti nbe ni ijoba abile ohun ti won wi pe gbogbo awon oluriji awon patapata latokete edelera won se atileyin fun iroyin bo lori elekun keke fun toni
2: are Bola Ahmed Tinubu ni yo yan awon igbimo ti yo wa fun ipolongo si idibo re pada ni odun 2027 to ba ti di ojo kerinla inu osu ta wa yi ba si se ngbo bi iroyin se fisita ni pe en to ti gba kan ri je gomina tele ni ipinle Samfara Abdulaziz Yari oni o se se ko je pe yo je olori igbimo
0: o da kan na to nbe nwaju temi o chidi Odinkalu in lo fidi oro lele bayi pe se ri awon adajo kan le wa Nigeria wi pe ise tan gan yan layo bayi oni bi mo se mo yibo lasiko eto odibo election rigging wi pe ise ti won mo mo gan ni won mo mo se ni iroyin bo lori e lekun keke fun toni
2: lori eto idibo ti odun 2027 to je ti idibo apapo ti le Nigeria na ni o won ni kayefi nlanla lo je fun awon eyan ati olugbe ipinle Kano ni bi ajo INEC fi oruko eni ti o je oludije si ipo gomina tinu egbe oselu NDC yin oni Gwaso ti won yo oruko e kuro laga ninu oruko ti won fi si
0: o da be arise larika Arika oni baba Irigun won pe se ra won gomina kambani ni won o ba si je oloju eyin ti pe robe robe wi pe angangan na ni won fowa go igbiyanju Obasanjo seyin nigba ti ngbiyanju ti nla kaka lati da olopa ipinle sile onyibe in lo foro ta
2: eyin le lowo nbe o bi o ba si tiyin ni ajo INEC won o le yo oruko Adebutu kuro ninu oruko ti nbe lowo won
0: to
2: egbe oselu PDP ti ipinle Ogun ni won fesu kan egbe oselu APC bi pe kini owo yin la banbe
0: o da je atun lo o saju eto odibo to nbo lona ni 2027 na mo tun ni o ijoba apapo le yi on lo ti ran gbugbu awon to ni ile itura pe ki won yago gedegede fun an se ise eleyi ti o ba ofin mu saju eto odibo e ti nbo lona be bakan na won pe awon kan to je firindi oke aloko lo nko gigbe papa julo to je pe ise ti won ni pe kan ma ja phone ja bag gba lowo eni won pe enikan bayi to je pe ise to hun se nu o ti ri ewon didi odun mejo yi ni pinle wo kiloko e nigba ta ba doju agba mi edo kiroyin foto ni ibe lati ko abara bo sekere ti yo si poto fun ele
2: to ba je pe saje to laye ni pe ka ma yan awon ti yo je igbimo ipolongo obina o ti yan ti e o fun ti odun 2027 ni oni obi kwankwaso won ti yan ti won na be si re opolopo awon eyan sanko sanko ni oruko won jade nbe
0: e ja lo si ipinle ogun ijoba yi ipinle ogun bayi ni won ti mu awon kan to je afurasi ajagunbale ni ipinle na leyin e ti iwe iroyin punch to jabo e pe awon kan mo tun re o ti won jagunbale ki won pe be ni ijoba ipinle ogun gbegbe se won si bere si mo won hian bi gba ti eyan he gbin
2: o ti da ba won ogara odaju ole aloko lo nkigbe ti mo ja phone oni phone ti mo nte ti mo yo lapo tabi ti mo yo nu bag kan lele yo to je pe won ti ni o lo be ko lo mo mu gari atewa laisanwo fun odidi odun mejo pere
0: e ja se be ka re polowo oja nigba ta ba de le ka polowo oja wa edoki iroyin to nkile to hale fun turo oni o nte sowo waju esun te ngbo wa o
1: edoki iroyin
3: Kara o jipepe ninu ekurere alaafia nikan le da file se aseyori nipa afojusun e laye nlo ba o ke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igba pagbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki gbata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se buba lara eda lo mu alara pe online mo san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le itapai kara o mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobi Ojojo Alara Pi Online Ma Onisan Mesan Ni Okasi

0: Jade Ogun Toyinbo, oludije fun ipo Senate Oyo Central lo kaju e lati soju wa. Ege lami egbe wa. Dibo fun APM. APM Nigeria First.
1: Batman 2026 tun wale de ware. Hallelujah.
2: Eba mi ke. Hallelujah.
1: Abanjiju ope si Oluwa ti an korin ope si Olorun lori ile Jesus Christ Spiritual Apostolic Church Worldwide oke agbala iwosun ti Oluwa tun mu wa ri part 1 todun 2026 tin se ele kokan de la daughter 51 years pelu awe ati adura o to be o ju be lo akori part 1 todun ni great messages okan jokun eto ni Oluwa ti sagbekale re his eminence Daniel Oshinero JP baba gbadura ko ma ba gbadura lolugbalejo opolopo eni ami ororo Olorun alaye Olorun tun ma lo ni ojo sokale part 1 fere lati ojo Sunday ojo kokan la titi di ojo kerin la tin se ojo Wednesday isoju ma wa ni ojo Monday Tuesday ni agogo merin role titi di agogo meje asale ojo Wednesday ni ministers conference bere lati agogo meje osun ojo yi gan ni ojo osan kale ori oke patmo bere lati agogo meje abo asale titi dile mo gbere Christ Spiritual Apostolic Church Mass Choir ati ogoro awon olorin emi miran ni won ma fi orin fa owo olorun sokale ni le ijosin wa to wa ni Bishop Oshedaro Street off Akeredolu Street Lane 10 Golden Palace area Eleta Elebu Oluyole Extension Ibadan gbiyanju ko wa si patmo sodun yin ki o si lerin ayo Jesu loluwa
3: Jesu loluwa
4: Jesu Glory Prince!
5: Betway Dibo 2027 se n bo lona yi o se koko ka won oludije atawon egbe oselu ma tate jade se kede ipolongo idibo kaakiri ilu Glory Print ti setan lati je ko rorun pelu edinwo nigba te ba se printing sara aso fila bana ati bebe lo lodo wa 2027 is here the campaigns have started and it's time to get your message out in style for quality prints on t-shirts face caps and other campaign materials get in touch with Glory Prints and enjoy big discounts pelu awon ero igbalode ta fi printing awon akose mose oga ise ati iriri odumodun glory print ni eyan fun printing ti yo mu yin dayato laarin awon yoku don't wait until campaign season gets hotter place your order now call 0915-3886-921 or 0701-1398-978 or visit glory print shop h24b heritage shopping mall opposite merike pharmacy dugba ibadan glory print e janfani edinwo lori printing to quality
6: Glory Prince, put your message on display.
7: Ni awa lo na la ko ibo lo tin bo to fora dani
8: pado lo se lo la tin bo o ba ku se ma lo na nu won fun rice agolo merin merin
7: o ma se o agbonrin esin lesin je lobe a je pe o ti igbo nipa oloye adegboye gata ofi kadegoke sca tinu egbe oselu adc ti gbogbo awon eyan pinle oyo ti pinu po ni won fi ibo gbe wole lodun 2027
8: ani gaba won ba se ma so fun gbogbo banu
7: ah ti mr solution o yato genja o si die lara awon ileri n to lo won o se gbogbo ona patapata to fi mo oju rin to lo lati lu ibadan soke ogun gbogbo re ni o di titun se gbogbo awon agbalagba ti ojo ori won to ti sun ma adorin odun ni won mo gba owo ajemonu lo se osu eke eto eko ko ni gbeyin ati bebe lo gbogbo eyin eyan pinle oyo eya aja katara sasa kamuka didibo wa ka lo dibo fun oloye adegboye gata ofik adegoke fca gboye ata labia asia egbe oselu adc olowo bowo bayi lami won e ma pe daddy mommy gboye ata ni e dibo fun daddy Mommy, go ya ta ni di bofun.
9: Yoruba wipe emi ti o jata emi yepere ni be ni idini ti Odua Tomatoes and Pepper Sellers Association of Nigeria eleyi to wa ni adojuko mapo court Oderi Law Compound ni ilu Ibadan ni ipile Oyo fi pe gbogbo eniyan CB Saturday 2026 awon ma fi ami eye da awon eniyan lola awon si ma ja ewi oye le awon oloye tutun wa lori ojo kokola osu kewa odun 2026 ni dede agogo mewa owuro oni yo waye ibi igbalejo ni mapo hall ni ilu Ibadan His Excellency Gomina Seyi Makinde oni baba ojo na Aba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa 1 Olubadan ti ile Ibadan awon ni ori ade nkale alejo pataki ojo na ni Alhaji Chief Wike Abbas Babalodan General Oyo State Oloye Saratula Aduke Ade Iyaloja General Oyo State ni iya ojo na Oloye Abdulaziz Fausas Abada Are Elo Odua Tomatoes and Pepper Olugbalejo ojo na ni Engineer Dotun Sanusi Okolomo Odua baba egbe lelo Odua Tomatoes and Pepper Sellers Association of Nigeria emi ti o jata emi yepere ni
10: edo ki iroyin
11: pada leka ipolowo oja wa
12: e seun o
11: edo ki iroyin to nkile to nhale fun toni o ntesi waju ikani la gelu fm oke to gaju oke nibe gangan oni e tin gbo wa kete kete fun ti oro oni ewe ja bere si mo ku abara bu sekere ko mo po to fun e sile awon oko ojo kan royin ta fun yin bele nja ori e iye lo ro ni on la bere si mo fun yin ledo ki e tinu atode re bi su se wa ku ti obe si be gugu ele igbo la ko labo bi ilu agere ni o foto ni eyen sa ti fireti eti era mo gbo wa ba se mo mu loko kan ejeji teyin o si mo gbo nle o da be o iroyin akomo tun be nwaju temire tun jade wa latodo alakoso fun igbokegbodo oko fufu ati idagbasoke e Festus Keyamo on lo ti fi eso bayi kan igba kejare le wa Nigeria oloye Atiku Abubakar eleti won pe ah ipe ogwe okan da igba kejare le wa Nigeria tele ohun laamu lori alaye to se wipe are Bola Tinubu in lo tin tele ilana to nfe samulo lori owo ranwo epo petiro Keyamo o fi eso kan Atiku wipe inu ai banuji okan o na ni Atiku Abubakar wa bayi papa julo to je pe bi are Bola Tinubu se jawe olubori 2023 efori gba in lo je fun le to npe igba keje are lewa Nigeria yi on gangan na ni wa nja raburabu lati gba ohun le to wi pe lati gba wa ele ti won tin dibo pon sa fe se are lewa Nigeria ti o si bo si ko ye kun o ti mo wi pe Olorun gan olowo si igbese won nu o alakoso yi o na lo fi eso kan Atiku Abubakar ninu oro to fi ta loju opo itakun agbaye X iyen loni ti soju abameta Saturday la Nigeria oju abameta Saturday ni be bakan na in lo se apejuwe wi pe okan oloye Atiku ti gbogbe lori bi are Bola Tinubu se jawe olubori 2023 to eto ti daju wi pe yo tun jawe olubori 2027 oni ele igan in lo ye ki okan Keyamo ko mo poruru bayi ti ko wa mo odo ti o da on lasimo opolo won ko mo nodo mo okan da si awudu ni punch on lo gbeta
3: iwe iroyin punch na lo mu ele bota won ni bi ajo INEC ti se nfi oruko awon oludije sita fun eto edibo apapo odun 2027 fun ipo are ati ipo gomina ni o ti nfi ife onu won si awon opolopo awon eyan tawon mi si dunnu bi pe oruko ti won ti jade o iyalenu ni o je nigbati oruko ti awon eyan reti tele ti ko jade ma o bi oruko minister tele fun eto ibare ni soro ati oro aje igbalode iyon ni Isa Pentami oludije fun ipo gomina ni ipinle Ogun Ladi Adebutu ati oludije fun egbe oselu Nigeria Democratic Congress ni ipinle Kano Aminu Gwaso egbe oselu alatako PDP awon afeso kan egbe oselu APC wipe awon ni o wa le ajo INEC lorun lati yo oruko oludije won kuro awon igun ti Pantami ni ki awon omo leyin won o ni suru wipe mimi kan o le mi won o sugbon oludije fun ipo gomina fun egbe oselu NDC ni ipinle Kano Aminu Gwaso ni ko ti fesi kankan ninu ohun ti o sele yi ana ojo Saturday ni ajo INEC fi oruko yi sita ti won si fi otele wipe o seese ko je pe ko le si atunte mo tori pe finalist lede yoruba oni ede yibo oni won ko sibe awon oludije fun ipo are meji dinlogun ni oruko won si wa ninu atejade na ibi ti ati ri are Bola Ahmed Tinubu fun egbe oselu APC Atiku Abubakar fun egbe oselu ADC Peter Obi fun ti NDC Omoyele Sowore ni AA Seyi Makinde fun egbe oselu APM ina atejade na ni won ti fi oruko awon oludije fun ipo gomina fun ipinle 16 sita ibi ti ati ri Adamawa Akwa Ibom Bauchi Kaduna Oyo Ogun Plateau ati awon miran sita oruko awon ti won si ko ninu atejade ohun ni o ti di awuyewuye sile ti opolopo si nwo wipe kilode ti awon eniyan won o si nbe wipe o ye ki awon eniyan o wa nbe o awon kan dunnu be si ni awon mi won fo fayo ni ipinle Oyo oruko awon oludije na nbe nbe ibi ti ati Adegboye Taufik inu egbe oselu ADC Sarafadin Ali Abiodun ti APC Adekambi Abimbola APM Oriyomi Amsat Abdulrahman ti egbe oselu Accord ati be be lo
11: o da we je kemi na o tun lo taratara o si ipinle Anambra iroyin lo nsa fo mo pe alaga fun egbe oselu NDC Nigeria Democratic Congress eka ti ipinle Anambra David Chukwudevu on lo ti soro bayi si tagbangba walia lori ede ayede ti nbe laarin e ati Peter Obi nbe lo ti a soro wi pe Peter Obi ko le win ni world kan oso ni ipinle Anambra gege bo se nfide oro mule wi pe se mo wi pe Peter Obi darapo mo egbe oselu NDC ni ojo keta osu karun 2026 yi be in la won se congress ipinle na yen ni ojo kerin osu karun pe bakan na lo ye pe ngba to di ojo kesan osu karun la won se ipade apapo iyen national convention lo abuja o won leyin tan se ipade apapo tan fi ya won oloye egbe tan won do si lo abuja gbogbo asiko ohun won atawon agbimo amuse ya atawon anjo nse papo ni o la n ba gbiyanju lati kan si Peter Obi won ni ko gbe call re atejise won fi sowo si lori WhatsApp won ni pe ko tun down re won eri ma je mi so si nbe o titi di oni an pe oko ti ogben ko deni kenin lohun ngba to tun pada si ipinle Anambra ona tun gbiyanju pe boya yo je fun laye lati se pade pelu ohun won pe ko saye na ni o lodo Peter Obi oni bakan na in ta won ri ni pe an kan ri awon ogun kan ni ta na be tun ma ta form eleyi ti won wi pe okan lara won oni Chris McCall Nwosu eleyi to wa lati Gusu Anambra lohun oni be on lawon wo pe ibo lawon yen ti wa won pe awon to ko wore pelu Peter Obi wonu egbe NDC ni lati nu egbe oselu ADC ona bere si tun ma ta form won se ayewo fun ra won lolokun ojo kan oni awon o ti e fuju egbo tele nta won awon ba se ta won lo ni oni ta won kan ri ni pe awon omo egbe oselu ti APGA ni pinle Anambra ana won tun dari egbe NDC ohun oni koda nje o je mo pe mo ni le egbe kankan ti won ile igbafe ile itura na tin se pade tan na tin dari egbe pelu ti wa nfide oro mule ngba won bi pe a igbese yi bo le se lero pe yo ko ba egbe NDC mo ni a o ti ko ba tan oni Peter Obi ko le win ni iyen jawe luborin word kan oso ni ipinle Anambra tori pe awon yen ba won soro nto won o won si mo pe awon gangan in loju lowo egbe NDC ni ipinle ohun
3: Daily Post lo fi iroyin eyi sita to si je pe lati ipinle Ogun iroyin ohun ti wa o won ni egbe oselu People's Democratic Party ti PDP ni won ti ro awon omo egbe won ati awon to je pe ti won ni won se lati ni suru dada ni bi won ti yo oruko oludije won in ni Oladipupo Adebutu kuro ninu oruko eyi ti ajo INEC ti o fi sita ni ana o wa so wi pe awon ni igboya wi pe oro ohun oni yo yanju o to di wi pe idibo si odun 2027 ti yo bere o wa ni pe se ri e ma woran tin awon egbe alatako eyi ni ti won je egbe oselu All Progressive Congress awon yi na ni nbe ni di gbogbo tin sele yi be se re asimo gbogbo ibi tin lo mo bi ti yo ja si o wa ni se ri o awa n so fun yin nisin ati fi gbogbo owo mewe wa gbaya wi pe se ri Adebutun ohun na ni en to kajo osuwon ti a si dibo fun ta teka fun o ninu egbe oselu PDP awon ni so obi ko mo so be o ninu atejade kan eyi ti a ko wi agba ipolongo egbe won Kayode Adebayo eyi ti ofisita to bi so pe se ri gbogbo nkan ti o ye ki awon o se lawon ti se tawon si ti fi siwaju ajo INEC ko to di pe asiko yi ti won fi otele wi pe ki enikeni o mo fi oruko sile ki o to waye awon wa mo tan ri lobe o tan fi garo owo ti oruko re won fi sinbe sugbon won ni e ma mi kan wi pe ke senti ma mokan oruko re yo wa ni be leta
11: o da eje atumile ko yin e to kan gbogbo omo Nigeria oro epo petiro ni o iroyin lo nsa fo mo oro di mo pe igba keje are lewa Nigeria tele to wa je oludije fun ipo are bayi labe egbe oselu ADC egbe olowo bowo Alhaji Atiku Abubakar in lo tin bere fun akoyawo ati alaye lowo bo ni ajo tabi ile ise epo petrol lewa Nigeria NNPCL yo sisi owo iranwo ri epo petrol ile tan pe ni petrol discount laarin ogbajo gege bi won se kede e gege bi won se safomo wi pe akowe eto royin fun article Abubakar ona ye Frank Shuaibu in lo bere fun gbogbo alaye ohun lowo ile ise epo petrol lewa Nigeria pe ki won ko akoyawo ki won salaye bo gan won se fe se oro hun ko ye gbogbo omo Nigeria ka ma fi eko tanan fe ni keni tori pe eyan meta o le duro ni meji meji pin pin gege bi atejade ohun ile ise epo petrol lewa Nigeria NNPCL ona ni won pe oni won gbe kale labe ile ise kan ile ti won pe ni Petroleum Industry Act ti won fi ofe de mele ile ti won ni bi o se mo ise gbogbo e patapata ni ofisi ti la kale be oni atiku abaka in lo wa n pe gbogbo awon oro ta so order ni pe enu ma mo dun ro fo agada wo bayi o se gegedu pe sugbon ki a soro die bi ale ko kale ba mo gbo bi en to we kun loju omo araye gbogbo iyen lo se pataki ju ki won salaye bo won o se se amuse gbogbo erongba ati igbese e ti won ti kede e fun gbogbo omo Nigeria bayi nitori pe o fi kun o pe ile ise epo petrol lewa Nigeria gbogbo ile epo ti won ni ko mo fe ju bi 1000 lo ye over 900 stations ti to si je pe awon omo Nigeria awala po lo bi ipele yi ti a je bi ojile ni 1000 ro ni igba 1000 yet over 242 million peoples ni ben Nigeria to pe ba se apo to se ile ise epo petrol ele to je pe won o tu 1000 kan gbogbo omo Nigeria ti ma to ti won ti ma repo e wa salaye ngbangba walia fun gbogbo omo Nigeria
3: to e ja lo taja yan ara ile anbo laipe
10: edo ki iroyin

0: to si so fun gbogbo omo Nigeria wi pe odun merin yi gan na o to se gbogbo nkan ti o se ganiko lati le se o eyi ti o fi nfi so fun are Bola Ahmed Tinubu wi pe be ba ro wi pe boya n te nse un ti o tona ni e fi gbogbo oruko awon eyan abi e ja mo ona ati idi pato be se nso wi pe oya iye bayi ni a mo tipo oni beyan ba nsoro nipa iye tawon eyan o mo tipo ki se pe e kan joko sibi kan tabi awon eyan kan tin be ni bi sijoba yin le wa joko pe oya e ja jo mo soro ba se mo ta epo oni sijoba gidi ni awon morede Nigeria ti won ni lo gbogbo ileri te se fun won nigbati e fe gba epo oni e se opolopo re o papa julo nipa ti ina oba ati wipe bo le se mo awon eyan ti e pe ti won so pe iye bayi ni e ja mo ta epo bentiro fun awon omo Nigeria eni ti o soro e tin se oludije fun ipo are ninu egbe oselu APM oni o soro yi o ni gbangan lakan ni ipinle Adamawa tin se ilu Yola o so pe bi e ba le dibo fohun o orilede Nigeria yo mo ayipada yi ti o lorin daada ati pe isijoba rere ati akoyawo ohun gangan to gbe ponju
1: o da be enikan re ti ohun je aja fun eto omo niyan le wa Nigeria Chidi Odinkalu le ti o si je alaga fun ajo kan ile ti nja fun oro eto omo niyan ni Nigeria tele ye National Human Rights Commission ohun lo ti fi eso kan pe awon adajo kan le wa Nigeria ti se tan gege bi ipinu won lati kopa nu bi won se yibo ni eto fide oro mule wi pe awon to je oloselu o na ni won ti ni awon eyan ti won lo lati yibo bayi ni Nigeria niwa to ba won ni iwe iroyin Sunday Tribune soro ko nigba ti won fi oro wa lenu wo ni Odinkalu ni o fi esu kan ajo eleto dibo le wa Nigeria INEC ati adari apapo fun SSS in state security service ipe won osise won bo se to ati bo se ye nse won mo ri awon oloselu won mo kete kede sibo lasiko ti eto dibo se nlo lowo ti won si fo bu ke bayi ti mo ni se ngan kan oni mo ja tanra wa je awon to je adajo gan ipe won ti je dodo enu won o le so dodo mo pinpin ipe won ti gbawo idire ti gbogbo tin sele fi nsele o pe ki a to seto dibo ati leyin eto dibo gbo igbejo orisi tin waye nbe ma gbe dajo kale bayi won ni gbe lori oro ofin to muyanyan won pe ibi tin wa fi sin tori tin won je tan ni won gbe dajo kale le lori ile to pe opolopo idajo won ma takula akaye omo lu abi gan pato gege bi alaye to se o pe awon to je adajo awon to je oloselu won ti mo awon adajo ile eto e pe won o le lo fun se la bi won won se ti ma awon to je pe o di gbe oni won duro fun won to je pe won ba ti fe wu wa mona fi ki wa jamba bayi an ni mo pe en to je agbejoro to si je aja to fe to moniyan tele yi na ni o benu atelu awon iwa tan wi pe ko ba oju mu ko si ba ofin mu nle wa Nigeria ko ye ko ma ri be pin o wi pe saaju eto ribo ti nbo opolopo ni tin gbenu re ni gbekugbe ti won fi eti oke lu ti sare ti won pe eni bayi ni jawe olubori eni bayi ni jawe olubori iru nkan bayi ko ye ko ri be lawojo ngba ti o ye pe eto odibo gan ko ti waye o
0: to ipinle eko ni won ni o ti da be ni pe o di fe ma lowo rowo ti fe ma tutu ti fe ma gbona die bayi nigba ti ajo INEC to fi oruko awon eyan eyi ti won ni won yo dibo ti won o dije ninu egbe won elitiko awon wa o ni ipo si ibo si ipo gomina ni ipinle ohun ibi ti atiri amsat tin se igba keji gomina lowo lowo bayi ati road vival to na nbe ninu won o won ni egbe oselu pdp egbe oselu apc ati awon egbe oselu mi ni ajo INEC ti won fi oruko won sita ti won o je oludije si ipo gomina ni ipinle Eko eyi ti won dede ri ni ana won ni ninu atejade eyi ti ajo INEC fi sita oni atiri en to je igba keji si gomina ipinle Eko lowo lowo bayun ni gomina Sanwo-Olu ti igba keji re si je Femi Amsat won ni oruko re nbe ninu oruko yi ti ajo INEC fi sita lati inu egbe oselu

0: lo ti ro gbogbo awon to ni ile itura tabi ile igbafe ni tibuturu Nigeria wi pe ki won ma faye gba ki won lo gbangan won tabi ile itura won fa won ise ele ti o ba ofin mu ba se n gba radi fun eto ribo apapo 2027 to n wole de to tin fe mo ogudu gbara bayi amofin agba yanyan Nigeria to tun wa je alakoso feto dajo nle yi Latif Fagbemi on lo fi oro na sita o nigbati on soro ye ne bi apero to je ti awon to ni ile itura ye to waye nile Ibadan bi yi ni odun 2026 yi won ni papa julo ni olulu ipinle Oyo nbi won pe ibe ni apero alagbara e ti waye nigbati won si saforme wi pe enikan to nje lo na lo pataki si arele wa Nigeria iye Bola Tinubu iye lori mimu igba otun ba eka eto dajo ni Nigeria ni bi ton ti idagbasoke mero ye Fanadex Marcus Obiene o na ni osoju are nbe Fagbemi saforme igbe se ri eka to nsi igbadun omo niyan le ta mo si hospitality sector wi pe o se pataki kana kopa ti won lati je ki eto ribu to nbo lona ko lo ni irowo irose bayi papa julo ni pa ki won ni akole to gun mo daada fun gbo awon tin wole ti won se njade nile itura ko wa won o nigbati o nsoro iyen lori akuri apero na ile ti o da lori wi pe awon ile itura o na lo je pe won ko ipa ribiribi feto odibo wi pe oro inawo eto odibo eto abo o nbe lowo awon le itura ti o si je pe won ni ipa ribiribi ti won ko lori e Fagbemi in lo ti wa ro gbo awon to je alakoso ile itura in ti buturu Nigeria ye hotel managers pe ki won ri daju bi pe won pese eto abo to mo yan ye sile itura won pa julo kan sise po pelu awon lajo ile to abo babari nkan ile ti o ye ki won ti ki gbajare lori e kan ti ki gbajare pa pa julo to ba ra won awon ni bara ta fe ma lo ile itura won fa won se ti o je aye deru kan ti tu won foni o fa won to je ile to abo nile yi be in lo wi pe ifoso opo won jije akose mose o na ni o ye pe yo ko paribire bi o lati je ki eto iribo tin bo lona ko tun mu yan si
1: to iroyin eyi na won ni ninu atejade ti ajo INEC eyi ti won fi sita lana nipa awon ti won o dije dupo ni si ipo gomina ni ipinle Oyo ni won ni awon 16 ni awon oludije dupo ni si ipo gomina ti ipinle Oyo ti won fi sita o won ni ninu re lati ri egbe oselu All Progressive Congress APC ti bi ti ati ri oludije won ni oni Sarafadin Abiodun Ali lati ri tinu egbe oselu Allied People's Movement APM ti eni ti yo gbe igba lati lewaju wipe kan dibo fohun ninu egbe oselu na gege bi gomina ni oni Abimbola Adekambe ati ti egbe oselu Akodi ibi ta ti ri Abdulrahman Oriyomi Amsati ati awon yoku ni ajo INEC ti ni awon wonyi ni won yan yo ti won si le bo siwaju lati le je wipe awon ni egbe oselu won ti won o dibo fun ninu atejade ohun to je pe ana ode ti nse ojo kewa osu kewa odun 2026 ni ajo INEC fi oruko awon wonyi ti won je merin ni ogun sita ti o si so pe o ya ni isin bayi aya ti besile o di besare o gbogbo yin e mo ro gudugudu e mo ja feni ti yo wo office yo ni tin be ni agodi bo ba di asiko ti ibo ba pari awon egbe oselu to se sanko eyi ti oruko won bembe ati ri egbe oselu ADC egbe oselu NDC PDP bakan na ibi ti won ti fi oruko awon oludije kokan sita ati ri oludije fun egbe oselu APC ti won ni Ali ni o won ni egbe oselu ADC ati ri Taufik Adegboyega ti oruko re nbe Hakim Adebola Yusuf o na ni oludije fun egbe oselu NDC nigbati Kasim Azim Ola Bolarumi ni o soju egbe oselu ti PDP ni ipinle Oyo ko ton sibe won ni APM ni Adekanbi yo ti jade nigbati AMSAT ti yo se liwaju won ninu egbe oselo Accord Party o po nbe gan ni o ninu we royin Vanguard ni ke lo ke si lo mo mu kakiri
0: o da be je kemi nu otun mo ka ko yin iroyin on lo da mi tutu si ni lokan to nwi pe ile wa Nigeria o na ni mo nle waju o papa ju onu akole ibi ti awon iya olomo awon abiamo ti won tin dagbere faye julo kaakiri agbaye jege bo se nsafo mo wi pe opolopo awon abiamo o na lo je wi pe won dagbere faye Nigeria latari wi pe ngba ti elomi to ba fe bimo ba ti nro bi pe eje ati ma danuju won ni leyin gba ti o ba tu bimo tan eje o tun ni daboroboro won pe elomi in lo je pe eje ru ati ma dalamu lasiko to ti wa nu oyun be le lomi ati ma ko arun mi gege bi won se fide oro mule pe ajo kan to je ajo agbaye to nri si eto to nri si ipese owo fun awon eyan gege bo se fide oro mule iyen United Nation Population Fund iroyin tesi waju nbe wi pe ajo e safomo wi pe nile wa Nigeria nikan ida mokadini ogbon in lo je pe o je iya lomo eleeto ndagbere fa to je pe in lo poju lo kaakiri agbaye ipe ibi ni ru nkan be in lo ti wo poju ni eti won si nke si gbogbo akoroyin atagbohun safe ipe kan eti ma pariwo re papa julo ka se iwadi alagbara lori e bo ni eto abo to mo yan yo se wa fun awon to je alaboyun awon abiamo nile wa Nigeria papa julo to fi je pe awon to je alase na won o gbe igbese to gbangban lati dabo gbogbo awon eyan to je alaboyun ati awon abiamo alawujo wa nbi yi ajo yi UNFPA o na ni o fide oro mule pe e ka yi o je nkan ti o ye ki ijoba ko mu oju to gidigidi ni o ipe nitori opolopo awon eyan o na ni ndagbere faye lairoti latare pe won fe bimo tabi won ti bimo tan le to si je pe o ti e ka ma dena ru e ki itoju to peye ko wa fun awon to je alaboyun saju ati leyin tan ba bimo tan o
1: eyi ni ohun ti oluso agutan pastor Adeboye eyi ti o so fun mi ngba ti emi ati won ti afojurin ju o sowore o no so be o eni ti o je olugbegba idibo sipo are ninu egbe oselo African Action Congress AAC omoyele sowore ti so ohun ti oju re ri o ati pe ohun ti eni ti o je general overseer fun ijo ti RCCG ni ni oluso agutan Enoch Adeboye eyi ti o so fun ohun o ni baba Adeboye ni mo mo daada mo si mo gbadura fun o tori pe mo mo wi pe ona re nto ni lokan erongba re o ohun ti o si daada ni ti Olorun yonu si ni ko si gbadura fun wi pe ohun yo moke lojo kan
0: o da be ka ma fi eleyi se lo nitori pe titi layo Akinsola o ti mo wa loju loju aago mẹjọ saago mẹwa o ni eto yin eto akoko yin ile ti titi layo o fi mo gbe nde waju Olorun alaye ki
1: pelu ana itin
0: pelu iroro wo ni na eja waju ori re na
1: ororo ti
0: o ni mo babo Jerusalem begede fe gbina bayi laaro ororo kini
1: ororo ororo
0: asiko ta wa na le soro ri baba ti jare ku bi bayi
1: yo
0: dati ekwara
1: to ma lo je ma fasiko ye ma ki olojo bi oni yin oni bisi omo akin pade aya ogun bodede alase ati olo ile ise bisi kitchen nu ni Canada lon oni ojo orikadun ojo to nse ojo bi lagbara olohun igba odun odun
0: kan ro kan ni o ki mi na ma file ki eyan mi ore mi daada awo mi Alaji Olalekan Adesina Alaso igbadun odun kan ni o aseye samodun asamodun se mi awon sina to ba ri se tan ba ri jaje o ku won sinene
1: sinene
0: shaina awon sina niye Alaji Olalekan Adesina Alaso 1 igbadun odun kan ni titi layo Akinsola lafa etule lowo bayi to ba wo fi ase ngba ba ti ku tan ipako gbo suti temi tayo ye ladun aboro in lo ko mi ire atayo
1: Benga Olaiwola loruko temi e seun
2: Lagilu FM 96.7 Etete se kede pataki pelu eteriba patapata fun ife ati ipinu Olorun Oba Allah ni a fin kede iku Alhaja Chief Mrs.
3: Lagilu FM 96.7 La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Ma

0: kajoke.
1: Ahan, gamburo bi mo tun ti yo mo tun yo loni ala funfun gbo laanu nuru aso o. Alemi na re ipada bo Gbenga Adegboya Befe jengbe ti ile oro. Mo ni wa so fun yin pe Lagelu FM ni ke ma gbo ni gbogbo igba ni gbogbo asiko. 96.7 FM na ni ke ma gbo o. Lagelu baba won. Emi na kede ko. Olorun ba mi lo pe kori be.
2: Lagelu niyan.
3: Lagelu FM 96.7.
4: Tete se kede pataki pelu iteriba patapata fun ife ati ipinu Olorun Oba Allah ni a fin kede ku Alhaja Chief Mrs. Basirat Laide Ajibola are oniban iyalode tile Ibadan ati olori Oba Ajibola the Balogun of Ibadanland eni ti o je ipe eleda re leni ogota odun 60 years iku re je adanu nla fun idile re awon ololufe re gbogbo ara ilu Ibadan ati gbogbo awon to ti fi iwarere ati serere re kan nigba aye re adura ati isinku re yo waye ni ago meji abo san 2:30 p.m. ni ojo Aiku Sunday ojo kokanla osu kewa odun 2026 ni aafin Oba Abimbola Ajibola to wa ni agbegbe Sanyo ni Ibadan ki Olorun Oba la ko saforijin fun gbogbo asise re ki o si fi anu re gbe si aljannat firdaus ki o si fun gbogbo awon ebi ati awon ololufe re ni agbara ati farada lati le farada isele adanu yi olukede Alhaji Chief Abdurrasheed Olawore omo oku orun seriki adini ile Yoruba Edo ati Delta fun gbogbo ebi

ba seun o se baba gbogbo ogo gbogbo eyin o je ti e ada pada fun o laaro yi o tori po seun anu re duro lai lai a so po se olorun agbosuba fun o ayan logo fun abo fun ipamo lori aye wa ayen gbogbo igba ti nigba gbogbo to fi wa sile ayeraye amo lore o gba ope wa gba eyin wa o adupe fun lilo bibo adupe fun oro re eleyi to njile ta wa na to si ye wa ninu aye wa gangan baba asope se adupe lati nu osu kini titi sinu osu kewa odun 2026 sunday kejire ti si ojo kokonla osu kewa odun 2026 olorun o ogo ni fun oruko re asope ose o amo lore o agbe oga afiyin fun o ma da pada si wa laya mo so po se mo pelu wa tori wo lo ba awon ba oluwa awon oluwa iwo ni bere atopin iwo ni alpha ti omega iwo ni nla iwo lo fe tani kon fe to o tobi tani kon tobi to iwo lo ba awon ba to ba ton fi oba je ka bi o si baba eledumare aso pe se o eje bere bayi latodo awon eyan ti won lanfani ati ma wo wa ketekete ikoni bani dore facebook ti lagelu ka to de gan na ti wa nbe to ti lanfani lati ma wo wa bi iran adupe lowo yin o e se ikoni lagelu re 96.7 fm oke to gajo kilo pelu omo yin oro yin titi layo akinsola lori eto yin eto wa ni akoko eyin nibi ta tin fi yin ta nda pada sodo olorun nibi ta tin foro olorun to ye koro ta fi nbo wa ti o ni alum amulu mala nu bi ti wu ko mo ti o si etan nibe laarin wakati meji gbako te sin lanfani ati ma gba gbadun wa esin kan sara bi pe agbadun yin e se olorun o tubo gbadun eyin na awon eyan wa to ti duo gbagba si facebook sibe adebode yusuf oladi meji won ni good morning ma akiyin o kuma kalencheri ati kayin na abi suru raifu tawa kalitu abi odun ya raifu akiyin o e se won ni won ti e kimi daada ni won ni e ka aro ma ku simi o ko ni di ase mo fun wa o yawo ibada

0: bo more se wo more so n so pe olorun o se so n so fun po dupe lowo e so n da gbogbo e pada fun ko se n to le gba o olorun na lo le gba gbogbo ogo olorun lo le gbo pe olorun na lo le gba yin lowo wa eyan o le gba ma fun fe eyan to ba fun fe eyan ko si nkan kan to mu bo nbe ibaje na lo pada ti o pada ja si da olopa yen pada si odo olorun ko to wa dupe lowo eyan koko dupe lowo olorun na olorun o se o to ran lagbaja si mi mo re o lagbaja ti ba se ti olorun kini aba ti ma so awa mo re o aso pe se o nile ise yi amore o kila aba ti ma wi sugbon sibe sibe gbogbo ogo o je ti letumare gbogbo ola o je ti e iwo na biyanju lati ma so fun po se so ri beyan ba wo awon isele to nsele ninu aye igba mi yo soro fun yan lati dupe lowo e sugbon oni choice oni choice ju pe ko so fun po se lo iru o bo se wu kori ju pe ko so fun pe olorun o se lo o ni nkan kan to fe se si olorun ba de ninu aye eyan si dada awon eyan wo bi pe a se ba jo lo church ni se ba jo lori oke ni se ba jo npe ni se ba jo kirun ni ti e se wa ri bayi o se wa je ti e olorun tete gbo olorun denu ninu aye oni tohun awon eyan mo wo lawo awoyanu elomi o pe olorun lo te ni tani jare ko sin tele bo nso tani eni to mo e ba jo nje kini ni a jo ma nje dokunu ni abete bi ta ti mo nduo sin ti mo de mo ba po e seri en je pe owo wa lo ti ma ngbowo to fi ma nse gba owo wa lo ti ma ngbo to fi ma sawo iyun niyan iyen fun eni yen fun wo ni yen sugba fun olorun o le wo susu ni a ri kile ojo yin to su ko da eniyan lola to si ni mo ba ti wo pe adani lola ni oba ti dani lola ni oba ti se ohun tutun ninu aye eyan to ba tun de ni da keji na olorun ba gbo odupe fun toro na lo ni mejeji ololore o na lo tun ni da keji na a wa ni nkan meji ta se fun ni pe kayi ka otun kayi ka osi ka ba bubu waju re ka so pe olorun o se looto a mo lo lenu o a mo yi o awon yi o sugbon ni gbogbo ona o ri pe ope tun to si ni gbogbo ona o ri pe iyin tun ye ni gbogbo ona o ri wi pe ope ye ni gbogbo ona o ri pe o na la ko fun ko se lomi ma ya bara mo re je o ma ya bara mo re je o lilo bibo eda laye owo olorun ni o ki se lowo ajosi o owo olorun lo wa abawa ta lo wa ewe bo ba fofe o ti de gba o ti dawo o iwo melo lara re olorun lo pe mo o le dara re pa mo o le dara re toju olorun lo toju gbogbo wa sugbo to ba ti wa dele e je agba bi pe olorun na lo ni lodo dupe fun so po se yin gbo suba fun ma yin ni gbogbo igba ati ni gba gbogbo tori ko se lomi ta le se fun olorun na la mo da pada fun emi dupe o mo so po se na aro yi mo so po se o gbogbo eyin gbogbo ogo o tun je ti wo olorun ki lo tun wi bim bim lo tun fe lo soke lohun e ati wa ri fi mi le eh so po wo mo je ki n ko wo e fun e ngba ki mo ko le se o le o trust mi ni ye o ro pe ko so wo lowo olorun o pese o ti ro mi pin o yin mu si mi pe e mo tora yin je e mo tora ye mo mo ti lowo laaro yin na mo mo dowo laaro yin ki n ko wa e wa gba ja lo soke lo ka pada de olowo le yin na olowo gbogbo wa
1: Olajide FM 96.7 ra loro
2: kara on ji pe ninu ekurere alafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye n lo ba oke fisa gbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fin ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igba pa gbese kori o ma lago bi ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se bu ba lara eda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 Boban se obi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si
3: eni to wa owo lo to pade ola ti yi lona osuri le gba ai mo jo jo odun osu to ti fi wa owo kiri sugbon gbogbo igba ni won ma ngbo nipa cashie be du tun fi bi ko salaigo nigba ti cashie ti bi ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo ki wa lo ditu do duwe ye ton fun ni ayo to gaju o se tan lati deni pe ke iwo na nu osu ke wa yi lati abala oko ti n ba win ni galo lawon eyan tin gbo pe back to back lele itoku fun owo ti opolopo awon eyan si n jawe olubori wa si o ma duro ma rose nitori pe oko oju rin na tun ti gbera lakotun iyen ninu osu October yi milionu gbe milionu kun ti cashier ko wa ninu osu yi iwo na gbodo gba ipin ti re ninu e ba win ni galo October yi kan na ni ajo yo odun kokola ti lade lu FM e wa wo bi ogoro eniyan se fowo se faje pelu cashie gbogbo ojo eti Friday gan ni jawe oluburi oni beji be la si tun ma se afihan awon millionaire tutun October 28 ni ayeye odun kokola ti lade lu FM 96.7 o ma lagara do ni yoga yoga owo lo si ninu osu kewa yi o ye bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori legelu fm *347 *1004 *2# esi tun le sabewo suju opo website www.cashier.ng eni odun meji di logo soke nikan lo le kopa lati ta cashier ojo ti gaming board lo fun telu cashier ninu e ba won ni galoji emi lo kan lati di millionaire tutun so ti cashier mo ti cashier.
4: The Black Experience is 10 years old, a decade of music, culture, unforgettable live performances, and pure Sade Black. Sade Black presents 5 p.m. in Ibadan, a remarkable live music experience featuring a full orchestra, bringing a completely new experience to the city. For incredible performances from Terry Akpala, Alhaji Taye Currency, Dr. Yinka Ayefele, T-Famous, Billy Rano, King Wiser, Fabulous Peasy,
5: Lyrics, Chill Natural,
4: Tem Keys, Lekon Okonso, and many more. Sunday, 11th of October 2026. Time 2 p.m. Venue Jogo Event Center, Ibadan. For tickets, regular at just 5,000 naira only. Tables are available for 2 million naira, 1 million naira, and 500,000 naira. For table reservations, please call 0812-575-4785. You can get your tickets at www.felixentertainment.com. Proudly supported by Cap Loves Ride,
6: Cap Construction,
7: Jaru Entertainment,
4: by Lagilagi FM.
8: Akitun di ore mi afiju ni la to moye lati gba to ti bere ise ni la re yi adua kan pere mojo kina si ladu ohun ni pe kolorun mo jo suwo soti
9: bi ti bo
8: idi ni pe dilare oniju moto meji pere lo tokunbo kan ati Nigerian UC to gbe kegele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break inu bayi eh olorun mo je won pada ara lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lo joko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale Akintunde ko si njo so kore egbe titi ilewu bawon eyan se loko me ti won ta lorisirisi ton so be office pelu ilana tele ni loso to na ni moto ti won ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re peperepere to fo kan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 08169328487 le kan si 08169328487
1: Jesu nikan ni eto tuntun ti o ma waye lori ikanni yi ni gbogbo ojoru Wednesday ni dede agogo meje si ago meje abo asale nibi ti a ti ma gbo oro Olorun ko eko bibeli lati enu iranse Olorun Reverend Idowu Animashaun of World Hope Ministries Badeku
6: akin ta bo si ori eto wa eto ye Jesu nikan
1: e ma pade baba Idowu Animashaun lori eto ti a pe ni Jesu nikan ni Lagelu 96.7 FM ni gbogbo ojo Wednesday ago meje si meje abo asale ni o ago meje si meje abo asale ni o Jesu nikan ma gbo o si di alabuku fun
9: Lagelu FM 96.7

0: ki se pe ogbon pa Jesu yen rara o ti gbon pa Jesu sugbon o ti ta ti gba Jesu idi niyan to fi je pe o wa ninu isoro ati wahala re sibe Jesu n gba ni o o nla ni o n sise ami ati ise iyanu ni orun ati ni aye en to gba Daniel la ninu okin ni gbo ewu nbe laye wahala nbe laye idamu nbe laye sugbon ko to sele bibeli wi pe o ti ri opin lati ibere o mi n pe in ti o nla koja olorun ti ri lati bere wa isoro airomo bi re yi o ti mo lati bere wa bo se n wa disappointed to ba ti dede embassy bayi o ti mo lati bere wa bi o se ni opolopo ona ti owo n gba wole sugbon ti owo omo olowo o ke se nkan mi o ti mo lati bere wa idi ni e ti o fi so fun ayi pe bi an ti mo n ka so jo o na e ke se
1: e beru ori kini ese ikeji la oni bi ati bi aso ni iwo si ka won
0: eh lo ka won
1: a o si paro won
0: a paro won
1: sugbon bakan na ni iwo odun re ki yo si pin
0: o mi n pe aso ta ba ka a gbe pamo a tun pada ba nkan wa nbe
1: bo
0: si ri na ni be ni isoro aye re ki ka n lo n ka pamo lati jo yi idi niyan to fi je pe olorun fun rara re o wa gbe omo re dide ti se Jesu Kristi pe iwo to yi pada nlo le yanju oro yi
1: ayi pada ni o
0: ayi pada
1: wo na lo si le yi
0: o lo le si yi o gbogbo pada to ba je pe Jesu kuko jinde ni
1: asan ni igbagbo wa won ni pada olowo na mu won e ba so pe Jesu o jinde
0: o to wa ya mi lenu ni pe o ku o tun jinde n to wa ya wa iyanu obi ni pe nigba ti o fi ku bi ti n se ko yi se nigba to ti jinde
1: o si
0: tun se agbara eka mama agbara eka idi niyan ti mi o fe ma lo si bi pe in to se ni to se ni nkan pupo lolorun se to je afojuri
1: teyan ri teyan gbo
0: I used to tell my people mi o ki so nkan kan nitori ko le wa mo satellite nleyin rara o mo so mo se nkan ma ti tori pe mo wi bayi
1: ko wa ma so pe ko wa fi mi so olohun ko fi mi sipo olohun rara o
0: ti ba fi le ma so n to sele nu emi le rin kan eni to
1: ko se ka to
0: eni to ni owo oteru
1: owo ti e fi tono lo fi mu
0: so mo gbe olohun ga fun yen now what I'm saying is this olohun yen ma mo may I tell you olohun yen ma mo da o si ni ka le jo pade loni
1: o mo mo da o si
0: ti to ba ti ku yo ku nu soro ni
1: be ni
0: sugbon ni isin ta jo nsoro yi ki okan re o sa si paya
1: si okan re para si olorun
0: o gba Jesu ni oluwa ti olugbala re nitori eni ti o yi pada ni e wo iwe Psalm 30 verse 5 oni bi e ku pe di ale kan ayo nbo luro ayo re ti de bayi o ti sunkun sunkun
1: eyan le sunkun laaro eyan le sunkun losan
0: ko yo sugbon lale
1: lale
0: ko to sunkun sugbon to ba di
1: daji
0: ayo re ade
1: ayo de
0: e mo pe time ti ara mo tu alaisan nu
1: be
0: ai daji ni bi o ba ru orun sun latale
1: orun sese wa ba ti daji bayi
0: orun
1: sese wa
0: bibeli lo so be otito si ni oro olorun mo bi le re nkan kan pe olohun je ki awon eyan mo po looto ni o
1: o tun wa se ju igba ti a tun na owo repete lo
0: abe ri mi bayi bi o so be pe ohun
1: o se fokan re balẹ
0: pe kin sa lo mo yin o si se looto
1: o se looto
0: mama
1: eni ijeri si agbara olorun yen
0: crowd ti mo ri nu emi le rin kan lodun emi ti riri latodun da ti bere ti a ba si ni tan ra wa je odun ti nbo ni pe 30 years
1: ti ipade mi le ri kan to ti bere
0: so mo I prayed for everybody to assist you pa pa ju lo tun assist you bayi tun tun assist you
1: ti
0: o tun mo assist you bayi tori bi abade bi te ni ko sa yi ku sin ta si sugbon ogo ni fun olorun loke orun mama mo koko ti pase sinu aye enikan tun gbo mi na ide to di oyin ifoju ide ifoju ide ti to di oyin loruko Jesu ya ku jadan
1: mi Jesu
0: mo ri Jesu loju koroju mo ri ni oju koroju o si so fun mi pe ma lo I am with you
1: mo wa pelu re
0: be ni en ti o yi pada niyan o se ri
1: ma beru omo
0: awon ti an ti lowo njo ni ida won ti yi pada opolopo awon won so le enikan to park different type of car gbogbo won ti nra mo le
1: won ra mo le tire ti dada o se be
0: jade moto di mo nso yi ko le less than 20
1: ninu be
0: sugbon moto yen o le jade mo laye re toro lowo re ti jade laye
1: lowo re ti jade
0: awon elomi ti de leyin re ta na ti do loro gbo
1: iru moto won to wa wo gboro mo
0: o ti e fe wo rara ko ti
1: e be ba gbe jade to se tan yun awon ti o ti ni ti o ti ladugo won be to merin
0: ba
1: ti o igba ti lo lori ti e
0: isoro re o le yi pada ko bonu ugu idamu re o le yi pada ko bo sinu iyanu o e kun re o le yi pada ko ko derin iwo ya gan to n gbo mi ti an fi ma o lo ko re pa gan ni o le yi pada ko di abiye wa laini o le yi pada o ko si wa di oloro nitori enikan be ti o yi pada ti yi nkan pada ti o ba wa ti da soro aye ti wa yi ni ki la se na
1: be ni
0: debo ni wa ti mo
1: eyin wa pe eyin ko atapata di eyin ti e sa e tapata di inu oro fo
0: inu ra ko ba ti e dun je ro fo la se ye oda inu ira oni sugbon mo dupe lowo re pe o de sinu aye mi ojo to de sibe nlo mu ki gbogbo awon ikuru yen ki won fon danu eni to ngbo mi anfani nbe fun o ki a to mo so pe Jesu ti fe de o ti fe de titi grapo e nisin ko ko gba nkan kan to dara ninu Jesu ko to wa di pe a ma prepare pe oda ijobo orun ku si dede ijobo orun ku si dede o si ku si dede looto gbogbo aye lo ti mo yen bayi ede ni yen ti gbogbo e fi da gudugudugudu kaakiri sugbon pelu olorun ninu Jesu pelu Jesu nu olorun o gbogbo ni sise o
1: eyan gba Jesu ko so pe ki damu isoro wahala ko ma de
0: ko so be sugbon
1: ngba to ti gba Jesu irorun lo ma de o
0: anfani kan be fun eni to ba se fe gba
1: kini anfani ohun
0: anfani ni pe ijo to ba gba Jesu ikusuru re okoko lo na
1: tori okan re okoko ba le
0: so
1: ko si ila yi lo mo
0: ko si ila yi lo mo sugbon ngba to ba wa n te si waju ti oyi orun ba yi o to n gboro re to n ka bibeli nigba na ni o wa ma fi han pe in to ti koja o ti koja o sugbon sibe sibe o ma fenu ton kan wo idi ni e to fi ni bi gbogbo aye fowo suwo po elese kun ni lo Nigeria nigba elese o ba kan jiya fun re ni o mo wa su fun re ki si pastor mo fun yi si
1: pastor toro pe o le mo se du eyan mo
0: bo
1: je pe ohun atolohun nikan ni o se ku
0: bo
1: pe iwo fun ara e lo mo fe nu ara re so pe mo se bayi
0: o wa pe idi kan ti mo like inu mi corinthian boya ori keta le se ke wa o ni ko si idanwo kan to di ba yin
1: e ka gbogbo
0: e se ko won e ti mi o mo ni pe pe e ka sayo to run lu no tun so na bajo kuro ninu re so bi bo ba ti edinu Jesu nkan to ba ni iba pade pelu nkan kan ona abayo tun ti wa legbe re ke pe mi imi oda yin lo so to ba ti le ke pe o da mi loju pe ohun gbogbo ma pada wa Jesu le yi pada ama ti n ba ni ka ma ka bibeli loni yo po toro ti yi aye awon eyan pupo pada biblically mo soro ni bi kan mo nitori Jesu si nbe awa wo lukuri karun ibe lati ri peteru to fi gbogbo uru ana se laala ti o si nkan kan
1: ti o ri nkan kan
0: sugbon gba wa ninu orun ni baba wa ni ti sibu o si ninu orun te ja ti ma sa lo osale patapata
1: o si ku
0: opolopo eja awon re si nfaya o wa sewo si awon elekeje
1: bo
0: eni to nkan leju koko mo to lohun ni fun oluwo eni to loju koko mo to lohun ni je ohun ni je ojenje ohun jo mo pe o le do loro nu Jesu ti wo na o pada ran family re lowo ti wo na o pada bo tori idi niyan to fi je pe gbogbo en tolorun ba yo nda nkan fun nisin ko mo mo lira mo tori ti e la ri o
1: telomin bo be ni to le sele lola
0: whatever
1: o mo run to le sele si o mo to le sele selomin
0: mo si je niyan
1: eni ti wo ngan yen owo mo boya o le ni lo iranlowo re
0: be ni tori pe to ba ti le gba Jesu yi pada o di bayi re mama imi yi na nko ibu yi gba mi pada ni so mo le fi gbogbo enu mi ki mu ti mi ki mu siga mi ki ko birin right from the word go but
1: lati pile yin e towo bo ri rara.
0: So mi o si nto kan mi pa gbugbu yin nigba yin gan to ye ka ma ku birin kiri mo feran bolu ti mi o mo ku bolu ko ni ma
1: gba je bolu gba je eh ne gba bolu
0: nigba o si to de stage kan
1: wo mo so fun yin pe ah omo bi tin lo hun se o ko ye ki wo na ba soro ni ki la a mo so fun won gba na
0: ah ma ni ki tuta especially gba mo ko se lowo eh senior mi ati mi junior mi ati mi ma ni lo ki to time ni
1: tasiko ke se pe moyan ba so
0: oh
1: gba tasiko gba to
0: eh asiko
1: bo le se wa so soro
0: se
1: ngba tasiko to
0: ah ogo ni bọlọn loke orun miracle lo je ejo lojo janjo ma ri yawo mi
1: eje sa esa raye fun wa na eje bo le se se
0: jani odo anti mi ti won bi mi le mo ti pade iyawo
1: kin do wa se nbe
0: se
1: wa raja
0: eh won ise lojo da won po emi wa lo kan ti mi eh se mo gege bi o ko ni
1: de wa dun mi o mo mi o ni sin di radio bayi won ti won ti wa church won ti wa church o
0: bi mo se ri eni to nta ki loruko e ti je kini agbon bo ti se
1: sa agbon ni
0: ti an ti din
1: eh ile ise le ti mo npa pelu agbado eh
0: oluko
1: eh se ki se kini
0: mo sara mo ba nfu gbugbu yen mo ba ni anti eyin ni egba eyin ni egba so si gba mo ni
1: eyin ni egba
0: eh mo fu
1: lai mo yin ri
0: ah ibi odo
1: o be ta won no se anti yen lo nta
0: anti mi ko lo nta
1: on kiri lo ni
0: kiri lo ni
1: e wa ra ti won no
0: ra ti won fun won be we
1: a mo abe ra laanu
0: ma a mo to le se le lo la sugbon e sa gba e ma si kini
1: e ma je lo
0: eh ba si bere were were were na ni
1: coconut ni
0: coconut ah e se
1: dari dari coconut o
0: coconut ni
1: won jinu ora ni abi oni didi pere bayi
0: won di sinu ora ni
1: so lo wa ni o je ngba yen
0: ah ilu wa ni ilu wa ni so ko gbe 1 naira eh ko gbe 1 naira sugbon ogo ni folorun loke orun
1: a se
0: o gba coconut yen a se ma tun gba coconut
1: so wa ngbo wa di jo keje a na wa ra coconut
0: ni iran emi na mo to gba coconut
1: eh ri fi mu
0: la ro adupe lowo olorun lori
1: gbogbo esu se senu
0: o se se niyan bi ere bi awada bi ere bi awada asa n bo lonu jesu sugbon adupe pe jesu yi ko da wada o n ba wa se o n ti wa leyin Jesu yen ni mo nso fun o eni ti o yi pada ti yi nkan pada isoro ko o le wa laye ko so fun ko ni soro oba ni ijoye ni olori orilede
1: ko seni ti o ni
0: eh e ma wo ni isin ni 2027 ijoba o yi pada sugbon Jesu le yi pada Jesu le yi pada tori na laaro yi to Jesu wa in le mi to wa ni yawo li to wa ata gbogbo awon ta jo wa nbi nlo tun aye wa se lo mu e ri pe yawo li ko ni nkan kan lojo Sunday ju pe ko sa mo pariwo eyin ta ni je oyin ohun eh ti a ba ka bibeli wa ni ese ketadilogun ni oriketa layin ese ketadilogun a ri pe Olorun ti dara ju Olorun ti dara ju e ma lu ete wa in la fi yin yi tori pa adamo emi mo iyawo li mo ati amota jo wa nbi iwo lo ti mo to fi a je pe ikuku loko re fi nji o laaro ekun lo nwa lo nsun e lo nwa mu la lale e o nitori pe igbe aye koro fun iwo daddy na nko won laye nse o iwo na fun rara re o si wa wa nkan kan se soro ara re ko bo lowo aye ona abayo ni yi gbo be yan we ara okan funfun ni sugbon oruko Jesu o ti to ninu gbogbo o ni oruko kan ta fi fun wa pe ni oruko ohun ni ka ma le awon emi Jesu jade in ti you have never known yourself o ti dara re mo ibi to mo ra re de o na ni soro re mo to ba ti wa di pe o ma ara re lona to yato ninu Jesu Christi wa ri pe isoro yen o ma lo opolopo won fi egbo ada ajina ni a fi n baaja opolopo ni a fi airomo bi won fi n baaja opolopo ni a fo loju opolopo won dileti sugbon gbo akoko ni eleyi fun o opolopo lo ti believe pe ko won sa wa ndi radio ko won mo sise un bara
1: be ni ko meji to nfe se o ti o fe kan bi ti a ti toro
0: obirin kan pe mi lo ni daddy wa omo ohun siki nkan mo si wa bere mi ti o pe mi mo mi o mo ma ni pe ba le yin ko ba le re nko to fi je pe ori phone radio ni ti wa wo kiri oni mo si nle oda na
1: Then
0: about it day.
1: And you walk with me.
0: Kajo Soro. Well, be about with me, Lola, look easy. What's
1: that? 0912370 8675. And you call the Facebook only. Oh, also on your coconut.
0: Eh, oh, see. Mama, really, again.
1: I decided I do. No fear not, no call on the coconut. Senor Bala, Farida, only this entity is something else you. You shall want pastor to talk by force.
0: Eh, ban so pe won si, mo appreciate you.
1: Mo ni mo sa be ke soro sa.
0: Mo like
2: e.
1: Coconut ti mo.
2: Iyawo mi.
1: So ti won ra, e je ka gbo ipe lati ni.
2: Iyawo mi, e te ki le po.
1: Eh, ta lo ba wa soro.
2: Ko bo si la do lu de bado. Eja mo baba so wo, ami ja di baba je wo.
0: Eh? Mo je wo o.
2: O bi da ko ni ba je le akona yin o ni da ru pelu ojo Olorun.
0: Amen.
2: Jesu ma sa gbara do oruko temi ni ko foji la to lu ndi.
0: Eh,
2: mo tun fe te ba fi nkan kan kun daddy wa.
0: Okay.
2: En to ba gba Jesu ni Oluwa ti Oluga lai. Ko tun wa ni ti omo la keji mo. Eh, nkan ti o ni farada. E lo mi ti ba je so pe to ba gba Jesu. Yo do no wo yo do loro a mo boya se kese yen na eyan wo nkan to ju ti na ti ri so ni riri fun wa gbogbo nkan lo bi farada gbogbo nkan lo
0: ni eni o ba
2: eyan ba ba pe price lori gbogbo nkan
0: ni ise pastor ni yen to pe yan ba ti gba Jesu ami te yan ba ti gba Jesu tan to ba ti de church e se God bless you ma te yan ba ti le gba Jesu loluwa tu gba lare
1: hello
2: Iyawo ayawo li.
1: E seun.
2: Ko le baje fun yin o.
1: Ami o.
2: Baba mi mo ki yin o. Alaba oko iyawo e ba beji lati oju lu. Iyawo ayibade je ki baba laun.
0: Won
2: e jo mo iyawo ile o da yan ma.
0: Mo mo riri won.
2: Won o ko yan fun deye laun ni.
0: Mo mo riri won.
2: Awo ko ni le jo ti kankan ile jo ni ti wa ni. Baba mo
0: je ka lu. Eh a je pe se ibe na le ti ma san ore ati ida mewa.
2: Baba ti gbo yawo ni ba ya. Olorun ma ba re se yawo mi o.
0: Amen.
2: Baba ro san ife na je lo ni ba je o.
0: Amen.
2: Gbo tan gbo o ka luku wa ma mu lo. Ka ma gbo lagboda ni o. O de ta lo gbo ni ijo si na ni. Ani wa yin ki.
0: Amen. Amen o. God bless you. So gbogbo eyan ko to Jesu wa ni o. O ba ti to Jesu wa. To gba Jesu lo Oluwa to lugba lare. O ni.
3: Hello, e ka ro.
1: E ka ro.
3: So liu Olugbile. Lati sey yawo le abere akadebi kangi
1: keke le pe abere akadebi
3: kangi
1: kangi ibo won tin ta
3: mi omo e tu fe ke mi ne ko so bi baba abi olohun ni fi sile o mo ki awon baba wa
0: e se
3: olohun ma mu itesi waju
1: mi
3: olohun a je ki e fi de ologo atawa ne olohun a je ka fi sere je
0: amen lorugo jesus
3: yẹ gbọdọ ni gbagbọ sọlọhun o gbọdọ se pe a n lo mọsalasi lati aba n lo church lasan kọlọhun ba laanu ko saanu wa o ile ise lagbe lo ni baje o sọli olugbele lati se
0: God bless you sir
1: iyan na ni wo kini won ra feyin ibibi abadenu abibi
0: Ah, yawo mi ti wa ra so fun mi o ra bata fun mi o ra.
1: Eba nko, njo nko, njo nko.
4: Mama. Ra sa o.
0: Adupe lowo Olorun
4: pe. E peso sa, e peso ma o.
1: E se o.
0: Awon omo ologo si tinu re jade so gbogbo wa do an toju ara wa were were.
4: Wa mu wa de le o.
1: Ami Jesu. Hello.
5: Hello. Yawo li.
1: E se o.
5: Mama yo ni o.
1: Mhm.
5: Aziz ni ba lori ko mi latoyo.
1: Ese.
5: Baba.
0: Ese ma.
5: Ise ma se yan ma te si waju.
0: Amen.
5: Oluwa wa pelu yin o.
0: Amen.
5: A wa pelu gbogbo wa.
0: Amen.
5: Iyawo li.
1: Ese un.
5: presenter ni to to e n bere question na won fi ni deyan ba so ra won la presenter won ni won le ti babu aya oluwa wa pelu wa o
0: amen
5: se ran ja se waju o
0: amen
5: e le sa
0: e se o
1: eyin gan na e se da koko na ti eyo kan ko lori e
5: ba yi hello hello akoto hello ta o akoto o ko ti ni ogben dauda lati be run ka ak osuye ni
1: o ko se to si ye o ko ya wa na
5: o ki baba wa ni oluwa
0: e se
5: agbara olorun ise ona se yin oluwa ju ma te ju waju agbara olorun eni ko ma faya ise ona se agbara olorun iyawo di mo kye na o ise yin le se ọgbọ́n tẹ́tùn fi máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ yín ọgbọ́n àtòyè tó wá fún solomoni aluwo máa fún yín sí lágbára ọlọ́run ayé ni mí lóhun ẹ pé ètò ìyá ọ̀dà láti bẹ̀rún kà.
6: ìyáwó lè
1: àlàáfíà
6: fún ètò ọmọọba gbẹngà gbajúmọ̀ láti ìdára ìbàdàn mo sọ lọ́jọ́ kan tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé mo ní ìyàwó lì kànáà jágbá pẹsẹǹtà ni wọn kọ wọn láwọn ògbà ṣètò àgbà lára ẹbẹ.
1: kí ló dé ṣé mo dọdọ yín ni.
6: kí lẹ sọ
1: ṣé mo dọdọ yín ni.
6: ọdọ àbátẹ dé làwọn nǹkan.
1: kí n ti yín pẹlú ti bàbá.
6: kí ni òkàn mi ń bẹ ṣé bó jíṣẹ lọhùn bàbá òjíṣẹ lọhùn gbogbo wa. ẹ kú iṣẹ ọpọlọ ẹ màmá ṣe
1: o
6: ṣé rí gbogbo wa ẹ jẹ ọmọ ọlọrun tá a gbà dáǹsìn. bẹ́yàn bá gba ọlọ́run tí ò sín tó sin ọlọ́run tí ò gbà ó ń tan rẹ̀ jẹ ni o mo kí bàbá o iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ó túbọ̀ máa tẹ̀síwájú ìyàwó lì ẹ bá ní ọmọ gòkè ó yẹ ṣàtẹ̀gùn ni o
0: àmì lórúkọ jésù
6: àlàáfíà fún ètò.
0: ẹ ṣe
1: a fẹ́ lọ sókè lọ́hùn ká padà dé tá a bá ti padà dé àní lórí ọ̀fẹ́ àti gba ìpè kankan mọ́ bàbá ọkàn àdúrà fún wa wọ́n sì sọ ojú òpin rẹ̀ bara ẹni sọ̀rọ̀ ẹ ṣe tẹ̀wà ń bẹ̀ fún wa.
7: Lagilu FM 96.7.
8: arákùnrin jọ̀wọ́ fún mi lómi tútù kan òrùgbẹ́ ń gbẹ mí.
9: ọ̀gá mi ẹ gba omi Showbox bottle water kẹ́ ẹ fi ṣèbàlẹ̀ ọkàn yín.
8: omi yìí dára ó gbayì kódà ó tuni lára pẹ̀sẹ̀ ó mọ́ lóló ọkọ̀ mi balẹ̀.
10: omi yóò lọ ta o.
9: nígbà tí òrùgbẹ́ bá ń gbẹ yín ẹ má ṣe mu omi kómi o ẹ yan omi Showbox bottle water omi amọ́lólú tá a pèsè lọ́nà ẹ̀rà ọ̀tọ̀ pẹ̀lú irinṣẹ́ ìgbàlódé eléyìí tó dára yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ àjọ NAFDAC fóúntẹ̀ ló kódà fún mímu gbogbo ènìyàn ládùúgbò nínú ilé lọ́fíìsì àti lóde àríyá. Showbox bottle water wà ní Ogudi Estate second gate Àpáta Ìbàdàn. Ọ̀fẹ́ làbà yín gbẹdẹ́lẹ̀ ìtajà yín. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ̀pẹ̀ sórí 090-351-04468 tàbí 0809-510143. Láì sí omi kò sí iyè. Showbox bottle water omi tó dára.
11: Sisi gbagada gbagada gbagada ilẹ̀ lẹ̀kùn ilé iṣẹ́ agbófinró lọ́jọ́ kọjọ́ gbagada gbagada ni lẹ̀kùn ilé ìwòsàn nígbàkúgbà àwa ti sọ kọ́kọ́rọ́ yàrá àkéde ìpolówó ọjà sọnù ní Lagelu FM nìbàdàn. gbagada ni lẹ̀kùn wá sí ilẹ̀ gbogbo àyè ló gbà ọ́ polówó ọjà kò sẹ̀kéde ohun gbogbo tó o bá fẹ́ ní Lagelu 96.7 FM fẹ́lẹ̀lẹ̀ nìbàdàn.
12: ọ̀rọ̀ rí ọjọ́ wàá sì máa ta ní wìtì wìtì.

0: so Jesus Olorun le so pe 5000 mo fe ko handle ko ni ko te Olorun ero amuyan wo opolopolokun orun apadi kini bibeli wi
1: second corinthian 11:9 nigbati mo si wa pelu yin ti mo si se alaini emi ko je eru fun enikeyi
0: mi o je eru
1: nitori ohun ti mo n se alaini
0: se mo to mo ti paul wi mi o je eru mi o je liability
1: fun enikeyi
0: mi o gbe eru leyin le pe ke ra moto fun mi e mo ojo e da owo ero nje fun mi mi o je liability fun enikeyi iran yi ti wa di nkan yi a fi o ti tomo opolopo o fe gbo ti jesu wi mo opolopo o mo jesu mo oluwa ni ki so fun yin pe e pada sodo jesu e je ki so nkan fun yin akoko nbo gbogbo awon eyan to ngbo mi iwo mama bi mo se wa ni isin ti nba lu agbara okukun asiri o pada tu mama woli ai mo ye woli eke to ti wa nbi to ti wa nbi ti wo mo in ti won ba de wi le ma gbo ki lo kan o ki le ri se bi oju te ni ki oju ke kan fi riran na ni olorun ni saanu yin sugbe je ki san kankan fun yin ko si nta ba bo mole mo fe je mo wi pe akoko kan bo mama awon testimony kan be to ye pe testimony olosun ni e won gbe wa sori church ni church show si nbi mama
1: mo mo ibi mo joko si ibi na mo joko si
0: o sun lo ti gbo mo
1: mo o wa so testimony
0: ni church olawon mo dupe o jesus se bebe ro lo pa
1: awon so so fun pe se o mo to nse
0: si awon mo ki lo wi
1: look 12:2 ko si on ti abo
0: ko si on ti abo
1: ti a ko yo si fi han tabi ti o pamo ti a ki yo mo
0: mani na e mo ye asiri an se gbetu gbetu akoko nbo ta won ni se se o mo jade pe owo wa lo ti gba agbara o onisese to ba se ogun fun pastor gangan mi dada to ba se re pe wo babalawo osogun fun pastor o se kini kan fun pastor to fi je eyan laye to wa nbu o ni waju awon eyan ti wo na le come out fun o ma le ni o oh my god o ma le ni o to ba pere pe wo lo se nkan fun yan kan o se ogun kan fun pastor kan o se aworo kan fun pastor kan o wa condemn esin re loju gbangba bi mo ti soro yi o wa pano re mo you are intercontinental
1: omo
0: male
1: 0912370875 you are intercontinental omo male to ba le so fun pe ko le to fi condemn esin mi se ba wa mi lo ti gba bi bo kini won so nbe o ki won wi se ba wa mi lo ti gba emi temi se fun o re o wa ma bu esin mi kini die salaye fun mi iwo na bo ta je kan mo abi owo ni o di je
0: hello mi o to be
2: hello
0: mo gba se pe inu imo ni
2: e karo
1: hello e karo
2: anti mi mo kin o aku si mi
1: e seun
2: arun alo amela di sey mo kin daddy wo kin o e ku se eh deri ya wuli wallahi smo bi le la si lambo se ri gbugbu awon ti e gbe wa si ori radio fun wa yi eh lo kan inu ji o so ti wa be yen sugbon o to njade lenu ah o to njade lenu odudu oro gba ni inu ji lo to sugbon ta ye pe bi won se nso yi lo ba se ri ninu won ti won se wallahi se ri niyan oro no so fu wa o kini kon ni kari pa nteli gbugbu oro ti won so yi se ri gbugbu oruko ti won so ye gbugbu se ri ni ye o ti wa lare ni ko ke wa lagba lo ko lo ra la
1: o seun ma ala ma so ju mo sa so ju won ti e hello
3: hello
0: hello hello sa hello ma
3: ah aun be serewo ko to wo bi ogo aun be serewo ko to wo le ogo aun be serewo titi ata fin loruko jesu
0: amen
3: baba yi baba te gbe wa yi ise ro se o ni baje
0: amen
3: yego ni pastor adegunju
0: Yes,
3: but to draw on Baba is all. When you go down sorrow, Lori, because you are by the man so very bad. It will make it 47, will make it 49. No, so Lua. Eh? Ah, Baba. Ah, and you are good.

0: mon nid la direct le bail.
1: Yes, sir.
0: C'est
1: tout. Oda. Et chose ça.
2: Allô?
3: Yao ni.
2: Po.
3: Eh, gozo.
2: On va.
3: Eh, va consulter, ni va consulter, dadi, va consulter, ni va consulter le roi Jésus.
1: Ah, Jésus Christ.
3: Oru ko temi ni ko fonsi la tolu de mbadan mo ba tere bere kan lowo dadi pelu ododo oro tan so yi se o de ni eronu jo won ja tori ibi ta wa ye ba bi nko ododo oro ko ki se eronu jo won o ma lo di de mo dadi ye duo ah pelu e ba so la re koda oni kalu kuti mu je nbe o jesu ma sa gbara do so ko fonsi ni la tolu nde e gbeto
2: e ja gba ipe yoko si gba gbe yoko si. Hello.
3: Yawo ni. Baba mo ti yin ekaro.
1: Ekaro ma.
3: Akueto.
1: Yes ma.
3: O sa nu wa. Olorun ji agbo. Ebe kini njo je ba kun awon obi o interi si. Na ma ayo ati o ni to me ati ororo a ni lo be. Olorun sa nu wa. Awa lo si ni awa le si nje. Awa ni yo aye. E ri pe ororo yo lagbara. Aluko mu ti e be ni o. Olorun lo le so gbogbo o si mo gbogbo baba le olorun egun ni ayo yawo ni oise mi re o ni ki aro to wa yi gaga o ba wa lara mu e ku eto
2: to a ni lori ofe lati gba ipe kokan mo niwon igba ti won ba ti lanfada ati fi ero ibara eni soro won sita gbogbo awon to ba ru yin loju lori ibere e lori ofe lati pe lati bere ibere ni owo won. A dupe lowo Olorun alaye fun igbe aye baba wa prophet Olatunji Olapade fun ti oni mo gba ladura ipo Olorun ma mu ite siwaju
1: amen Jesus Christ
2: se mo se yin oni ba je
1: amen
2: gba won to lo re fe ati gbo wa la re e ba mi gbadura fun esi so
1: mo gbadura fun gbogbo eti to ti gbo mi Olorun a wa si abero nu pe wada arere wa sile ato lo so ato luwe ko si eni kankan to mo ninu wa Olorun alagbara gbadura agbera wa si waju re fe anugba wa ninu ko Jesus yari joba ori Jesus ogo ni foruko
4: hallelujah
1: jesu oluwa wa
4: amen
1: lagbara olorun ma wa ni olode ni adegba ni ola ni mo me kuro lagiju ma wa nbe lagbara olorun lago mesan si ago mejila ni awon eyan ma nbere pe baba so lagbara olorun we bi die ago mesan si ago mejila ma si ri awon eyan ni e ba ti de adegba ko kan ri bi le epo ogba ti yen ko wo okada to nu lo si mo me kuro ni agiju ma gbe de be number mi leleyi 070-33964 070-33-33964 ekejire 070-88-75-4299 tabori TikTok Olapade 07 awon wasu yen lagbara gan 07 Olapade 07 070 33-33-23-964 ni ola lagbara olohun e ja pade jesu ninu gbogbo mu mi kuro lagiju god bless
2: ko jabi ta wa ri mo fun ti aro to lori eto yin eto wa ni akoko eyin pelu omo yin ore yin ti silaye akisola lori eto fun ti oni ojo mejo na ni ke tun je ka fi pade si gogo tin de ti lodumari orin yin orin hallelujah ko ni tan lenu emi ati yin o ojo mejo.

to ni fe omo won pelu nkan ta se omo mo so pe ka se access card to mo fe fi monitor mo fe fi we awon parent kankan ni e ma bi iwo iya to wa lati odindi fe wa gba card fun omo e ni ibadan lana to de tun ni we ma wa le ni magbara di chikito ni gift to ga

ibe ti mi ti awon obi to mo yi omo ti kun awon mi ma debe ti church ba ti close iwo to wa sese npe nisin se bo mo pe gbogbo nkan ta nse nibe le ni ofe ni mo de ki pastor so fun wa ni projector big screen ta omo ma fi wo film le ni awon mo obirin ati iya won. A big thanks to the brown sugar himself. K Boogie. Thanks for supporting my dream.

0: Shewa. Hello.
1: Hello.
0: Shewa. Oluwa ku eto e oya mo pe pe ka sare ki awon omo wa ni eni tori ayajo ojo awon omo obirin le ni and we are celebrating it live and direct oya e ba ki awon eyan
1: okay happy international day to the children of the world especially the girl child eni lojo ayo yin ojo ayo yin ni ko abi na dupe lowo gbogbo awon ti won ti to ti se yo to mi ni ke good event center mo ti wo video mo ni you get us in be you ni mo se je ati si to equate a dupe lowo gbogbo ni gbogbo yi ya te ti ba card access card te ti send awon mo si de te ta ba to wa ni church ti wa ni joro ti won bo areti ojo ni adu fun wa ade dupe pe weather no bad rara gbogbo to ti e ko ro ni ni olodun ti ba ro lanu
0: ni
1: wa do ayo wa ku
0: se ma fi mo po olodun lowo si
1: olodun lowo si o bo fi asiko yi ki daddy princess e se ko bi ayo ni sri lanka gbogbo yi ati jiki ta ba ki yo ba ki ata ololufe wa ni lagelu etiki oga wa brown sugar etiki awon management lagelu adupe dupe dupe lowo yi oju oni ti yin ya mi yele mi si where are you mommy nicely oh the way we expecting you ever bo ever bo afeli yo e se akiki abi bo nko e ba ki bi bo
0: o ke to je ki bo ti ati wo bomb shot
1: ko je ka ri fila o abi bo le si yo fila o
0: bimbo won ni an fe ri fila o yaka ri fila o o da e se ma tu pe yin pada
1: thank you ma
0: e se gani thank you won ni mo nkoko yo nbe o but won a jeun yo bamba won a de wo movie bam bam.

o tun ti ro kogo iyen ni ikanni lagelu fm 96.7 oke gaju oke ile funfun balao felele nle ibadan iyen laafin oba muritala adebayo akande mfa ekerin olubadan ti le ibadan kabiyesi si baba afin ere ele ita wa ti gbe ngbohun si afefe iyen lori eto ta pe ni je kan mo ibi ta ti ma lanfa ni lati mo ja ajo mo gbogbo to ba se nlo iyen lori iroyin re daraya lolokan ojo kan lapa bibi le ti le gbo ele ite ti le mo bo se nlo iya yin ni mo ja gbokun si nbe breaking news ni exclusive one ni to ni se pelu oro ere daraya lapa bibi ni loni oni ojo kokan la iyen ninu osu kewa odun 2026 to bo si ojo osimi anu olorun ba mi edumare yo wole to gbogbo wa wa isimi ayo isimi idunu ni o mo je fun gbogbo wa oni fe daru debi ti o daru mo wa loju pelu ase olorun gbogbo awon to nbe ninu de kan tabi keji lowo lowo olorun oba won lo ba to ni ominira lodo afun yin ni ominira yo wa se aforije ese gbogbo wa bi nkan se ma je niyan pelu ase olorun loruko lootu eto yo tu ba baba tun di omo olawu Alex Ferguson ni agun ta so lu okunrin ogun bakan na abi balasadi o nlo lowo button mi ti o je ke ma gbadun mi yen lapo odo ti yin be yen be se ngba wa anfani nbe lati wo wa yen lori ikanni bani dore ti Facebook e lo darapo mo wa at lagelu fm 96.7 kete e ma gbo wa tede tu ma ri wa wo loni soosi life and direct bi nkan se ma je niyan ayo mi de losin ri lo anu lai won benbe yen ile ti won mo safihan wa gbogbo nkan ohun se nlo sikiru ayinde oju itere loruko tite mi omo ma akiti kori ni gboro ode omo akiti kori wa oya papa paka sun sowo waju aloye ni ti peregun pere ni tewe yeye yin to ma wonu iroyin lo nisan eje ntun ja yin tan

tori pe won je agbokun o si nbe daily payment awon eyan ma tun lanfa ni lati gbenu si won se ma gbenu si won ma gba opo yen bo se ma gba ko yanju 25000 naira akoko na 50000 naira elomi na o tun fi 50000 naira yo tun fi se ifaje iyen losan tun ni ni kan se ma je niyan *347*1004*#*347*1004*#. Aboju opo taye lukara iyen www.cashe.ng www.kashe.ng to lanfa ni lati ba be yen wole e ma gbagbe pe promo yen iyen ba ba nso nipa play 3 get 30 ticket promo yen na lanfa ni lati ma lo lowo ebe iyan ba ta meta won to ta meta yen to ta le kan na ni o ehe won le ton bi promo yen meta meta yen ba wa nlo bi ona meta bi bi melo kan kan imagine chance o se fe loju si yi nkan se je niyan anyway won pada bo lapa abe yen won pada bo lapa abe yen e je ngba nu dije league agba oje ile wa wole Nigeria Premier Football League NPFL ori pe lati ojo e ti Friday won tun ti ko si pada abon lana awon fese won se to lanfa ni lati waye re Ikorodu City won fi aje iko ti Kwara United pelu ami ayo meji sodo Charles Bees, won ati koti Niger Tornadoes awon di ami ayo won odo lo bade loni awon omo ogun abia warriors ati koti Rivers United ni Barawa FC ati koti Enugu Rangers Nasarawa United won ati ko Doma United won ajo ma jaja United Plateau United nko ma gbaya alejo ko Kano Pillars Sporting Lagos won ati ko Bende Insurance ni Worry Wolf nko won ati ko ti Inter Lagos nibati kun Caliva o ma gbalejo iko ti 3SC di Oluyole Warrior ba ba nso nipa iko ti Shooting Stars gbogbo o fese won se yen ago merin yen ni role toni ni o ma lanfa ni lati waye agba bọọlu agbowo waju yen ninu ko ti Super Eagle ninu ko ti Bayer Leverkusen yen ba ba nso nipa Nathan Teller o ti pada de oni rabaji gan ri pe baba nso nipa Nathan Teller ninu osu kejo ojo keji le logun iyen ninu osu kejo August 22 lo ti lanfa ni lati gba ifese won se kan yin o iyen fun iko ti Bayer Leverkusen o to wa di wi pe o lanfa ni lati wa lori papa lana baba nso nipa farapa ile ti Nathan Teller to ni ko ti soju mumu bayi ni pe back issue ye back problem o ni farapa to ni o le to de je pe ko ti pada soju mumu ko ti pada soju mumu be ba gbagbe figagbaga tan gba koju ko ti weather bremen o ti mi awon kan ni jo na lo tan bori pelu ami ayu merin sodu ni August 22 lo ti gba ifese won se kan ni bayi Nathan Teller lanfa ni lati gba ifese won se lana koju ko ti Mainz 05 nkan se je niyan oya papapa odoke okun baba nso nipa awon fese won se awon fese won se lanfa ni lati waye loke okun awon DJ league lori sirisi o waye lana loni na yo tun ma lanfa ni lati ma tesowo waju

0: bi nkan se je niyan awon fese won se ile to waye to waye lana yen ati ti o waye le ni ogbeni ayala bo ni nkan se lo
1: akudede wo ya tokun
0: e ka bo sori eto
1: ninu dj german bundesliga ile to lanfani ati waye lana ami ayo meji meji lo waye lana bayern munich won ati osburg ami ayo merin si meta oni bayer leverkusen lovin na men so five manle ami ayo meva so do oni rb leipzig lovin na en transfrankfurt yo ma tesi waju lo ni fc kon won ati borussia mo je glabach ago meji abo ni bakan na freiburg won ati sakau fo ago merin aboro leni lorile de france lana yen french league 1 AS Monaco ami ayo meji meji lo waye laarin won ati Toulouse ami ayo kan dodo sodo ni Lorient lo fin na Paris FC bakan na ami ayo meta se okan oni PSG lo fin na Le Mans yo lanfani ati tesi waju lo ni OCG Nice won ati Strasbourg ago meji osan ni Rennes won ati Australia ago merin koja seju meedogun ni nigbati Troyes won ati Olympic Marseille won mo ka di en le ni ago mejo ku seju meedogun lorilede talo lana Genoa ami ayo meji se okan lo fin na Fiorentina ami ayo meta se okan ni Inter Milan meta sodo ni Inter Milan lo fin na Parma ami ayo meta sodo ni Napoli na lo fin na Frosinone yo lanfani ati tesi waju loni komo fc won ati es roma won tin gba won ma bere yen lagun mo kan won tin gba yen lowo bakan na lasi won ati monsa ago meji osan ni nigbati kagilari won ati juventus yo mo ka di enle to ba tin di ago mejo o ku seju meedogun lorilede spain lana ami ayo meji se kan la atletico madrid lo fi na deportivo alaves ami ayo meta si odo ni barcelona lo fi na getafe ami ayo kan dodo sodo ni real madrid lo fi na filari yo lanfani ati tesi waju loni eti won ati seta vigo ago konsan ni real sociedad won ati deportivo la corona ago meta koja seju meedogun ni real betis won ati osasuna ago marun aboro leni nigbati racing santander yo mo gba valencia lalejo to ba tin di ago mejo asale lorilede england lana yen epl ami ayo meji se okan ni arsenal lo fi na leeds united ami ayo meji meji lo waye laarin aston villa won ati brentford ami ayo marun se ayo kan oni chelsea lo fi na afc bournemouth ami ayo meji se okan ni ipswich lo fi na formu fc ami ayo meji sodo oni brighton lo fi na sunderland mole ami ayo kokan lo waye laarin manchester united won ati tottenham yo mo tesi waju loni to ba tin da ago meji osan crystal palace yo mo gba nottingham forest lalejo all city won ati everton ago meji osan lo na to ba ti wa n da ago merin aboro le liverpool won ati manchester city ni bi nkan se lanfani ati jembe eniyan
0: bi nkan se ma je niyan ifigagbaga laarin ko ti manchester city laarin ko manchester city ati ko ti liverpool yen eni papa asire anfield le ni a menu ba ifigagbaga yen awon start ifigagbaga yen a soro lori e bi gan se je niyan o dinu dije dije ti german bundesliga ifigagbaga to waye lana laarin ko ti fc osburg ati ko ti bayern munich o fan oju gan mo ni ami ayo meji meji o ni won jo lanfani lati gba lo ye gangan ko ni royin royin bere aba nso nipa ko to yara ju yen ninu tan dije ti german bundesliga o lanfani lati waye lana ori pe saju lati odun 2015 oni aba nso nipa kevin folland lo ti kokko ni akosile yen aba nso nipa the quickest goal yen goal to yara ju tan yara gba wonu awon ju 9 seconds laarin 9 seconds ti ifigagbaga bere oni Kevin Volland lo lanfani lati gba ball yen wole fun iko ti Ovian oju iko ti Bayern Munich na ni 2015 Manuel Neuer o na ni ama lana yen ninu iko ti FC Augsburg mi waye o ri pe ba ba nso nipa Robin Vava lati inu ko ti FC Osborg o mi awon re akoko lana awon tu yo yara ju o yara fefe ju laarin iseju aya mejo 8 seconds o lo mi awon yen yen koju ko ti Bayern Munich o lo yara ju yen ninu tan dije ti German Bundesliga bi nkan se je niyan o dinu dije ti La Liga ifigagbaga ele to lanfani lati waye lana yen laarin ko ti Real Madrid ati ko ti Villarreal lana nibi ti won ti bori pelu ami ayo kan sodo ni won bori n toto amo ifigagbaga ohun Vinicius Junior o tun kan dinu yo lana ri pe o gba card pupa o tun gba red card lana iyen fun igba eleketa ninu ko ti Real Madrid o gba iyen ni iseju meta le iyen ni 73 minutes o lo gba card pupo ohun o ti je pe o ti koko mi awon tele o ti koko mi awon le to de je wi pe adari ayo won pe adari ayo si akesi awon to mi foul ti koko waye foul ti waye o wi pe baba nso nipa Saliba fa Saliba nirun yen Nathan Saliba ni o omo bibi orile ede Canada yen ninu ko ti filari agbarin gbugun yen e ti mo on lo fa nirun foul yen ti waye laarin gbugbo on do build up yen de lo lead si go adari ayo pada ye VAR ni a video assistant referee o lo wo monitor ni gbeyin gbeyin won ri pe ah Vinicius Junior jebi o ti fa yan nirun o olodun lo ni kirun o ngo mo tumo lowo lo ba fi gba lo fi gba red card be be kederi won ti cancel go re yen mo saju ko to mi awon yen ni ko ti Real Madrid diwule tin leke tele tele yen ba ba nso nipa Yandia Monday la nfani lati mi awon ri akoko iyen fun iko ti Real Madrid leyin fese won se ninu fese won se mesun eleyi to ti gba fun iko ti Real Madrid bayi o ti mi awon ri akoko o ti mi awon ri akoko baba wa nso nipa red card eleyi ti Vinicius Junior gba ni ana yen oun lo fi je eleketa eleyi ti o ma gba iyen ninu iko ti Real Madrid o gba meji bayi as a senior ninu senior team bakan na o ti gba eyo kan ri pelu awon reserve team ko si bi ti red card e ka Vinicius Junior mo e yan ba ti ya onu fufu o tun lo play pelu awon reserve team o gba red card nbe yen na iyen koju ko ti Valencia niyan ni bayi o ti je meta ototo ele to lanfani lati gba red card meta ototo on lo ti gba bayi baba wa nso nipa red card bi iroyin be gangan wa ni tori pe ajo ele to nse kukari dj ti la liga lori le de spain o ti gbe idajo kale won ta ti e ti koko mo ni pe next match o ti e koko padanu re na mo baba wo ninu awon iwe ofin iye ninu ajo ile to nse kukari ball alafese gba lorile de spain article 130 o jo di mimo yi pe awon disciplinary code kan wa le to je pe bi agba ball to ba gba red card bayi papa julo to ba lo je violent conduct o to ba je assault e to ba wu ko je ninu mejeji yen ri pe londa mejeji o na ni nkan ti Vinicius Junior se yi wa papa julo violent conduct yen ri pe o fa latako e o fa ni run ni ki kirun o tumo lowo o fa te o fi te wo seyin bayi ni ifi ijiya to nbe nbe o na ni ifigagbaga eyo kan si meta o ni se pelu awon committee oju ti won ba fi wo ati pe bawo gangan ni nkan to se yen bo se lowo ra si bo ba wa sese bo ba je wi pe ifigagbaga eyo kan o ni suspension yen a je wi pe olodun ba senu e classico yo ku pa nbe mo bo ba ti je pe ifigagbaga meji o ni won fun to ba je pe o ti akereju meji lo gba je pe ifigagbaga aba nso nipa ti e classico iyen koju ko ti Barcelona ni Camp Nou ni Spotify Camp Nou a je pe ko ni le lanfani lati gba ifigagbaga yen de ri ojo 25 yen ninu osu ta wa ni on the 25th of October na ni o ma lanfani lati waye ama ifigagbaga to kan fun won se koju ko ti Sevilla ni o ba lo je bi 2 match or 3 match ban yo padanu e classico ja gbokun si nbe bi nkan se je niyan abi nbola osukare oni nja loju oja e ja loju oja ka toju oja dina ah ba ti koko de kati e koko fun eni a koko ni 25,000 naira na ko to wa ku ni 50,000 naira ja loju oja na ba ba pada de ka wa teso wa ju eku kale
2: Lagilu FM 96.7
3: Lagelu apata maja pato jamakuta. Lagelu FM akaba faratile. Adun badu po makamuso. Lagelu FM kakaki ile shabun safefetin farere idunu fun gbogbo loja to nta. Imule guguni so wonya wonya secret midungbe. Owo fun gbogbo en to loye to damo. Sebe yin na ngbo. Sebe en rise re nigboro. Afa ibawon dowo ko lai roguru kawo. Mad out there, Lagulu FM lessons are 7. Bagbo gbaju gbaja gbagioko won ti gba yara bata nle yi lawujo le se to npun safefe to mo ja se polo oja ti o ta gbera nle darapo ko ja wa gbogbo ara Lagulu FM lessons are 7 iki wallahi alubarika polo oja nbe kerin opeke
4: agitun di ore mi afiju di la to moye lati gba to ti bere se di la re yi adua kan pere mojo kina si la do ohun ni pe ko lorun mo jo suwo soti
5: bi ti bo
4: idi ni pe dilare odi ju moto meji pere lo to kun bo kan ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break inu bayi olomo ji mo pada ra lowo re scrap ati pe drone na o se wo ti igbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale kito de ko sin jo soko re egbe titi ilewu bawo eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so be office pelu ilana ntele ni loso to na ni moto ti won ta to je totu ati tokunbo ti we re pepepe to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 0816932 8487 le kan si 0816932 8487
6: Clash FM Media Academy. Nibe, lawon eniyan ti fi igba bu mi eko eto iroyin sori. Atamba gidigba. Soke tente ninu igbohun safefe pelu ikose mose ati iwo omo iluabi. Awa keko jade wa ni won ti di ogun ni rere ninu ise iroyin kaakiri agbalaye.
7: Eyin temi bawo ni o se wa ewa.
8: Oruko temi ni Rotimi omo ojo mo layo lati je okan lara awon to gba Splash FM Media Academy koja bawo lo ko wa se nse fun wa lawon na se fun ra wa
9: oruko temi ni Sarah Adedokun inu mi dun lati je okan lara omo ile eko Splash FM Media Academy nibe ni won si ti ko mi bi eyan se ndi ogbon tarigi agbohun safefe
10: Baba Tunde Ajayi lo ko mi mo je okan lara awon akeko Splash FM Media Academy nibe ni won ti so ebu kekere mi di nla mo mi lowo
11: o se ma je niyan o de tin je be gbon mi ma je ki ebu ti eledumare je nke fun o kuku mo ninu Birale, ma bo wa se Splash FM Media Academy nibe la o ti gbenu yebeyebe ta si ma tun ero daada laarin ose mewa gbako won ko e bo se le di ogbon tarigi agbon safefe oya tete wa gba form ti e loni ni Splash FM Media Academy ile funfun balao felele ni lu ibadan ni won leko si pe won sori ero ibanisoro
10: 0807112 4000 0807112 4000
11: Flash FM Media Academy ti se igbelaruge fun iwa omo iluabi ninu ise igbohun safefe

0: bi 3.1 billion viewers ni won ni lawon tan wo ni online lori sirisi amo ohun to je kayefi be ni pe awon agbabolu papa julo oluko ni iko agba oje orilede ti Benin Republic roa o je ko di mimo yi pe won je ki awon agbabolu oro bonus yen lo ba won ju pe won gba match bonus pe won gba match bonus bakan na won fun won lanfani lati ya photo pelu won kan lati e ti ni access pelu awon Argentina player yi pe ko si anfani ki lo de ifi gagbaga e bi olore so re awon de ni won yan pe orilede Benin on la won fe ti o ba je owo ofe na ni mo ro pe won na ba yen si iko kan lati ile adulawo ki lo wa le fa gbogbo to sele yen tori pe kin ko tan ta ba wo ni odun to koja lodun 2025 ifi gagbaga kan olore sore kan wa tin wa gba ni lulu anda orilede Angola owo ti ijo are orilede Angola to na nigba na lohun ta ba so nipa fi to san fun ajo ile to se ko kari ball alafese gba orilede Argentina $12 million oni won so pe won gba lowo e ti royin fi die mule ati san owo ajemonu fa won agbabo orilede Benin Republic pe o ye ka at least get fee ticket fee nkan kan o ye ka won na ni ah percentage kan na ye ko lo so orilede Benin Republic se ile adula se ba se present ara wa ni be lo fa ni abi ki lo fa
1: atokun la po do temi seri yoruba man bo man ku we pe irini si
0: oni si ni lojo
1: bi awon se sera won be na ni won se bera won
0: awon na sera won be
1: tori pe mo mo pe ke se ile orilede Benin ni won ti koko ni fe si lati so pe ko wa ba won gba iru kan yin be yen boya demand ta won yoku beere
0: a dandan niyan
1: ni won fi lo tori mi kan wo pe a o se jeru Benin
0: le lo ba
1: orilede
0: Argentina ni orilede ni agbon South America
1: agbon South America abi kin so pe nile Africa to je pe o lowura
0: abi nile Europe
1: tabi nile ile Europe
0: iyan tun boost
1: mura yen ju be lo
0: match yen na
1: ju be lo sugbon nitori pe e mo pe mo gbo order pe ikan lara won player won so pe iwuri nla ni o te je fo
0: lo je fa won
1: tori pe ohun o ba Messi pade ri so ba se sera won na
0: ba se sera won ni tori pe ta ba wo ifigagbagan lore so re tan kokko gba koju iko ti orilede Burkina Faso negotiation iroyin je di mimo pe igba ti awon ajoso ye po oro kan o pada wo
1: jo gun mo
0: awon ye ti awon agba ballu to je bi under 22 kini kan pe elo ba won so ka gba pe bi orilede Benin Republic at least emi o gba pe cheat pon cheat won ni
1: tori
0: ajoso ye po oro o ti
1: wa
0: FA orilede Benin Republic lo ye
1: ki won mo ba fa
0: di won to 0810 0810 lo bere number ati delete number yen mo ti mu number mi baba so nipa number mi 4196 on lo pari e 0810 4196 on lo pari e 4196 number on fo ni bagan to ta le ni to ni 25000 naira tori oni 50000 e ja wo ifigagbaga laarin ko ti Manchester City ati ko ti Liverpool losan papa asere Anfield ni
1: atokun la podo temi
0: ifigagbaga ti e ka san oruko yin ati bi te tin soro lati kan ni lagelu ni
2: oye wale
0: lati bo
2: lati
0: odo kekere oda ka se se ti jeri e ti je 25000 naira losan to ni e ti je 25 leje customer care ma pe yin bowo yen o se wole won o je ke mo okay bi nkan se je niyan okay ifigagbaga yen
1: ta ba ni ka soro nipa ifigagbaga yen ifigagbaga yen ni o so iru ise ti anda ni iraola to gba
0: iyan oluko ni ko ti Liverpool
1: ni o fi mo nu bi ise to n wa gba gangan because ifigagbaga yen challenges lojo je fa awon mejeji
0: challenges ni
1: lojo je fa awon mejeji ati ki loruko re Enzo Maresca
0: o mo ti yan yo ko mo ti ipadanu fese won se kankan ninu
1: ide o le mo ti
0: ko draw gan
1: o le mo ti
0: 5 game 15 points
1: 15 points o le je match ni o ipadanu
0: o le je match ti ni o ipadanu

0: because
1: in to je n so be ni pe e mo pe ile ni Liverpool wa iyen ni Anfield
0: be ni be
1: so lapo te ba de wo ifigagbaga ti won ti jo ngba bi marun seyin Manchester City lo na Liverpool
0: ni bi
1: match marun seyin
0: iro o last
1: meji meta si meji ni game won te ba de lo wo margin go won go Man City po dada be almost 9 goals
0: be ni
1: se ti mo so because loni oni ira olohun mo pe boya ohun to se ise abo ohun o to se
0: iyen baba so nipa awon big team
1: awon big team iyen ninu EPL oni kan ni enso maresca gan mo pe mo si tin di agba oje ninu EPL
0: ah enso maresca o mo se mo ko iko so di e mo Chelsea
1: en gba to ko Chelsea
0: oloju
1: big team to na oloju big team ko na Manchester United
0: oda so loni kini ka wa mo reti
1: lapodo temi Anfield loni wa gba 3 point lowo Manchester City
0: ri awuyewuye to nlo lori ko Manchester City lori pe ayo point won iyen esun eleyi ti won fi kan ko Manchester City esun to nlo bi 114 je kini na so pe awon je bi ninu 115 won je bi 114 charges pe won je bi se ye je nkan to le mu to le je kakude ba awon agbabo iko Manchester City sha
1: ta ba ni ka wo lapodo temi
0: 50,000 naira ati tele keji yen mo ti yikoto on number on ko lura won amo won pada gba funra won na ni
1: lapodo temi ta ba ni ka wo o se se ko je nkan to le mu ideruba waye fun awon agbe awon
0: agbabolu
1: ṣugbọn ti olukọni ba jẹ olukọni to mu yanyan to mo bi won se le bayan soro
0: be ni
1: pẹlu opolo pipe o le ko gbogbo n to le jẹ ideru bayan ko ku lokan won
0: mi ti en wo pe ko ye ko je pe yo mo deru ba won na to ri ta ba wo most awon player to wa ninu ko Manchester City almost 50% lo je pe gbogbo igba ti nkan isele yin o sinu ko Manchester City ko se ko ti o fe kan won
1: e wa se gbogbo eyan lo lokan pe ti won fi enu abuku kan team
0: to un to e to ri 0915 lo bere number yen 0915 9315 o lo pari e 0915 lo bere ta le ni to ni 50,000 naira yen fun ti tosan to ni ta le ni to lowo e 50,000 egbe lowo kan e mo sowo e lo fo egbe lowo kan 0915
2: hello
0: e ka san oruko yin ati bi te tin soro lati ikonde lage lu ni
2: jamiu
0: lati ore meji ka se ise ti jeri
2: Jerry
0: must think play ti pe Olorun ti de gbianju yin la de losan 50,000 naira le je
2: last card
0: le fi play eni eleni Olorun e fe ni ti ele bo ti wu kori e ti tin pe daddy vasia order 50,000 naira customer care o pe yin bowo yen o se wole wo je ke mo e ti n pero mo ti e like yin e se sara nbe yi won yo ko meni o kun be ku bi gan se je niyan lapa bibi ohun lati ma sewele yen fun ti tosan to ni baba n so nipa lanshera yin agbabolu nigba kan ri ninu ko ti Newcastle oje odi mi mo pe ifigagbaga ti Chelsea lana o ni agbabolu to ohun le kiju popoku ise Moses Caicedo ni ko si akoko mo ni aba soro o se ran lowo be ni o de mi awon ma lanshera olondo hun mu oruko lootu eto yi tun ba baba tun di omo lawo Alex Ferguson abi Bola Sadi o lo lowo button mi to je ke gbadun mi yen fun ti tosan yi pe mi ba tin dide Fola Kemi Mighty yen lori eto ta pe ni Sunday Oyoyo ya o tun lanfani lati gbe yin debe yen losan toni sikiru ayin de oju itere loruko ti temi titi ola ta tun ma pade iri atayo pelu bukun ni o dawo
3: Lagilu FM 96.7

0: je kon mo wi pe adawa ki se aisan keyan dawa ki se aisan ko se gbogbo gba lo ma so pe emi ife dawa ati pe boya mi mo mi ife salaye ko lon sanu mi lori oro yoruba elomi a ti tori pe a gbodo ko awon obirin wa pe awon igba kan wa teyan gbodo dawa awon igba kan wa teyan gbodo fa awon eyan mora awon igba to ye keyan fa awon eyan mora yen ti an ba dawa wahala ni awon igba to ye keyan dawa ti an ba wa awon eyan kunra pelu agidi wahala ni you must learn to appreciate your own company as a girl ara won ko to ye ka ma ko won niyan ki se gbogbo igba ni ore mi ni ore mi ore da o olorun to da wa gan papa ko fe ka da wa sugbon asiko ati da wa wa asiko ati fa awon eyan mora o na wa wa lara awon eko ta gbodo ma ko awon omo wa ara awon eko ta gbodo ma ko awon obirin wa ni pe eto ilera won o se pataki ti won se ko bo ti fun microphone lenko mo ti jo po sile yen ni tumo ti pe mo fun a microphone lati soro pe awon eko wo lo wu wa abi laro wi pe ye ka ko awon omo itore ni mo se nso awon ile to ba lokan ti temi na ara awon eko te ka ko awon omo ni eko ilera their health is important and they must take care of it gbogbo omo obirin gbodo omo yi pe ikan ninu awon ebun ti olorun fun won on ni agu ara won their body and they must take care of it lati rori won titi de atelese won to ba ro mo bere mi ba wo fe le o ni fe le gbe to mi latari pe ara asa ma buti ni ara e kole ni lati ko omo lati toju ara e lati mo yi pe agu ara e ebun ni so when you train these children to say okay take care of your hair take care of your eyes take care of your body take care of your health so that wo papa wa wa ni ilera pipe ara e ko ile ara e ko te ka ko awon omo ni wi pe awon gba bi wa te pe o mo wi pe ara e o da o wa ma bo mora rara o podo you must learn to speak up you must learn to speak out when you are not feeling fine gege bi omo obirin ma pa mora e mo pe gba mo se pe omo obirin ni e o ye ko lamu mora ki se gbogbo gba leyan ma mu nko mora ki se gbogbo gba leyan ma mu nko mora ti nkan ba nse lanu ko soro so that ibi to ba ti ni lo ranlowo yin atete wa to ba ron to yato lara e keke bi omo obirin ma ti ju lati so sita papa si obirin agbalagba egbe eleyi to trust this is very very important eto ilera wa keke bi omo obirin o se pataki awon committee tun bodo ko awon omo ni pe ile aye ki se re sisa igba mi o ma da keyan mo wi pe awon nkan kan ti eni yin se to tete n se yi lo to awon kan wa ti eyan gbodo begbe to abi begbe mu but nitori lagbaja ti wa nbi bayi ko tumo si pe won na gbodo wa nbe bayi tori pe ere ile aye wa ototo ni irin ajo aye wa ototo ni ara nkan mi temi tun ma like lati to ko awon obirin ni pe igbeyawo o ja si pe ohun teyan to so pe mo fe choose eni mo fe yan lati so pe emi na fe di iyawo ni ki wa se wi pe igbeyawo yen nikan ohun ni orire abi aseyori ti omo obirin le se ma sare wonu igbeyawo nitori pe awon ore en sare wo be gbogbo ana lati mo pe to ba sare wo be o sare jade mo nkan to ni se pelu pe eleyi okunrin gidi ni obirin gidi ni eleyi o ran mi eleyi o ran mi ki se pe nipa po fun enikan abo fi nkan to enikan lo ma fi mo o gbodo mo beyan se le mo iba repo ti o da abi to domoran o se pataki e je ka wa obi ma salaye awon kan yin a kan le ma binu sa awon mo yi pe won se segbe abi won se on to ye kan to se eko won ki ko bai bi eko lewe leyan se ma ko omo kekeke papa won mo obirin o se pataki mo ti soro nipa bi a se gbodo toju ara wa keke bi omo obirin se ko ye ko mo ni se ba omo obirin ni ko ye ko mo nitori ko gbe wa latorun eyin on le ma salaye e fun keke bi omo obirin gbogbo eyan le ma lanfani ati lo ti inu ile iwe ile ton ma joko gbe iwe dani mu bairo dani ko se konkan sugbon keke bi omo obirin you must learn a skill o podo mo pe nkankan wa to ye ko mo keke bi omo obirin ile ton ma da bi on to joko ti to ma mu onje wa fun ni aye ni bi wona se je eyan ni ile aye ko to di po ti e wa choose lati so po fe marry abi wona choose lati bi mo opolopo eko wa ta le ko awon obirin but ti opolopo wa ta ma gbagbe lati ko won tabi ta ro pe ile aye ko won ki se gbogbo gba ni society ma ko won awa gege bi obi agbodo ko awon omo wa obirin ni awon ko yin ati awon omo wa okunrin a ri ju be lo lori eto wa eto Sunday Oyoyo losan ti toni oni ni ayajo gbogbo awon omo obirin kakiri gbogbo agbaye itori e la se wa si wa leti losan toni ko sanfani fun wa lati pe lori eleyi ti mo so sugbon mo gba ladura pe adodidi lokan wa legelu 96.7 fm be leti gbo losan toni for like me mighty loruko tiri ipade oje odo shade black ni jago center losan toni odigba kan
1: FM 96.7.

0: anki wakasan nibi gbogbo ti e tin gbadun ikoni yi lagelu 96.7 fm nile karo ojire nibi kibi ti a wa ni orilede nigeria ti a wa omo orilede nigeria ti a wa ni awon ilu ti ori ati ese ti gbe wa to ti gbe wa lo si ni America ni abi ni Europe abi bi kibi ti a tin gbadun ara wa. We say good afternoon. E kaabo si ori eto cooperatives and business clinic alafowosowopo ati okoowo. Se ki a so pe clinic kini Yoruba clinic no. Ile itoju. Ka ma so pe iwosan. Ile itoju. Ibi ti a ti n soro nipa owo lele ta ti n se itoju egbe alafowosowopo ti a ti n gbara wa ni moran lori okoowo ati bebe ati bebe lo. E kaabo si ori eto nibi gbogbo ti a wa nipinle Oyo ipinle Ondo Osun Ogun Eko ni ibi gbogbo. E kaabo si ori eto ni dede agogo meji osan si meta ni ajo ma n wa papo ni gbogbo ojo simi lati le gbadun ara wa lori oro egbe alafowosowopo ati ni okoowo. A tun gbadun ara wa leni emi nikan ko cooperative doctor nikan ko lo wa ni ori eto iyalaje cooperative inu mi ma n dun ni tin ba ti ri soju bayi
1: o beta
0: o ti e fun wa tan leni ni iyalaje cooperative abimbim Bimbo Omo Sadiq o wa ni joko wa ni kale
1: always standing out.
0: Oh yes, o ma nda mi lorun eh ko run yen ma wa re ja
1: do ko wo do ko ko le da ko le da ko le da
0: ba kan na e ti gbe ohun e bayo Oladimiji Mr. Sakios mi ni the taxman
1: eyin eyin wa tu ku amojuba o
0: seun ogu ayan fe na Adeyemi Ademola omo won ni kunrun ni kirun
2: ikiran agbe oyin le obi mi no ma fi po jesu o ma fi suje po bi ba tori suje po ma tori epo jesu Adeyemi Ademola yin na ni ogo ayan fe e ka san e ku jo Sunday ni.
0: Thank you very much. E se eyin te ti wa pelu wa ni ori ero ti Facebook Raifu ta wa kaletu Abiodun. Thank you very much lati Osogbo niyan mama Abeji lati Osogbo. Thank you for joining us. E se te darapo mo wa. Awon to fun wa ni anfani lati je ki e ma darapo mo wa ni ori ero ti Facebook live broadcast. Feran mi Ridwan ohun ati Samad ni won di apa beyen mu. Awon mejeji ni won se ise takuntakun ti e fi n gbadun wa ni ibi gbogbo ti a wa ni Pacific ni o bi se Asia ni Asia Minor abi major ni titin Middle East ni o se Europe leyin wa West or East se America ni South America abi North abi Caribbean ni ibi ti ori ti gbe gbogbo wa lo. E kaabo si ori eto leni ilekun fofo pelu ohun ti a ti n gbe ye o a daro wipe o ye ka bere si ni mu awon kan mi mo iru ba se n so pe awon ona ti egbe alafowosowopo topic ta ti n mu lati bi ose melo kan e ri pe o kenu gan ati pari e wa ati cover e o kenu gan awon ona ti egbe alafowosowopo ti won fi n se owo omo egbe kumokumo
1: basubasu
0: ti won tin fin se owo omo egbe basubasu
1: yes
0: ati bebe lo leni ta ba tun menu ba bi melo kan o ye ka menu ba awon nkan wo lo ye ka ma gbe yewo lo gbodo farahan ni ara awon ta fe fi se adari egbe ko ma kan di pe avec un president se chairman la wa npe ni inu egbe titi wa abi treasurer abi secretary abi vice president be vice chairman deni awon kankan wo lo ye ka ti ma ri bi apere ninu aye won ti yo fara won pe o sese oloyinbo a so pe all things being equal
1: seribius paribius
0: o sese pelu gbogbo nta nri o ye ki eni bye bye ko le fun wa ni leadership to munadoko a bere si ni menuba sugbon ki a to ma menuba e je ka lo si bi moran iyen tun wa ni ara won kan ti yo jade leni ta ba nsoro nipa wi pe oloro eni ti ki se pe o ti nitan o ki se pe o ti daduro sugbon ta ba nsoro pe change de wa lowo abi o mo bi a se ran owo nise iru awon ona wo ni awon eyan ngba se leyi a le pin si bi ona akori meta sugbon ni abe meteta o da be ni pe bi medogun merin la si medogun ona ti awon eyan ngba mu owo wole oloyinbo ma npe ni passive streams of income pelu gbogbo bọlọ nse fun wa ni anfani to an active stream of income iyen ni ti o ngba attention wa gan ti a ba simbe ti se o le se sugbon ti olorun ba fi oko owo yi abi ona yi le wa lowo awon ona mi tun wa to je wi pe owo le ma wole no matter how small
1: it might be
0: or marginal it may be sugbon ekan oju nibi ekan oju lati bomi ta ba ko gbogbo ejo o ti di agbara to le gbe ile to le gbe yan boro owo na se ri niyan just drops here and there by the time everything comes together it becomes a flowing river awati olorun ba de fun iru anfani be yen bi ona kan ba da be ni po fe saison okan wa si bale pe awon ona bi meji abi meta to ku awon kekeke ti o wa nbe to njade a ma fi yen di ara muna ko to di pe yi to saison boya lati on to sele laarin ilu ni abi lati error nipase decision to ye can make ta make it on time ti yo feel di pe atoju e
1: diversification
0: beni lati diversify ona akoko o ipin akoko ka so pe oro nipa ona nipa ise ti ako a npe ni skills
1: men
0: skills and enterprise abe yen ni wi pe ati da ise sile you are a business owner Bayo is a business owner. Beam.
1: Beam. Business owner.
0: Yala Jenny.
1: Keba on facilitate credit loku.
0: Yeah, lo ikanto kuni. Yala Jenny. So business owner. On KG, you may be a skilled professional.
1: Yeah.
0: Iru awa to jen pe ari anfani gba lati odo Olorun oba lati je finance professional. Yen na le mo wole
1: ben
0: yen mi wi pe cooperative doctor le ni o le dase ti e sile
1: of course
0: o tun le lo professionalism we
1: lati ma ko awon
0: lati ma mu owo wole
1: lati ko awon eyan
0: skill yen iketa ni pe keyan je consultant consultant yen eni fe dase sile o le wa joko pelu yin
1: ben
0: ke fun ni imoran sugbon ni apa odo wa nbi ofe la ma nfi sita sugbon ni awon ilu to develop
1: bi
0: oruko won
1: lasan iru a ma ba e
0: pe oruko won
1: iru a ma ba e pe consultation
0: be ya ki ba oni kin sese ibo ni kin gbe gba ni awon ilu yen o ti sanwo ko to gbo
1: and the most must good to them
0: you have to
1: if you want to be successful
0: so consultancy ona ti awon eyan gba mu owo gidi wole ni then you may be a creative person creative entrepreneur amo bi a le fi owo wa se nkankan awon gan wa to je pe won japa lo si awon ilu alawo funfun yen to je pe irun lasan ni won di o
1: amen
0: ni Nigeria ton ba ndirun
1: $100
0: awon ore won ni won so pe wa joba mi dirun yi
1: breeding
0: won ti le bu pe owo wo lo nbere ṣùgbọ́n ní ibi tí wọ́n japa lọ owó gidi koko
1: $200
0: ni wọ́n fi irun didi ni wọ́n fi ń ká
1: Ghana Weaving kini ka weaving
0: so under creative enterprise ni bẹ̀yẹn wà ati bẹ̀bẹ̀ lọ tabá tún wá wo igun keji assets and ownership ibẹ̀ láti rí àwọn tó yẹ pé wọ́n mọ bí a ṣe ń fi owó pamọ́ ṣùgbọ́n tí ṣe pé wọ́n kó owó wọn sí savings account àbí current account ní bank wọ́n mọ bí a ṣe ran owó níṣẹ́ kí owó lọ ṣiṣẹ́ wá fúnra ẹ̀ we may call those ones investors either long term or medium term investors or short term ati mẹ́nuba bíi márùn-ún àbí mẹ́fà bẹ́yẹn property ownership àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọlọ́run fi ràn wọ́n lọ́rùn wọ́n mọ bí a ṣe invest in properties so ọ̀nà tó tún tẹ̀lé ni wípé òṣìṣẹ́ tá a gbà ṣiṣẹ́ employees tó jẹ́ pé wọ́n ní àǹfààní láti ní ìpín okoòwò ní ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ so you may become employee shareholder àwọn àǹfààní yìí ó wà káàkiri ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ́ pé kí ni ẹ má dààmú mi jọ̀wọ́ sálárì yìí ò tó mi ná tó jẹ́ pé kò gbà tán kó ná tán ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò bára rẹ̀ ní ọjọ́ iwájú nítorí kí ni kò sẹ́ni tí sálárì máa ń tó
1: kò sí ọjọ́ iwájú kankan fún
0: ọjọ́ iwájú máa wà náà ńgbà tọ́lọ́run bá fún lẹ́mìí gígùn tọ́lọ́run bá fún lẹ́mìí gígùn ìgbà tó wá dì ìgbà tó wá rìtáyà tán tí ò sí nǹkan tó ṣe é jókòó tì èrò àwa kan wà tó jẹ́ wípé tá a bá ní 500 lọ́wọ́ a mọ̀ pé gbogbo 500 yẹn a gbọ́dọ̀ fi gbogbo ẹ̀ jẹun ó dẹ̀ ti mọ́ àwa kan lára tó jẹ́ wípé ẹni owó tó bá kọ́kọ́ wọlé investment ló máa kọ́kọ́ ló ń kọ́kọ́ bá lọ́nà ká tó ronú pé ó mà tiẹ̀ yẹ ká jẹun ìgbà tí ó tiẹ̀ ti wà ńlẹ̀ nǹkan tó ń bèrè fún owó tó ti wà ńlẹ̀ so owó tó jáde báyìí ó ń lọ straight nìyẹn royalty earners irú àwọn òǹkọ̀wé àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe fíìmù intellectual properties irú àwọn yẹn títí ayérayé ni wọ́n máa gba royalties wọn then eléyìí ò common láàrin wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire business buyers àwa kan wà tó jẹ́ pé a mọ̀ pé a lè ra business ẹlòmíì ká tún lọ tún ta a lè ra business míì ká tún tún ta bí a ṣe ń ra mọ́tò tá a ra mọ́tò tí a tún ta bẹ́ẹ̀ náà ni a lè ra business míì ká tún ta ara ẹ̀ka bí a ṣe ń pa owó nìyẹn that's true asset and ownership igun kẹta ìyẹn ni àwa tó jẹ́ ń pè ọlọ́run fi rọ̀ wá lọ́rùn ení tere èjì tere kí a máa fi owó pamọ́ àwa kan wà tó jẹ́ wípé tí a bá ń fi owó yẹn pamọ́ by the time tí a bá sọ pé ó kì í retire a ti lè ní gratuity àbí sowó ìfẹ̀yìntì náà ń pè irú àwọn báyọ̀ báyìí
1: pension fund
0: tó jẹ́ pé báyọ̀ tí ì ná mi rò pé tí ì ná 20% ní owó ìfẹ̀yìntì
1: a máa ma gba títí ayé náà lágbára ọlọ́run lágbára
0: ìmọ̀ a máa gba lọ ni bẹ́ẹ̀ ni bí ó ṣe rí nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá wo ògo àyànfẹ́ bó ti jẹ́ pé òun ò jẹ́ ká mọ ibi tí
1: ọ́fíìsì
0: ibi tó wò ìfẹ̀yìn ẹ̀
1: tí
0: ibi tó ti ń jáde wá ṣùgbọ́n gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí a mọ̀ pé ó jẹ́ ohun tó clear fún SFT tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ń pa ẹ̀ if you are a patient savers you can make wealth through it àwọn míì wà tó jẹ́ pé family business lọ́lọ́run fi fún wa ní àǹfààní ẹlòmíì tó jẹ́ pé bàbá ẹ̀ ti fi ebi panú
1: generational wealth
0: ìyá ẹ̀ ló dá ebi mọ́nú tó jẹ́ wípé wípé ẹ̀yin ọmọ awon omo wonu ola
1: o na tun gbodo ma tun sise lo ni o
0: bo bo lanle
1: bo na tun gbodo ma tun sise lo to awon mi tun bo leyin ti e na
0: to ba ti e kokko ye niyan
1: ah won a fi ye o
0: wealthy people always to wonu ola abi sft
1: wealthy people these days they always train their children in financial literacy first thing
0: o ta fe ko ti o gbe konko se won po ngboro ni
1: corporate to won ma ko won o
0: agbodo ko because awon ona ara awon ona ti awon eyan fi le ni owo lowo niyan family business succession ha you to sum money bi investment I mean wealth inheritors baba yen ti sise eh mo fe logun bi baba mi owo ti baba yen ti ni owo ti baba yen ti ni o de ti je pe o wonu ola ni won ti pin ogun ti wa won ti ko sile pe omo mi bye bye akobi mi iye bye bye bye ni ke pin fun ile bye bye to wa nbi bye bye to wa nbi bye bye ti ti eni to ti wa ninu will ara won na ti awon eyan fin ni owo lowo windfall recipient ti joba dede jinjo kan ko fe se sara udoji
1: se joba e la ti pe
0: udoji award awa ka le gbagbe ilu udoji award
1: o so npe
0: bo ti je npe agbanu e sugbon
1: ton so pe owo ko ni problem ati na ni wahala
0: ijoba igba yen ngba ti a nya opolopo wa ni na orile de nigeria ni won mo pe nigeria ti ya awon ajo agbaye won ti ya won lowo ri o ti sele ri ilu yi ma ni itan sugbon leadership southwest ben ogun fe southwest lasan gan ngba ti southwest in finance nigeria abi sft
2: ben
0: o wa nu tan iyen ninu fi ma nbi wa nsin nga wa ta mu awon itan yen pe e ku ra dara da yin kuro jo gbogbo awon kan ti o wa nle e je ka daruko ikan si multiple part builders iyen ni multiple streams of income so eni ati se agbada ni ori personal finance or what we call financial freedom building eleyi ta mu wa yi o fi han wa wi pe ise po ni waju wa nipase eto yi sugbon akoko oto asiko oto iyen la fi so fun wa wi pe business lab club odidedan ko lalewo awon kan kan wa to je npe a le ma so jade ni ori eto ya agbodo gbe si ori afefe agbodo gbe won si ori afefe sugbon ti a ba kura wa si ibi ta ti le bara wa so awon otito oro kan a le so ju abe ni ko ibi ti awon professionals wa ibere to waye ni jejo ni pe awon ona wo lati e le ma gba invest lati pa owo at the mention bi melu kan capital market money market mutuals cash and cash equivalent and so on and so forth ni business lab club awon professionals wa nbe e je kin fi asiko yi pe awon to je pe won ma invest e ti ra shares ngba aye da je pe e lo gba form ni bank kan le fill le submit ngba aye public offers
1: ben
0: sugbon mo ona ta gbegba opolopo wa lo je pe ta ba lo tu ile ta ri share certificate wa lori sirisi ni agbara lowo olohun a bere si ni sise lori e sugbon lati ipase business lab club ni alo in house stock broker to je pe abere ti a fi okun si nidi to je pe ta ba pe anytime o gbodo je wa ati awon professionals lori sirisi kini idi ti a fi n gbe igbese yi a kan fe wa si ori afefe lati ma kan soro ka ma back up pelu practice so a gbodo practice nipase business lab club you will learn you will think you will be inspired and you will be helped to practice ara won kan ti a ma se niyan laifi ohun ti a ti n se laifi sile iyen nipase ti collaborative movement cooperative social solidarity enterprise lorisirisi ti a ma mu se iru awon omi ogbon ti Olorun ti fi ji ki SFT yo le gbe sile awon professionals te ya jo nko worin ta jo je akegbe ni di okowo wa le wa available eni ba fe join business lab club send the WhatsApp message ekan ko si WhatsApp message business lab club lab yen that's laboratory
2: yes sir
0: business lab club need ati kimi need ati see anything ekan ko business lab club ke send the si telephone number te ti mo yen 0805449857 ni agbara lowo Olorun gbogbo awon kan ta tin se a le bere si ni funra wa ni imoran ibi bayi ni ki e lo fi owo si ibi bayi nkan te le ba pade nbe lile ati bebe lo idi ti a fi nse ni wi pe ki ile wa adugbo wa ki o le dun gbe igba ti e ba lowo lowo le raja lowo ti temi igba to wo ba wa lapo cooperative doctor na ni o ra lowo elomi igba ti gbogbo wa ba lowo lowo ni igboro arerin aha bi o se kori niyan business lab club that is where we will be doing it ni economic searchlight splash fm ma n recommend awon shares kan pe te ba fe russia ibi bye bye bye bye ni ke lo wo so business club lab club ni a ti ma se gbogbo iyen iyen be gaga bi a ti so leni awon ibi ti a ba oro de awon ona ti egbe alafowo so wopo ti won se

0: all. Thank you very
1: much.
0: God bless you really good in Jesus' name. Thank you very much. Back on the Abdul Rashid Olawale undersi in Gotti SFT ti won salaye fun wa oni awon agbari ni jota oni very funny beni ma je funny je Abdul Rashid awon agbari ni jota awon po dada wo wa ni classroom egbe nko wi le iwo kan woran o ti eni bairo
2: beni
0: agbari ni jota na n gbe o ka gbogbo e sori o ni gba ti text ba ta ba so ya wa contest yo wa da class ri be you know we are not writing awon na se gbogbo e koja o we are not, no, not today. We are not writing this test. I want to come out to join me back bench and one is school. I think I'm going to go to the lecture. Thank you very much. I want me to move for a law war. All powerful single person. Especially awon egbe ti ati ma nri awon to ma so pe emi ni mo ni egbe yi
1: awon ogala
0: cooperative doctor gba lejo cooperative member kan o tin lo sibi osu melo kan eni e ku ejo oro o ti enu boro oni ti won ba wa ni meeting baya and we'll be tied to you if you don't come to the meeting oni ton ba wa ni meeting yen pe won mo gbon bayi ni won mo gbon oni bi epe ni oga won ninu egbe ni na
1: won ti
0: no fi nse adari egbe fun won
1: won ti wa entitled pe awon lawon ni egbe
0: nje o so nkankan fun wa wi pe egbe yi to ti je npe eni yi to je adari ti o ba ti si la rand nkan o le se nu egbe opolopo CICS CTCS oro yi ba won wi gan ti ojo to ba ye ki awon mo egbe kurajopo fun ipade ti alaga oba ni sila rand ipade o sila o se njo yen niyan mo ti ri adari egbe kan to wa ni ipo aisan o ye ko lo keep medical appointment ojo ti won wa fun pe ko wa fun oro nipa ilera ara re nkan to jade lenu re ni pe ah cooperative mi ni meeting mo de gbodo wa nbe e ba mi so sele
2: e se pupo eyi ti n toka si pe lati mojuto egbe alajeseku yen ninu egbe alajeseku ofin aparo kan o gaju kan lo o fese mule gan ninu egbe alajeseku enikan o le de ko lohun lo ni gbogbo egbe ko ba ajalaga ibo kan sosho ni gbogbo wa ni alaga nikan lo ni meji na gan ki se meji to ma lo gbogbo gba so meji ti e na so n lo wa fi so di eni to ni egbe so aparo kan gaju kan lo ninu egbe alafowosowopo ko se nikan kan to le ma ro pon lo n egbe to n ba si n joko egbe o gbodo se pade nigba ti mo n dari egbe mo ranti egbe ti wa je egbe to je pe awon to ga ninu eni awon to kawe gboye dada
0: awon professors
2: awon ti o kaye ti o kan kankan na egbe kan na ni gbogbo wa wa ati eni to je oluranse le iranse lenu ise ati eni to je ojogbon lenu ise ikan na ni gbogbo wa ta ba ti wole fun ipade aparo kan gaju kan lo oga atomose to ba ti wonu egbe alajeseku ikan na ni ibo kan le ledi ko si se to le megbe lorun pe dandan tin ba si njoko le se pade ko si le dibo meji afto ba jalaga iyen tun mo si pe ko sẹni kankan to le ma so pe emi mo legbe kini won so joko nbe yen abi ko wole ki gbogbo eyan kan ma gbonu egbe ko si to jo be ajo legbe ni
0: oya
2: e ti fun kan la ajo kan la awa soro bi epe nu egbe ko si to jo be ajo legbe ni ko sẹni kan to gbodo ma wa sinu egbe lati wa ma je gaba lori gbogbo egbe
0: e se lati gabon apabo ni gabon wa ni africa na
1: west africa
0: central africa Gabon. Thank you very much, Kamaruddin Oyinlola Oyinike, lati Gabon.

0: ẹjẹ lọ kọ gbogbo ẹṣẹ yin sílẹ o mama gbogbo to ba de to ba ka ẹṣẹ mọ yẹ lọwọ ko sibi to nlo o lati asiko ti mo ti fun eni information yẹ pe jesu oni pe de lo ko iwa ese sile ki de ni iwa ese ma bere si ni ka fun e laipe
1: ye ase darun
0: ma bere si ni ja esi gbogbo awon iwa to ma hu ti o ti wa mo e lara to mo pe se ni mo ti gbagbe pe ko nse iwa ti jesu ye ko ka e mo te ko ka mo e lowo farabale ko gbo program yi dada ba si ni yen lowo gbogbo paperwork si won pari lorun ti jesu fi nbo yen ni le ba jesu joba o
1: kale sarin wa eyin agbagba lorun o edide ke wa mi si
0: number 1 wa koko ti o ma hu ko fi ni le ba Jesu joba
1: moju ba mo
0: ba n paro mo ni to tun ko ni loju
1: ibare
0: o le ba Jesu joba anti Christ won fi se suya won wa fun ni ami 666 lori e wa ori ape wa mo
1: moju ba mo
0: gbe awe mi ati Gbenga ti lo nti wa Gbenga o lo nti
1: ibare
0: bi se ma lo lo nlo abi ma jo lo nra padi je mu ise ko mu iwa e ko se dada ko ni tumo e ki lo so eh ko se to gbadura ko lo nra padi sugbo ise owo wa
2: tori mo gbe te ba tin gbe mo gba pe gbogbo eko orin gba ni oluwa mu wa dele ologo so o de ti cover wa na
0: e o ti cover everybody but ki ka luku wa lo ye ise owo ewo ṣe o ki n paro mo yan ko tu wa ko yan loju pe nkan to n so oto ni ṣe o ki n ṣe bẹ o ki n ṣe ma won kan te pe won so pe mo wa nbe ṣe mo ri ngba to n ṣe ko de ri o believe pe awon catch cruise ni Jesu o mo cruise o ile ti Jesu n pada bo yi ko mo anybody o ko mo ko je christian ko mo ko je lesson kan o ko kan o

0: Kara o jipe pe ninu ekunrere alaafia nikan le da fi le se aseyori nipa afojusun e laye olaba oke fi sagbekale alara pe olaimo nisan mesan bo ba ke fi ailera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o ma mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi ta isan fi se buba lara eda lo mu alara pe olaimo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedijedi idakole komokunrin o ma le itapai kara o ma gbon riri oju ti wo bye bye aromolegun ati bebe lo e kan si alara pe olaimo onisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 boba n se obi ojojo alara pe olaimo onisan mesan ni o kan si
1: lagelu apata maja pato ja makuta lagelu fm akaba faratile adun balo opo makamuso lagelu fm kakaki ile ise agbon safefe tin farere idunnu fun gbogbo roja to nta imule ogungun ni so wonyan wonyan secretin midungbe owo fun gbogbo en to loye to damo se beyin na ngbo se ben rise re ni gboro afa ibawon do wo ko la ero guru kawo
2: owo ni kon lo le se o
1: ma doubt e lagulu fm 97 gbagbo gbaju gbaja gbaje oko won ti gba yera bata nle yi lawujo le se to npun safefe to mo jase polo oja ti o ta gbera nle darapo koja wa gbogbo ara lagulu fm 97 iki wallahi ya lubarika polo oja nbe kerin ope ke
3: Lagelu FM 96.7.

0: ka ma lo awon ta ma ba Jesu joba je ka ma lo regbe ti gbadun awon ta mu wale ni a pade lale ola lori eto agbale tu sister mi ti mi
1: I've never seen your time
0: kola ya ke adeshan wele Jesu ta fi ka de tunle
1: this
0: my Sunday e se te gbo e ma ba bo ni ikoni la gelu 96.7 fm
1: this
0: guy ile adeyan ojo ruko mi

gomina nigba kan ri ni ipinle ti edo adams osiomole ona ni o ti gbe na woju minister fun ro ise ode latari awon akanse ise eleyi ti o se ti o si ya ipinle edo soto ajo agbaye ile itori si eto omoniyan na ni won ti naka lebo si isele ikoluni eleyi ti o waye si egbe oselu ti ndc ni papako ofurufu ti ipinle ti enugan ijoba orilede ti iran na ni won ti pase bayi pe ki won lo pa arakunrin kan eleyi ti o se kopa olopa ni orilede ohun asole fun iko agbabolu ti rivers united ani ozomema na ni o ti pada bayi sori papa leyin farapa ranpe eleyi ti o na bi million 14 le lori ni bayi egboroyun lekunre

0: e tete lo se pade e yo wa kuro ninu oran eleyi le o le koko awa ta sawo nepa e woye bill ti won mu wa sapa wa ka e ma mu wa en ti ko wa bale san ni o si ma san be ba fe jana e lo ja eyin loju opada ti ka so to toro epo mo to won eraye lo de abe eraye bi opo ni o le ran mo ni le ewe mo se bo se ri ngba kan nu aisun araye se bi nemu wara ti awon eru orun a le gbagbe nti baba wo lowo to se fun wa nile yi eje abara wa so to toro eyin lo le iwe ofe se ranti abe ranti ile iwe ofe te lo awo lowo lo mu wa ile iwe ofe ewo le yin to wa nse ko wo wole eloje yin logun jojo eyin oloselu wo yi e beru olohun oba ke yo mekunu ku ninu wahala eni ka ma lo karosine mo agba fo olohun oba se bi leyin olohun oba eyin na lo kukuku baba ni a fe lo karosine igba te ba fun wa lo mo ke la fe se mi abe un eni ama lo karosine mo eni gas loku gas te tun wa gbe wa se ranti abe ranti ijo iye ta fi ra gas lojo ojo si se nda wa ra ni ati si bi eyin lele fe se joba olu oba ti fun yin se en te le fe da nle da yi iya wa je mekunun e o ni fun ofun o iya yi to ge e ja bara wa so to oro gidi bi n ba n paro eyin ololufe eto yi te tin teti leko e ja mi oro to ba dabi iro akan o po le yan ja yan mo ki ka bo so le to yin eto wa eto yin eto wa eto gejegbe lale yi wa lai o kejegbe e da seto lale yi e nti mo fi wole ise be lori abi be ko ti o ba ti ri be e pe ko ri be to ba ti ri be e pe ko ri be wallahi taala a jo je gbadun ara wa ai ko to di pa awon eyan da ti are to DJ Swider so ri te eyan ba sese fe yawo ka loju oja e ja loju oja wallahi awon eyan ti koju opo repete won be pe wole ko ti wahala e ja won o pe wole e ta so ohun ta fi wole ohun bo se ye ko ri nu DJ Spider ja won eyo pe aje ja lo su toju oja ta ba wa toju oja de e ka wa eh oyi opo
1: Lajiliwa FM 96.7
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake jado ile Ibadan
3: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idiri yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe ifunpa giga eyo aseju abi ko mokunrin o ma mu na lo gbari lori ise enu ile airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan ese kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la o kokofi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: Ojo waju pe o pelu West Midlands Open University. Ohun to le je leyin wa la o ni pekun. Eto igbani wole nlo lowo lowo boyo sese pari ilewe girama abi o fe wole pelu direct entry to si ni NDE, NCE, HND tabi A levels. Aye wa fun oni WMOU. Aye ati keko meko so HND di BSc na wa. Iyen HND conversion ati BSc top up. Yan ninu eko bi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Human Resource Management, Accounting, Mass Communication ati Educational Management. Gbe igbese nipa fojusun re lori eko ati ise pelu West Midlands Open University. Owo wa o fani lapoya. Wa keko lodo awon oluko wa tan ti ni iriri odun modun gboye moye. Kan si wa ni White House, Adewumi Street, Felele Ibadan. Tabi number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja nilu Eko. Pe 0704-700-0167. Tabi ko kan si www.westmidlands.edu.ng. Tele wa lori ikan ibani dore at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Keko gboye giga ko deni yitaye nwari fun lawujo.
5: Arakunrin jowo fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi.
6: Oga mi e gba omi Showboss bottle water. Ke fi se bale okan yin.
5: Omi yi dara o gbayi. Koda o tun ni lara pese. O mo lolo oko mi bale.
7: Omi yo lo ta.
6: Nigbati orugbe ba ngbe yin, e ma se mu omi komi o. Eyan omi Showboss bottle water. Omi amololo ta pese lona ra oto. Pelu irinse igbalode, eleyi to dara yato si ti tele. Ajo Nasdaq fun telu kuda fun mi mu gbogbo eniyan. Lajugbo, ninu ile, office ati lodi aya. Showboss bottle water wa ni Owode Estate, Second Gate, Apata Ibadan. Ofe la ba yin gbedele itaja yin. Fun alaye lekunrere pe sori 09035104468 tabi 08951014 Like si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara.
8: Igba ida o ma tun o ma tun o la ni
6: eni to wa owo lo to pade ola ti yi lona osuri le gba osuri le gba ai mo yo jo odun osu to ti fi nwa owo kiri sugba gbogbo igba ni wo ma ngbo nipa cash e be du tun fi bi ko sala igbo nigba ti cash e ti bi ola ti yi fun opo eyan to sumo ati awon ore re to mo ki wa lu ditu dodo e Ṣe tun fun ni ni ayo to gaju o se tan lati deni pe ke iwo na nu osuke wa yi lati abala oko ti e gba wi ni galo lawon eyan tin gbo pe back to back lele to kun fun owo ti opolopo awon eyan si n jawe olubori wa si o ma duro marose nitori pe oko odunrin na tun ti gbera lakotun iye ninu osu October yi milionu gbe milionu kan ti cash e ko wa ninu osu yi iwo na gbodo gba ipin ti re ninu e gba wi ni galo ninu osu October yi kan na ni ajoyo odun kokanla ati lajelu FM e wa wo bi ogoro eniyan se fowo se faje pelu cash e gbogbo ojo eti Friday gan ni ijawe oluburi onibeji bẹẹ la si tun ma n ṣe afihan awọn milọniya tuntun October 28 ni ayeye ọdun kọkànlá ti lagelu FM 96.7 o ma lagbara dun ni yugayugba owó látún owó lọ́sì nínú oṣù kẹwàá yìí ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ máa ta pẹ̀lú kóòdù ẹ̀ lórí splash fm *347*1004*#. Lórí Lagelu FM *347*1004*2#. Ẹ sì tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cashier.ng. Ẹni ọdún 18 sókè nìkan ló lè kópa láti ta cashier. Ojo State Gaming Board ló fòǹtẹ̀ lu cashier. Ninu e ba won ni galo yi emi lo kan lati di mi lo ni atutun ni atutun so ti cash e mo ti cash e cash e
9: glory prince
4: Beto Edibo 2027 ṣe ń bọ̀ lọ́nà yìí. Ó ṣe kókó káwọn olùdíje àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú máa tàtẹ̀ jáde ṣèkéde ìpolongo ìdìbò káàkiri ìlú. Glory Print ti ṣetán láti jẹ́ kó rọrùn pẹ̀lú ẹ̀dínwó nígbà tẹ́ ẹ bá ṣe printing sára aṣọ, fìlà, bánà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ wa. 2027 is here. The campaigns have started and it's time to get your message out in style. For quality prints on t-shirts, face caps and other campaign materials, get in touch with Glory Prints and enjoy big discounts pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé tá a fi ń ṣe print Printing. Àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọ̀gá iṣẹ́ àti ìrírí ọdúnmọ́dún. Glory Print ni ẹ̀yàn fún printing tí yóò mú yín dáyàtọ̀ láàrin àwọn yòókù. Don't wait until campaign season gets hotter. Place your order now. Call 0915-3886-921 or 0701-1398-978 or visit Glory Print, Shop H24B, Heritage Shopping Mall, opposite Merike Pharmacy, Dubai, Ibadan. Glory Prince. Ẹ jàǹfààní ẹ̀dínwó lórí print.

0: so ori eto yin eto okejegbe o na la wa le se rede e lero ami onjeje le se rede o ti lagelu ikani mere deni ogorun to ndo to le meje oke to gaju oke ta kale sile funfun balao opo na felele ti nbe nlu badan ko to de pe awon eyan ti wa loju opo ade lata ade losi ebe na ni esi pada wa ri olorun ba mi o ta lo wa nbe kale o
1: gbigba kan o
0: ba mi e kale araye ma je nwa ninu nira o
1: ah ninu a
0: abi ase
1: nke lo dun bala yi awon awurowo
0: eh
1: papa lo ma ja pa ka yin mo da
0: kele wi
1: olo ba ja pada sayin ni won mo da
0: so si le pada tele mo ti esi
1: ai ai e o so ni si en ti ba wo so gidi jo ba ka sayin lorun re
0: eh
1: yo fe to te ni ko
0: eh
1: yo to re o
0: eh edo se baba mi se gbagbe abi gbagbe nigba ti baba ta baba akeloye wa nbe ba baba kejide a baba wo lowo awon to wa ni ijoba loke bayi nisin nigba na awon won pari won baba yi pe e ti gbo e ku nbe e ku nbe ta wo odo ba bo be lase eh won ti wa bo be bayi se en tin so pa gba o se ngba na se awon na ti wa se dada bayi
1: na wa da gidi lo
0: gele wi
1: igba na da gidi fin lo
0: igba na tun wa daju ti se lo
1: o daju ti se ogbona
0: eh
1: pa wa ba ta di ti igba na lo 1399 won ma yo le se wa ni
0: eh
1: se o ba ta di yo ba ta o de ta sa ni en ti an nambu ta won ma tin lo
0: eh baba mi ade e ma
1: eh
0: baba oja ti ade dibumalete
1: dibumarket eh
0: mo ranti pe ngba mo fe bere se osu lodo lawyer mo ti bere lawyer Gabriel latunji obi ko lohun ba mi forun ke won o ma be kuta ni won le ko tedun badan 20 naira ni mo fi bere owo osu isi ma to mi na ngbo ya eh
1: yo se rinu
0: bo se rinu
1: Ami ase o.
0: Ah,
1: ẹ ti wọ 90
0: eh ojo ni tiyin e ja fa awon eyan na laye ka won na da si eh nejo ni an pariwo awon odo la le se awon odo gba na awon won wa lori ipo bayi e lo ta wa nbe
2: e lo eto
0: eto mo ni e ba nda ko yin ati bi te tin pe
2: Olaide Adebayo yalare
0: ah alubarika ba mi nko
2: ọkọ mi wà wà já
0: o. Wọn ò náà sẹ́sí mi o.
2: Ẹ wọ́n jù ú. Ẹsẹ̀ amúaré sí ìgbà tó lọ.
0: Ayé
2: ìgbà náà mọ̀ rọrùn pọ̀.
0: Lóòótọ́ bá àwọn tí ń ṣèjọba sáwọn tó wà nbẹ lónìí náà kẹwọ sáwọn náà ò sì láyé ngbà náà ni.
2: àwọn náà wà kékeré ngbà náà ti kálukú náà mọ sọ tó wù ngbà náà.
0: Ṣé wọn lọ sáwọn náà lọ ilé ìwé ọ̀fẹ́ ni.
2: O náà wà ní bá ní kí wọ́n pe bí ṣe rí wá bí ṣe rí lé ìbáyìí.
0: Àwọn náà wọ́n ń pariwo owó lọ́wọ́ pé ò ṣe dágbà náà.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọ́n láwọn àsìkò ò ṣe dágbà náà.
2: Òbúrúgbà.
0: Ẹ́.
2: Táyé ọkùnrin bẹ́ẹ̀sì.
0: Ah, ooo. Ojo ni ti yin ta lo wa nbe. Hello.
3: Hello.
0: E ma kale.
3: Fola Sade alagba
0: mi. Emi ti mo. Ngba mo ti gbo Fola Sade. Mo ti mo lagba, mo ti mo pa lagba do ni hotel.
3: O ri oro yi. Ah. O se ro.
0: E nkan ti se wa.
3: Tori jo mo Muslim marun lo school.
0: Eh.
3: Ndile kabo momo mo lo.
0: Okay.
3: Won na mi dele ni. Gbogbo aye lo mo ko meji sile marun.
0: Se bi sile marun leyin mo lo. Iju emi na ko meji.
3: Ah.
0: Won da owo mi pada si.
3: Se ba ni ju mi lo.
0: Ah. E ba. Eh fojo orile. Ale mi na ko meji. Iti iya re je mi. Ija na wa dowo mi pada se pin ni.
3: Aye pada to de pa nde ba pa la.
0: Eh.
3: Ko de ba ni aye wa.
0: Ah.
3: To le ba lo ra mo la. Erunrun pa la won ebu fun.
0: Eh.
3: Iya iya mi ku won ni egbe pa la fun Sade ko lo fi salejo. Pa la gbigbe.
0: Eh. Iya iya, iya to bi aye lo ku o.
3: Wallahi pa la gbigbe won fun mi loke dada ni.
0: Ah. Kabiyesi.
3: Won je won orige.
0: Ah, gede.
3: Ino pa lawu mi je ti mo le lo keke won ni 45 mo so le ni pe.
0: Ah.
3: Ah, ni mi ku logo.
0: E wa dokun e wa jo. Awon ti won wa so pe awon agbagba na o se da. Awon won mo wa nbe loni.
3: O te mi ri nbe ni wi pe a ti po jo nje lo
0: eh
3: mo wa la fa wa o ke ko si le yi si tori ko se ti o bi ma re ti o ni o sagbe
0: hmm
3: gbo o le mi a ti fi se complain won ti fi dale ise le
0: hmm
3: are oko na ti laju
0: hmm
3: awon agere ta ri mu si ti do lokada
0: hmm
3: gbo awu ta na se business
0: hmm
3: ko de le ri be
0: hmm
3: in ki joba try ti e ba se pe nkoko ko gan le pe ke ma fi ko be o le fe ko gbaju.
0: Eyan en so npa to nje.
3: Ah, bo se ri niyan.
0: Bo wa ni nipa ti oro elepo de yi.
3: Elepo mo.
0: Ah, e be tu owo oko ni.
3: Eh. Awa na ni.
0: Ah, eyan na le se.
3: Eyan
0: eyan le ndari e.
3: Baba wa ni o se.
0: Eh? Ah.
3: Ah, ala sari alagbado latori ta merin ogunrugba fi mi le.
0: E n fi ole. Un o fi ole. Abro mi un o fi ole. E o ti sa lo. O sa na ye gbogbo e. Iti o ba ye wa. Atala nfa ni ati bere ta na. eh ya ma ti koju opo ikande ta wa be elo e ka le o
4: elo
0: e ka le o e ka le
4: o ja le
0: ejo ni ti
4: o oro pa la ti o so dugo fi lo je ki pe
0: eh eh
4: pa la gba te bi wa ni obode pa la bo bi ta la jo ta
0: e ran ti gbe wa lo mo ki
4: mo bejo la ta po la ra po pa la bo la teku
0: okay
4: bejo mo bejo ri di apo pa la
0: ani
4: si awon ti wa be ton je yo wa ti wa di pa la disi ti ati bo bi wa pe lo ta po pa la ipo ni 1.3 billion
0: eh ma n temi ti abi ka soro le lori
4: kini e
0: e seun ojo ni ti e ri wi pe ni jo nla na eyin le so me case ma mi
4: mo ti le 70
0: ah eh ino me dun e ya le je fun mi ya le je fun mi eh nigba na awon ti anse joba le a lori loni won ni awon agbagba na awon o se da e ja wo odo bo be awon odo agba na ni anse joba le a lori eh gbogbo ara wa ntu wa bayi eh ewo opo ewe epo petrol o lo le fin
4: ah
0: o nje lo le fin apo rice o lo le fin eh eh gbogbo e sa wa titi yo lulu se be ni abi be ko ma mi ran ni
4: oya o gbo le yo kululu si gbo didi yo kulukulu
0: ah ay gbogbo e ta tu ba tu se e ri pe nisin te ba ba ra petrol ni gboro nisin o ti lo le tan rawu rawu
4: olawo ba di se olawo ba di se ko lo le kaka o
0: ewa duro se lo to lawon agbagba na o se dada
4: to awa agbagba ye lo se gba ti awa to e pe ta ba lo suku ba e ko bo won gbele a lowo
0: eh nigba na
4: ale alabo la ba ya jabo la tabula ri
0: eh
4: to ba tu fe ru pa la ti
0: eh
4: ta bi je
0: eh
4: ah igba du wu awa agba ye ji si lo o ilera olodum fun wa ilera o
0: na ah ah
4: olodum ba di se o
0: chari
4: ah
0: ami o eh oju oni ti a lo ti oju oja ta ba ti an toju oja de a n pada bo e tin pe wole e ni suru fu a e ja toju oja de e ja toju oja de
5: Lagilu FM 96.7
6: Olorun atamata se o o se bebe
7: Olorun atamata se o alagbara
8: lọ́wọ́ ogun wòlíì kan bẹ nílùú ìbàdàn tí ọlọ́run lò fún ìtúsílẹ̀ tí ọ̀nà àbáyọkọ lọ́wọ́ ogun gbogbo ọjọ́ friday láago mẹjọ òwúrọ̀ 8 a.m. làwọn èèyàn máa ń kọ́rajọ pọ̀ láti gbàdúrà làbẹ́ pé yìí lẹ́yìn àdúrà láyé wọ́nà wọn kánsẹ́lì máa ń wà láti rí wòlíì ó nílò láti sọ̀rọ̀ ọgbà tó o bá ti ń kúnlẹ̀ lẹ́mí ọlọ́run wọn máa tún àṣírí ogun ọjọ́ pípọ́ pẹ̀lú ọ̀nà àbáyọ ojú ẹsẹ̀ àwọn tá a rán wòlíì sí friday ọ̀sẹ̀ yìí gbogbo ẹni gbèsè mú lọ́rùn dúdú akùnrin àtobìnrin tó ti dín òfò márì ẹ̀yin tó ń wojú ọlọ́run fún ọmọ rere àwọn ẹni òkùnkùn fi àìsàn dẹ̀mọ́lẹ̀ gbogbo ẹni fẹ́ rìnrìn àjò lọ ìlú òyìnbó olúwa ẹgbẹ́ náà ni kẹ́ ẹ máa bọ̀ lọ́jọ́ friday ọ̀sẹ̀ yìí láago mẹ́jọ òwúrọ̀ 8 a.m. wòlíì obìnrin jíò àti wòlíì ọkùnrin io ajílúrí atamátàsé ní jésù gbé kalẹ̀ ń dá ọ ìsìnkú atamátàsé ibùdó agbára àánú tó ń bẹ lórí wọn bàdàn friday ọ̀sẹ̀ yìí àṣírí ogun ayé rẹ̀ máa tú ọ̀nà àbáyọ máa ń là.
9: Ẹni tó ń wá owó lọ tó pàdé ọlá àti iyì lọ́nà oṣù rí ilé gbá àìmọye ọjọ́ ọdún oṣù tó ti fi ń wá owó kiri ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà ni wọ́n máa ń gbọ́ nípa káàṣì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló tún fi bí kò ṣàlàyé nígbà tí káàṣì ẹ̀ ti gbé ọlá àti iyì fún ọ̀pọ̀ èèyàn tó súnmọ́ àti àwọn ọ̀rẹ́ rẹ tó mọ̀ kí wá ló dé tó dọ̀dọ̀ ẹ̀ ṣe tó ń fúnni ní ayọ̀ tó ga jù ó ṣe tán láti dẹ́rìn pé ìké ìwọ náà ní oṣù kẹwàá yìí láti abala àkókò tí ẹgbẹ́ wí ní gàlọ́ làwọn èèyàn ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá tùbà lélẹ̀ ìtọ́kùn fún owó tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ń jáwé olúborí wàyí o má dúró má rọsẹ̀ nítorí pé ọkọ̀ ojú irin náà tún ti gbéra lákọ̀tún ìyẹn nínú oṣù òtúbà yìí mílíọ̀nù gbé mílíọ̀nù pọ̀ tí káàṣì ẹ̀ kó wá nínú oṣù yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ gba ìpín tirẹ̀ nínú ẹgbẹ́ wọn ní gàlọ́ nínú oṣù òtúbà yìí kan náà ní àjọyọ̀ ọdún kọkànlá àti lágẹ̀lú fm ẹ̀ wá wo bí ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn ṣe ń fowó ṣèfàjẹ́ pẹ̀lú káàṣì ẹ̀ gbogbo ojo eti Friday gan ni jawe oluburi oni beji be la si tun ma se afihan awon millionaire tutun October 28 ni ayeye odun kokola ti lagelu FM 96.7 o ma lagara do ni yuga yuga owo latun owo lo si ninu osu kewa yi o ye bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347 *1004 *1# lori lagelu fm *347 *1004 *2# ese tun le sabewo soju opo website www.cashier.ng eni odun meji di logo soke nikan lo le kopa lati ta cashier ojo state gaming board lo fun telu cashier ninu en ba won ni galoji emi lo kan lati di millionaire tutun so ti kashie mo ti kashie kashie
5: agidun di ore mi afiju dila to boye lati gba to ti bere ise dila re yi adua kan pere mojo kina si ladu ohun ni pe kolorun mo ju suwo soti
9: bitibo
5: idi ni pe dila re oniju moto meji pere lo tokun bo kan ati Nigerian UC to gbe ka gele lori po fe tai iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh olo moji kon pada ra lowo re scrap ati pe duro na o se wo ti gbon pade lokso toni tan wa loluyo le nbadan ni bi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta tan so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n to buru nbe ke se wo nikan lo wa nbe ti won toko won pele tu abo to fokan bale to de ko sin ti o soko re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lorisirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni loso to na ni moto ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pepepepe to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fun number won ko pe won 08169328487 le kan si 08169328487
10: Javis PR iCare Foundation lo nlo gun tatata wi pe tin yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR iCare Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 2000 naira pele lowo card ofese la yewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to nipe nija oju lati sagbe kale Charity PR iCare Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anu gba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won nfa ni tete fona loju popo la fini o ma lo taara lo saye oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Council Building yana agbala bus stop ni to si olowo din fowo sanu shopping complex iworo ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pere lowo card ko bere atalaye pe 07010152255 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari
11: Trinity Care Foundation ajo eleyin ju anu
10: Trinity Care Foundation ajo to dadu pelu atileyin olorun lori se anu sise for maniya lai seleya meya Trinity Care Foundation ajo to ru awon opo eniyan lagbara topo eyan ti janfani e lati bi odun meta seyin te dumare tin satileyin won won ti pin won si npin ogun fun iruru arun won ru opolopo ko lagbara won pin gaga oju eye glasses eye drops peni ti oju nda laamu won ru awon akeko lagbara pelu gegede obetebeti ro lagbara lo ti sele lopo igba nilu oloka egbeda local government nbana be ni won ro pin yan lagbara ni sọgboro nijọba abile oluyọle sibẹ ajọ yi si nilo onigbawo gbogbo eyan ti ọlọrun baba da lọla ekun wa lọwọ kise ranse yi ko tubo ma tẹsiwaju tcftc ajọsepọ pẹlu international inner week club lori awọn obirin to lapẹrẹ cancer la pẹlu itọju akanse eto bẹ yo tun waye october ọdun yi o abere fun ajọsepọ ile ise nlanla ile ise ijọba ile ise aladani atẹlẹyinju anu to lero ngbarere for educational employment and community development office address 21 kolasi layout up new ife road ibadan telephone 09020 46004 Trinity Care Foundation ajo tin feron gbogbo eniyan
12: fun gbogbo en ton jarun kan kan lohun o kole ayo fohun ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties se ti le rorun ti won ta abi ti le ti won ko pelu rorun awon lo to gbagba sun loye fun gbogbo en ton jarun kan ti kole be ni ti o si fe se wahala ijunu ti de latodo Footy Homes and Properties fun one bedroom apartment e ba fe ko two bedroom semi detached terrace duplex yen na wa lo ni ranran three bedroom nbe bawo le se fe si to fi dori four bedroom semi detached terrace duplex o wa ni Navida Parks and Garden lokopona masose to gate ni Ibadan Footy Homes lo le se o le yewo lori www.footygroup.ng tabi ko kan si won ni Bizwan Plaza ni Yanu Ade Oyo te ba fe rale ni Footy Homes and Properties ilana san die die wa o pelu adeun atoro ajoso 091706 0593 tabi 091650395 06 to ba je ti karale tabi ka ba ni kole igbalode Futi Homes lo le se
13: ilera loro
14: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusu e laye nlogba oke fi sa gbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igba pagbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese eni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruuru irin se igbalode ti won fi sayewo lodo won to tu asiri bi taisan fi se buba lareda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kunrin o ma le itapai kara mo gbon riri oju tin wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school okeado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boba n se obi ojojo alara pe online mo nisan mesan ni o kan si
15: Do you have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad? Your global degree could start right here in Nigeria. MIE Pathways and NCUK create your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month international foundation year through NCUK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream and business stream. And here is the best part. No jump me. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B, West 1 Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meet our NCUK certified advisors, explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341, 08105-359-341. Bring your ambition, we will bring your future. MIE Pathways, study locally. Progress globally.
16: Lagilu FM 96.7.
17: Nigeria go better, he go better, let him so he go.

0: ogun ni bara golden chance lotto e ku aduro ti wa lori kore ni lesa golden chance lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa
1: golden chance lotto
0: lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e ni bi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere e yi gan lo mo kan ni bara wa bale
1: golden chance lotto kete lati so ni bara do loro
0: golden chance lotto
1: ile se ti wa afaye gbagba kuba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ile se golden chance lotto yato lesa kese la wan sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waranse sa ni winnings idire ti le se golden chance lotto peje asiwaju laarin awon akegbe
2: nigba kuba ka baje lese kese lo sanwo
0: golden chance lotto ona to ya lati so de millionaire
3: olorun atamata se o o se bebe
2: olorun atamata se o alagbara
4: kokani to nfi ona abaye ku olowo ogun woli kan be ni lu ibado ti olorun lo fun itusile ti ona abaye ku olowo ogun gbogbo ojo friday laago mejo owurọ 8 a.m lawon eyan ma nkora joko lati gbadua la fe pe yi leyin edua laaye wona won kanseli ma wa lati ri woli o nilo lati soro agba to ba ti nkunle lemi olorun o ma tun asiri ogun ojo pupa pelu ona abaye oju ese awon taaro woli friday ose yi gbogbo eni igbese mu lorun dodo akunrin ati obinrin to ti di ofun mari eyin to woju olorun fun omo rere awon eni okunkun ti aisan demole gbogbo eni ferere ajo lolu oyibo oluwa egbeda ni ke ma bo lojo friday ose yi laago mejo owurọ 8 a.m woli obinrin jio ati woli okunrin io aji lori atamata se ni jesu gbe kalẹ nda o esi esi atamata se ibudu agbara anu to nbẹ loluwo nbado friday ose yi asiri ogun aye re ma tu ona abayo ma nla
5: Lagilu FM 96.7

0: pe o na ni en gbo lowo lowo ile ise radio ti o pe meji ile ise radio ti lagelu ikani merin deni ogorun tondo to le meje oke to gajo ke ta wa kale si le funfun bala o po na felele ti nbe ni ilu ibadan alagba musa oderin lo eyan ti mi dada ojo ni ti egun mi mansuru ajibola ojo ni ti alaji kabiru ti jalaruru lati africa won si ton wo wa kitikiti alaji nurudin oweke adebolu mokinyo ti o fi dori magaji ile eleko alaji mokore ese eku ado ti ogudugba won o le ma fe bonle sori eto wa lola alaji marufu abiola lako yoyo lamuluko gbogbo yin o na ni moki gaga bi ati mbabo opolopo awon ti a ma fi ko awon ta ma se fun awon omode ngba na o si wa lara elomi to fi do ni o ikan la so hun ohun we mi ohun gba to hun we ma re tinu re ndo kokoro ti yin na ni ngbo je pe kokoro le yin na npe iru emi ogurugba kan ti n ba so pe mi fe re jeran meji tan ti do ni ti n ba si je ntan emi e jeran awon ma wa ma wo pe abi ntiju ni n o tiju o tori ngba na ta ba je ntan a gbodo jeran kini ti wa mara to debi pe o ti di mali awon eko ti won ko wa ngba na nu se opolopo awon eko ti won ko wa ngba na ka bere pe se awa na ti wa le ko mo be bi laye ode toni tori pe spider awon eyan ti wa loju opo eyan wa loju opo hello hello e ka le o hello e ka le o e ba nda ko ye ati bi te tin pe o ti re bete ni odo yin awon elomi wa ma wo pe abi mo ntiju ni emi o tiju o nta fi ko mi nu o hello
1: hello
0: e ka le o eto ni e ba wa da ko yin ati bi te tin pe e pa radio ti nbe legbe yin ka le gbo yin dada o ti re bite abe raye bi odo wa ko lo ti re o latodo yin ni ta tun wa nbe hello
1: hello sir e ka le o
0: e ka le sir
1: e bu se sir
0: eto ni o
1: igba igun lo nsoro lati opata ije ni
0: ah e seun
1: e ka sir oro te nso yen
0: eh
1: ododo ni o nigba ta wo wa ni kekere ẹwọn nìkankan báyìí wọn bá ti a bá jókòó ra ntébù wọn máa fi síwájú ẹnìkankan èmi lèmi kéré jù tí n bá lọ fọ abọ àwo ta fi jẹun jẹjẹ mọ pé ẹran yẹn tún máa wà lẹgbẹẹ ibi tí mò ń fọ abọ àwo ta fi jẹun
0: yẹn bẹẹni jẹ bẹẹni jẹ
1: bẹẹni jẹ nǹkan tó ń fi kọ́ wa bí sìn kì í ṣe pé bóyá takọta bí àìlówó lọ́wọ́
0: rárá o
1: tẹ́ran bá wà nù kí ní báyìí tí n bá jẹun tán mi ò ní fọwọ́ kan
0: ẹran. ẹ wá mọ bí èmi tún bàjẹ́ dé sí ṣé ẹ mọ̀ pé tí mo bá jẹ tán tí n bá gbàgbé pé ń jẹran tí mo lè fọwọ́ nù ṣé ẹ mọ̀ pé ní jẹran mọ́ lálẹ́ ẹjọ́ náà torí pé mo gbàgbé pé ń jẹran ni o tẹ bá gbẹ ẹjẹ bá ló ẹgbẹ ẹgbẹ kó òun wájú mi ìbá àṣẹjà ìbá àṣẹran torí tí a fi kú sẹrú ẹ tó wá wà mọ láyé òde ìsìn.
1: kò sí mọ bàbá kò sí rú ẹ mọ ọlọrun kò ṣàánú wa.
0: ẹlòmíà máa sọ pé ẹran lèèyàn fi ti oúnjẹ sálẹ máa ní kì í ṣe tèmi o.
1: ẹ wo bí wọn ṣe parí ẹgbà nípa tẹ ń sọrọ nípa omi kan ṣe mọtò àkọkọ tí mo kọkọ rà. olowo osi ajapa onina ko go bayi apo kon ni won ra alokun
0: apo kan
1: ti won ra mi won ra ile yen o dije ti 132 in won ra ni 1000 naira ni ori 1000 san won ye flat tire pelu gas ni mo fi lomo te yen titi in to se wa ra oni 3800 brown ni e wo li aye bayi
0: ah
1: e
0: se oju oni ti wa eh o le to wa o ke jegbe o na la wa ile ise radio la ro ami ojinjin ile ise radio ti lagelu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to gajo oke ta wa kale si le funfun balawo o po na felele ti nbe nlu bana dj spider ta wa nbe hello e ka le o a gbohun yin o to soro soke ni o ta nwa nbe hello o ke je gbe litu nle se radio ti lagelu e ka le
2: lagelu ni gaja foto
0: eto ni e ba ni da ko yin ati bi te tin pe sori eto yi
2: oruko mi baba bi aka pete
0: baba
2: baba ite ikila tapete
0: eba ni dase to inti nlo lowo yi
2: ngba ta wa ni kekeke loko yo ji man fo ane le en to fi ti oju wa ta ba je un tin a so le je
0: se lo
2: se o wa ni jo ke ale jo ka wo aba o ba ta je un lo en ti won fi mi ti won fi si wa ju mi nitori pe ndete ya je en no fa le je en ba o gbo je fun so la
0: Ya emi e ma bi se ri ni o emi na ba je te mi je na o
2: ade o be be ni ba o mo si ko ri de mo
0: eh ah o pe laye ijo nu e se ta wa nbe DJ Spider ah ele e ka le o
3: be n gara to sa ku ni e so fu emi nbe yen ni gbogbo yin le sa
0: awon ara bo leleyi o se won se mu kini won tan ni won se mo won se mo nkan won tan nu ama en to ba rin si lagba mi bi te hello
1: e ma wo
0: e ka le o
1: e ka le
0: yes sir
1: let you go to me let am fa
0: ojo ikuni ti yin
1: alias abulabata
0: e jeun e ba ni dasi
1: eri ero de gbe ni lele o lagbara beta wa ran kiki e ma fa le o wa la fi ara di do
0: o wa la fi a be ni
1: a gboro ti ga ide na
0: te je ntan
1: a gboro yawo yara je na mi mo gbo owo je da je wo e le jawo kari
0: egba
1: eh on ba je na je ta won na le gba ni
0: egba ba wa je ntan a wa ma jaje tin tin tin
1: o se wa wa a wa je bi ke a wa ti ma baba wa le be je fu wa nde ko wa wa baba mi wa le bi du a ba je ku a ja wo du a de je ma ba no jo jo
0: eh
1: a no jo ku wo je ku ba je je ni be ke je bi ko ni wa ni da je bi ko ra me bi la ibora ni mi na wa ni ki awon ma na nsubu ba mu ni kan je le ta won
0: ah
1: so na ni kan je ta won
0: eh
1: na ta won e bi je nda mi
0: eh
1: e da ni mi na da da lai je la ho
0: eh i lo
1: mi a lu je la won tun na wa o
0: lo to
1: o le ti e moju
0: ah
1: la ti da na e ti ni mo ba wa soro
0: eh
1: ta ma ta ma ju ba soro ni mo je so
0: hmm
1: Demaya,
0: sa ma tin se wa moju
1: eh
0: oni sa ma tin sa ma se moju
1: ba ni me tele mo moju
0: Eseun. To, ore to wa eto yin eto. O kejegbe. O na ni nlo lowo lowo le ise radio elero ami ojeje. Ile ise radio ti lagelu. Ikanni merin deni ogorun to ndo to le meje. Oke to gajo oke ta kale DJ Spider. Hello.
4: Hello.
0: E ma kale sa.
4: E kale ku eto.
0: Eto mani sa.
4: A ri mi gbo.
0: Ami ase idumare.
4: Seri gbogbo tension bo se rinu.
0: Eh.
4: Lo bo lojo ni gbogbo e won ti fopo mayo.
0: Epo ti fo. Epo ti fo mayo.
4: Emi se ri ti mo soro I carpenter kon kan oko ni mo se nigba. Lati de wa.
0: Eh.
4: O wa tun le ni ijanu. Mo kan ri kini list e won egbe ti en fun a. Ana 11 John ni Benson nu 1000 la kan di oko.
0: 1000 naira.
4: 1000 lead kodan be lowo mi nisin. Mo wa npogbon opolo gbe pe awon bracket go to nkan kan ta ma fi di pako e lo la nra gan.
0: Ah.
4: Ngbo ti bi na 11. Ti a bi ko sun John ta awon ta nkan 1000. A ti ti bi gain nbe.
0: Ah.
4: Mo wa wo pe wo Olorun bo la wa baye de.
0: Kabiyesi Olorun.
4: Olorun bo gba wa o.
0: Ah,
4: awon lori wa kolorun fo to anu ka se po laju ti de ko ye ko le to
0: ba e ba won na nbe laye laye igba ti laye eh sagari 125 naira minimum wage elezi na to so e pari
4: ah
0: eh egbe mi ora television akoko mo ra ni 70 naira ko ni black and white
4: eh
0: awon ta si jo lori wa awon na ku wa laye ngba na olorun obo ko si ale mi won na se dada o na pe ni se laye won ni cement wale bayi
4: koda
0: eh
4: o dopo gan
0: abi
4: igbe yan fo se wo ni
0: ju eh ayi din fe se wo si
4: olorun don de fun
0: ati fe se wo si
4: lowo lowo bayi
0: ati fe se wo si cement o pa nu si ti wale beyin oba mo
4: eh
0: eh
4: olorun
0: blog ti a fi n kole na ton ti wale
4: ladugo wo niyan
0: ah ni gbogbo ilu ni o
4: ejuwe be fun mi
0: ah koda gan koko ti koja 1000 naira o
4: ah
0: nu blog ni blog wa yo kan o
4: atun bo aye tuntun nu
0: aye tuntun la je ni ti yin ba oro ye yin po ah hey Oka jagwe leto. Adupe pe okan. Ati dupe ah. Ja fun eyan kan laye si ka to ma dagbere lori eto lale. Hello, ta wa nbe.
5: E kale sa.
0: Iya we ma kale.
5: Mi si fa ina lati Abeokuta.
0: Ko ni baje fun yin iya mi.
5: Ami sa.
0: Se n gbadun wa ni lage lu nba.
5: A ma n gbadun e dada.
0: Ejo ni ti.
5: Se ri gbogbo n te so yin sa.
0: Eh.
5: Die na lo wa wa obi won.
0: Eh.
5: Tori ah tomo be ewo oko temi ta ba jeun ton na ma meran emi ati ma jeran wa lo baje
0: e mo pe era le yin binti era le yin binti okele era le mi era eh
5: won oko mi teran mi ma npe die die se ri gbogbo eko ta won obi wa fun wa lati jo oda se won ko ni ba se bu e ba lati jo ta mo sin ma wo mo nu abo tan pe ba gbodo yi wa la yarin owo
0: beni
5: to gbogbo nto isele yi
0: sa wa na wa fi nko awon omo bi
5: beni e wo ru emi omo omo mi obirin kan
0: eh
5: ti ajo ma nwe ni ijo kan lo bu irun mi pe grandma kilele mo ni come on leave it come on leave it o du mi
0: to ke abi ti sale
5: toke ti sale na ni
0: ya ko ni ba je fun yi Everybody leave it. Ese adukwe, ese adukwe. Eh, ibi ta ti ma dagbere lale ni. Won ni kodun kokpo, abi. Eh, kodun opo so ki bayi na ni obeoge. adupe adu ipe kankan o le wale e dakun e ma binu e le pe mi ta ba pari eto eh to ba di ni ola a pade lori eto wa eto yin eto lawujo eyin agba pelu ogudugba lagun mesan ale ta le ba pade lola ba le ye ma jani o eyan baba mi eh oloye eh baba mi kun mi abi ti a ton je alaga fun gbogbo ogbo ni ka fata ele ba pade o ba le ye ma jare ba pade lori eto eh to ba di ojo segun tuesday eh ekuto wa akoni igba wa se ni e pe mi sori 080 3821 5909 ah eh abro mi alubarika asabi oje afenapa afenapa okin kuni baje fun o eh ma mura le to ba di jo mejo o nbo sori eto gudugba asabi oje wa dabira to mo lo lale yi se ko ni foko fori sogi aja ko ni je ko je mo longbo lese ogudugba logun akan o lo ko ti mi nje araye ma je nwa ninu nira inira oda o ora yo la so kokan laji ani ba won di mo ayibiri udaro

0: nkan ti awon obirin na pe wole lale yin abi ki lo sele bayi obirin se fe pe wole ni hello hello eh network yin o gbe o abi the camelo mi network yin o pk number ti le okere mature talk mo so lale pe we are not here to condemn anybody we are not here to you know castigate anybody but mo confer eno am fe ka jo foju wo oro yen oro yen se lo to jade orisirisi perspective lo jade
1: hello
0: hello
1: so nke ti emi le mu pe para wole
0: okay
1: nke ti o dagba ni so omo obinrin kan bi ofuru re lo mi ri bo koda gan o gbe mic ni zanu gidi gan pelu
0: selfish se mo pe kini o tu rampart mi kin se sociologist ni belale mo kan wo be yen lo sometimes kini na ba wa o ba both side ni o you know eni wa de to ba ti enjoy ti e ba ni keji ko kan mo which is very wrong gba teyin enjoy en be yen e wa o wa di bi ti ti e yari eyin te mo be ni hala e wo man to pe lekan won lawon wule sin be won de kuro nbe hello hello ah e gbohun soke o lori eto awo mood mi awo si mood
1: hello hello
0: hello
1: e ka le sir
0: hello e ka le
1: ya se o ti ni o ku si ona meji
0: okay
1: pe eyan le la yen imu ni ni ti ni le la bo gba ori omo ti mo like mo lawo
0: nigba te romo te like e ti nso tele pe le se pe le la plate ba te romo te like
1: wallahi mo la so romo yi omo jomo lo
0: omo jomo lo
1: omo jomo lo
0: so
1: condition ti mo fi le la ni ni pe to mo ba wa to ma ji sa
0: condition te le fi continue ni isin pelu te ti o ti gbe yin wole e ti enjoy re nisin o to wa ni condition okay
1: condition ni pe to mo ba wa
0: eh
1: a jo bi tun lo ma ba fo ma fo to need
0: eyin le mo ba fo eyin le mo ba fo
1: se ma ri ko ni temi lorun
0: okay
1: to ma be ti la
0: okay so enjoy nkan 30 eyan to mo yen sin se fe ra yin mo be fe ra yin mo
1: ah o ti pe
0: o ti pe
1: omo yen ti dinos mi fe
0: o ti dinna
1: o ti level ti ga si
0: level ti ga lati gba yen ti wa try e ti gbianju e ri lati gba yen
1: ina mo fi so pe oni condition to ma di ta mi to mo ba jomo lo
0: o na ni mo so mo leyin en to lo yen to ti di nurse yen e ti try pele lomi
1: mi ti try
0: e ti try
1: wa omo mo fi fa omo ni microphone omo to ba fe fi microphone si ri ati se nu
0: mo te ba ti po omo eleyi pe ko ni ti dada e ni ule lo be
1: ife ni ko se ni se
0: ife ni fe ni so ke se pe neatness gan eni fe gan
1: eni fe lo gbe mi dibe njo yen le bu mo like it so lo kon bi mi join
0: e se un gan dia
1: so what is that we see ni so so a je ma wo bi si ni ma fo
0: atun wa je nte tun ni fe atun je nte ni fe ke to se ru e pada fun yan
1: be pa ni ma ni ka jo wo bi si ni be fo
0: wow
1: bo temi lorun
0: wow
1: pa pala to risk
0: Eto se pada sori stage pada.
1: Eto
0: a gba bo eti wa no club yen. E se nja. Eti wa no club lalala.
2: O je mi se mi. O je mi bi eni we pe. E ma lulu lalala.
0: O ti le ba e wili. O ti ro mo. O ti le ba. Ai nga wo meri. Eje ki lo mu ka se ala kokoja re, e da wili e lo. Se ki o se ki o mu eh je kin foju angle ti mo fe fi wo angle ta won fi wo nsin mo so le kan ife esin religion culture asha ati tradition on wa papo ni elekerin o ni hygienically awon angle ti mo fi wo ni hello I think you know by kin to lo yi kashe hello
1: I'm going to go to the next one. Mo de fi sile mo ni ro mo ni se mo mo ko paro fun later mo ja ri pe mi o le se so in short cherry gbogbo e based on kiyan clean ki imototo ni eh eh to ba ti aba ni imototo tori mo ti fe se doggy fun obirin ri to je pe igba ti ma de be gbogbo ile ga re ko ti clean e dada gbogbo nkan to de ti le gan se lo ro pada ni pe irura iru rubbish o lele se so pe se doggy se mo ro kan yen na so imototo ni gbogbo e pe fun ti yan ba ti clean fun enjoyment ara wa na ni ko se nkan to wa nbe se on span so
0: e ma bi to e shun go to yi pe a se ni ori eto yi lati judge anybody we just want to know in what e pe lowo yi en ti o nfe o push e into something ti ko ni interest ninu e mo wa se nkan lale yi ti ma ti gba on contribution yin ton am I going to conclusion lale lori eto lori segment we are going to go into a conclusion tonight the conclusion yen o mata lori eto lale yi e je ki mo en to je ka se number ibere pelu 08070
3: hello tutu
0: yes sir
3: so nkan ti mi so for me ki o da pa le en fe fe ki ko ma ri a gbe ni ko like yi nkan be ni o de ti en de fe tan ti won le fun yo se ta o awon mi o ba si awon bo si son ta so good si gba aspect yen won si yi lati ko o ke yo mo ta stand ke le yi you like you kan ba se e ma mo se you like e ke yo mo fe lu e nbe so ti en ba mo ri pe ah ko si on ke ni fe mo ba ni ele yo like e gbo mo ba lo ni ti lati ko sponsor pe en ti na se wa fe wole tan o si ti o si mo se wa ni o lu se mo yo se bo mi o
0: Thank you. I won't bring lale on ti da wa da lori eto yi. E je ki mu en to je ka se 07069 lo be number won pelu 19 awon loko je 25000 naira lale lori eto yi 07069 lo be a number won man court ke number yi man court ti delete the camelo mio number and cut.